0: ang oras natin, mga ka-vibes. 8:17 na po ng umaga ang ating malapit na time check on your number one favorite na bet na bet. That is 100.7 FM Radio. Taklaban ka-vibes ang lupet. Totoo nga. Totoo ang chismis. Malupit ka talaga pag nakatutok ka sa inyong number one favorite. Kung saan man umaabot itong aming signal na pinalakas at pinalupit, magandang umaga sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan sa summer area, sa entire Leyte area, at sa lahat din ng mga OFW nating mga ka-vibes na nakatutok sa Facebook Live, maging sa ating FMR Philippines application. Yes po, opo. May tinatawag po tayong FMR app. Yan po yung mga application na pwede nating ma-download sa Play Store or Apple Store for free. So kung gusto nyo pa mapakinggan ang inyong favorite music radio on the go, download nyo lamang po ang FMR Philippines sa inyong mga phones. Hanapin nyo po ang FMR Tacloban to find us. Ayan. And syempre, kahit nasan ka, kahit naliligo ka, kahit nasa ilalim ka ng dagat, char, mapapakinggan nyo ang inyong mga favorite programs. And syempre, yes, sa ating pagbabalik mga ka-vibes, batiin natin muna lahat po ng mga ka-vibes natin na mga busy na ngayon na nag-aasikaso for enrollment sa kanilang mga documents or sa kanilang mga final requirements pati. Shoutout ko lang ha sa lahat po ng mga ka-vibes natin dito sa Facebook Live. Hello to Princess Buendia Dagamas. Pa-shoutout DJ Jaja from Talolora, Tanawan, Leyte. Uy, yung mga kaano ko dito. Ma'am, magkaano-ano po kayo ni Kaproji. Uy, shoutout ko lang din ang aming napaka-aktibong kapitan dyan sa Barangay Talolora. Naalik na ako kaka-uwi dyan sa Tanawan, Leyte ha. O, ang bait ng kapitan namin, tapos aktibo pa, tapos magaling pang magbudots. Ay! Hello, Ma'am Princess! Maupay na aga po. Ayan, batiin ko din si Rochelle Ann Hadulan. Gusto mo yun, Rochelle, yung full name ka na binabate. Good morning, pa-shoutout sa mga classmates ko, to Sheila May Bacolod Paradero, Samantha Odal, Jenny Tansha, Angelica, and Peter Ogano. Eto sila yung mga, ano, naalala nyo sila, Peter Lime. Yan yung mga interns natin, nakakamiss na. Ayan, congrats ha, Ate J. Jaja. Mag-graduate na din po sila. Ay, congratulations! Very, very, very, very good. Good news yan, ha? Pwede po bang pa-request ng song na We Made It Through by Gerald Gerald Anderson? Gerald Magbanwa. Sabi ko, ako na lang yung kakanta eh. Kaya ko naman yun eh. We made it through.
1: Gets mo?
0: We made it through pa nga. And congratulations sa inyong mga bebe ha, in fairness. Batiin ko din si Diana Rose Igar. Ayan yung mga nasa Facebook Live. Of course, all the way sa Santa Rita Summer, nakatutok ang Potested Family. To my Auntie Belinda, hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kapamilya ko dyan, mga lolo't lola ko dyan, relatives and friends. Nandito na po ako sa TV. Ay, nako. Ay, anak po ako, DJ Jaja, ang nagmamanicure ha, Emmy, Mama Melly. Ay, hello, princess! Di na ako nakakapag-manicure kay Ate Melly. Mga busy-busy na si Ate Melly sa buhay niya, no? Di na ako, nahihirapan na ako makabooking kay Ate Melly. Pag minamessage ko si Ate Melly, pwede magpa-manicure. Wala, eh, busy na busy person. Ayan, uy, by the way, mga ka-vibes, ha, habang nandiyadaan kayo sa Facebook, nandiyadaan kayo sa inyong mga radyo, walang lipatan, ha? Kasi alam niyo na po, simula pagkagising ninyo, hatid namin ng mga komentaryo at balita, public service. And syempre naman, mga ka-vibes, ang inyong mga music and entertainment program. Sabi ko nga, siksikliglig, nag-uumapaw po talaga ang ating tambay dito. Plus, yung nakakaganda pa, yung meron kaming mga tawag nito, yung mga informative na mga radio block time programs. Andyan yung mga pa-herbal natin, especially sa mga health conscious. Yung mga kailangan talaga nating malaman tungkol sa katawan natin. Yan, very, very good yan. So, abangan nyo po yan mga ka-vibes, especially po sa lahat ng mga medyo oldies na and very, very concerned sa kanilang mga health. So, meron po tayong mga herbal block time programs. And syempre yung mga DOH programs, yan po yung mga talaga naman pinagmamalaki naman mga naming mga programa dito. Kasi maliban lang talaga sa mga musika at entertainment programs na hatid namin sa inyo, at least, di ba, nakakapaghatid din po kami ng mga tamang impormasyon. Get out. Speaking of get out, June 6, 2026, ilang tulog na lang, Enigma Music Festival na po. Gaganapin dyan sa Tacloban City Convention Center, dyan po sa Astrodome. Mga ka-vibes, kung wala pa po kayong ticket, sinasabi ko sa inyo, bumili na kayo. Diba, nagkakaubusan na tea. Bago ka pa maubusan ng slot, baka naman mag-isip ka na bumili ng ticket dyan pa sa ano ha, yung mga medyo malapit na, or sa event mismo. Ayan, para maiwas hassle, kung merong po kayong mga questions or inquiries about sa ticket, or kung gusto nyo pong bumili, i-message nyo po ako sa Facebook page ko, that's DJ Jaja Melon. DJ JHAJHA tas Melon. Ganun. Yung may ano, 31K followers, message nyo po ako doon. Tapos, tulungan ko po kayo kung paano makabili ng tickets. Ayan, makita-kita po tayo, makakasama po natin dyan si Piolo Pascual, Morissette Amon, Sex Bomb Girls, ang kanilang pagbabalik dito sa Tacloban City. Of course, si Arthur Neri and si Dayanella! Guess mo! Ayan, tapos ako naman po yung mag-host ng event na yan. Kaya, ayan nang ayan ako. By the way, mag-open na po ang ating Sangyawan Music Festival. Standby po kayo for further details and announcements sa mga schedule natin. Ang ating Sangyawan Music Festival is happening, or we are officially opening mga June 5. Ayan. So, we'll keep you posted sa mga activities natin. And for the opening ng Sangyaw Music Festival, makakasama nyo po ang inyong mga FM radio DJs live na live and alive. And magpe-perform din po kami. Wow! Takot po, on! Basta magkita-kita tayo, ka-vibes, excited po kami makasama kayo dyan sa Sangyaw Music Festival stage. Anyway, 8:24 ang ating malupit na time check. Tuloy lang po ang inyong mga pa-shoutout mamaya sa aking pagbabalik. Isa na namang ka-vibes natin ang nag-message dito. At alam niyo ba, parati daw siyang may nakakasabay. Papasok ng trabaho at bet na bet niya yon. Ang tanong, paano daw siya magfa-first move? Ay, agay. Alas, sige mga ka-vibes, tuloy lang ang ating tambayan all the way till 9 in the morning. Kasama ng inyong DJ Jaja Melon sa ating programang Bongga Ka-Vibes on your number one favorite na bet. That's 100.7 FM Radio Tacloban Ka-Vibes, ang lupet. 8:25 ang ating malupit na time check ay hatid sa atin ng...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS.

Inatasa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin muna ang power disconnections o disconnection ng linya ng kuryente sa bansa sa loob ng 3 buwan at magpatupad ng iba pang mga pamamaraan upang maprotektahan ang mga electric consumers. Ang kautusan ay nakasaad sa inisyong advisory ng ERC kamakalawan ng gabi na nag-aatas sa lahat ng concerned electric power industry stakeholders na magpatupad ng mga consumer protection measures. Kabilang sa mga pamamaraan na pinag-utos ng ERC, ang pansamantalang pagsuspende sa disconnection ng linya ng kuryente ng residential at non-residential consumers sa kanilang captive market na bigong makapagbayad.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga The Vibes. Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. The Vibes, ang lupet!
2: Wow, wow, Jaja Melon!
3: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!

0: Checker FM Radio Time, mga ka-vibes. 8:47 na po ng umaga. And yes, tayo nakadudok pa rin sa ating number one favorite na Bet the Bet. That's 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes. Ang lupet. Still with your DJ, Jaja Melon, mga ka-vibes. And yes, sa ating pagbabalik, isang masigabong palakpako naman ulit. Yeah, wow, that was indeed a big round of applause. Charot. Ayan. Anyway, mga ka-vibes, eto na po yung mga oras kung saan ako yung magsasay goodbye na. But before that, eto muna, bigyan muna natin ng pamalupitang advice itong ating letter center. Taray ng letter center, ansan ba to? Hindi. Ang ating ka-vibes na nag-chat sa ating Facebook. Oy, by the way, kung hindi pa kayo nakakapag-follow ha ng Facebook page natin, that's 100.7 FM Radio Tacloban. All caps po yan. And i-follow at like nyo lang po kasi baka mamigay kami ng free tickets para sa Enigma Music Festival concert happening on June 6, 2026. Kung hindi pa kayo nakascore ng ticket, ako, bili na po kayo ng ticket. Pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook page, DJ Jaja Melon. Ganun. Ayan ang sabi dito ng ating texter, DJ Jaja Melon. Ako, ito talaga yung problema ko. Ano ba yan? Ano ba yung problema mo, tia? Sabi niya, parati akong may nakakasabay na guy tuwing papasok ako sa work. Bet ko talaga siya pero nahihiya ako. Gusto ko sana pong mag-first move pero paano bang mag-first move? Okay, pag-usapan natin yan. Girl, normal lang yung mahiya, lalo na kung palagi mo siyang nakakasabay at ayaw mong maging awkward yung situation. At ang pinaka-effective na first move usually, hindi yung sobrang bold. Yung simple lang pero consistent, ganon. Pwede mong subukan ng paunti-unti. Eto, makinig ka ng mabuti, number one. Namimiss ko si Root Crops pag mga ganito. Ayan, number one, ang gagawin daw ay eye contact. Makipag eye contact ka sa kanya na para bang ganito. Ganun. Tapos, small smile ka. Paano yon? Eh, para sa lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook Live, makikita po ninyo kung paano yon. Ide-demo ko po. So, ganito, eye contact ka ngayon. Tapos, small smile ka na para bang ganyan. Ganyan, T? Yan, tama na ba yan? Oo, kung lagi kayo nagkakasabay, malaking bagay na yung familiar ka sa kanya. Ganun. Kapag nakatinginan or pag nagkakatinginan daw kayo, smile ka lang ng konti. Inuuna nito yung comfortable presence bago pa man ang usapan. Yun daw ang sabi. Next naman, sabi, gawing casual yung first interaction ninyo, 'di ba? Since work route naman kayo or set up yung common na nagkikita kayo, sabihin mo sa kanya like, "Uy, lagi pala tayo nagkakasabay." Or sabihin mo sa kanya, "Oh, same shift ka rin?" At kahit hindi traffic, pwede mong sabihin, "Uy, grabing traffic, no?" Or pwede ka din magtanong, "Uy, anong oras usually yung pasok mo? Kasi gusto kitang sundin pa." Char. Diba? Tatanong, anong oras usually pasok mo? Parati tayo nagkakasabay, ah. Diba? Alam mo, hindi kailangan na witty agad, diba? Na parang magbida-bida ka at magpakitang gilas ka. Pakip mo na yan, T. Dahan-dahanin mo. Kailangan ang goal ay mabuksan at papasukin ako. Char, hindi. Kailangan mabuksan yung conversation. Ayan. Gamitin mo yung repetition advantage dahil lagi kayong nagkikita, hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay. Kahit short conversation lang, pasok na yon. Bigyan mo siyang mag-effort or ng chance na mag-effort pabalik. Hindi yung ikaw lang yung aggressive, T. Huwag mo ding isipin na nakakahiya. Push mo na yan. Gusto mo mag-first move eh. Di huwag ka na mahiya-hiya, T. Ay, nako talaga. So, I just hope na magbunga yung mga gagawin mong mga pa-first move sa kanya, no? Maging successful ka dyan sa very, very, very goal mo. Bueno, girl, 8:52 na po mga ka-vibes. Oras na para ako'y mag-say goodbye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Thank you so much sa lahat po ng mga ka-vibes natin na ki-join sa ating program since alas 7 ng umaga. Hanggang ngayong oras na ito, susunod na po Bida Ka-Vibes ni DJ Papa Pierre. Abangan din mamayang hapon the back-to-back program of DJ Papi Abicado, that is Unsent and syempre Hapon Hits. At mamayang gabi naman ang ating Gandang Gabi Vibes, back to back with Late Night Vibes, kasama naman ang ating Night Shift Vibes kada DJ Nico Chico, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Ron Teron. Mga ka-vibes, ang inyong nakasamang yung DJ na Jolly na Yummy Pang, sabi DJ Jaja Melon. Kita-kits ulit tayo bukas, same time, same place. Bongga ka-vibes pa rin. Dito lamang sa ating number one favorite na bet, that is 100.7 FM Radio. Takloban ka-vibes ang lupet. Enjoy the rest of your Thursday, guys. Samantalahin nyo na kasi mag-weekend na naman. So go, go, go. Walang magda-drop ng energy. Tuloy-tuloy lamang ito until we meet again. Char! Ayan. Kita-kits ulit, guys. Anyone ko kayo ng isang pinakamalupit na kiss. Huwag kayo mag-alala ng toothbrush ako. And here's my kiss for you guys. And of course, my last song is gonna be Poly... From the top of the world. Ayan ang aking last song. I entitled Every Breath You Take. Kasi you take my breath away. Ha? Enjoy, guys. Bye-bye. God bless everybody. Baboosh!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay.
4: Mag DTX 500.
5: Araw-araw,
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Kavibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Kavibes kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Bida sa kwentuhan, bida sa kulitan, bida sa tugtugan, bida ka, Vibes! Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!
2: Hey, Playboy!

Aries, Gabriela, sabi ni Gabriela, sabi ni Gabriela, ayan, sa kanta, ayan, stay away from her partner daw. Ah, nako ha, sa mga alam mo na dyan, umaaligid, nagpapapansin sa isang committed na, wag na, para walang problema. Aga-aga, ayan, permabinte, amat yung pag-aawayan, hindi mo kabits. Ay, nako, aras mo Pilipinas, 9:09 in the morning. Siyempre, nakikinig ka ngayon sa 100.7. FM Radio Tacloban, Kavibes, kasama si DJ Papa Pear. Ayan, kumusta ang araw natin? May 7, 2026, ang bilis ng panahon mga Kavibes. Thursday na yan na, second to the last day of this weekdays. Ayan, sana naman ay lagi nating ginagawa yung mga gusto natin sa buhay, okay? Para kung nag-i-enjoy ka sa mga ginagawa mo, nako, iba ang effect niyan sa buhay mo, 'di ba? Ikaw ay syempre gaganda, gwapo palagi. Yan, 'di ba? Yan yung gusto ko sa mga ka-vibes natin. Yung kahit may mga problema pero patuloy pa rin na lumalaban at syempre pinapakita ang kanyang matamis na mga ngiti araw-araw, 'di ba? Oo, yan yung mga ka-vibes natin. Samahan niyo ako. Ayan, hanggang alas 11. Para diretso-diretso at ibubaga kalipayan. Yan ang adlaw, yan ang naaga. Ayan, sa programang Bida Ka Vibes. Ayan, na syempre itong programang ito, dito nyo lang mapapakinggan sa ating bet na radio station, ang 100.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes. Hatid natin mamaya sa Bida Horoscopes ang iyong kabalaran, gabay, kung ano magiging kabalaran mo ngayong araw na ito. At ang Bida Trivia natin, syempre dito lang yan sa ating Bida Ka Vibes na programa. Yan, kasama si DJ Papa Bear. Nako, kanina papunta ako dito ng Tacloban na pala ako. Pumunta ako dito ng trabaho. Ayan, nakita ko na naman natin mga ka-vibes sa busy-busy ngayong umaga ito. May isang tricycle driver, may isang single na motor. Ayan, parang nagkakakakakakarirahan. Tama ba yung Tagalog ko? O, nagkakarirahira. Ito na nila pang driving skills. Ay, nako, wag naman sana sa ating mga highways kasi bawal yan. Alright? Chillax lang. Makakadugya pinat atin mga destinasyon. Alright? At sa ating mga ka-vibes na mahilig gumamit ng sidewalk, minsan minsan isipin yung ano ba ang magiging araw natin. Diba? Kasi minsan hindi talaga natin matigo. Pare-waray. Diba? Tinatugin din kita nakakasabot na may adalot ibang mga reckless drivers. Ano? Diba? So, pag-ikmat na lang kita. It sobra nato nga pagtapod it aton ng kakalsadahan na danay naghimaul-ul kita. 'Di ba? So minsan ayaw ko na mag-trust sa sidewalk. Oh, kasi may mga drivers din na nasa sidewalk ka na nga eh. 'Di ba? Pagliligsun ka pa. Only here in the Philippines mga ka-vibes. May nakita kasi ako din kahapon. Oh, nandun tayo sa downtown area. Grabe, umilag talaga yung babae. Oh, kawawa naman. Oh, di ba? So, mag-iingat pa rin tayo. Oh, don't trust anyone. Oh, trust no one sa mga panahon ngayon. Anyway, magbabalik tayo sa ating pagbabalik mga ka-vibes. Nako, hatid namin ang Bida Horoscope. Kaya dyan ka lang. Makinig at matulog. Huwag naman gumising na kasi umaga na eh. Makinig at syempre manood lang dito sa 100.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes. Kasama si DJ Papa Bear. Good morning, Eastern Visayas!

0: Vida com Vibes with DJ Papa Pear.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart two.
3: Smart dishwashing paste ko.
4: Smart two.
3: Pritong ulam na masebo.
4: Plato
3: at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal. Plastic number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang

Ayun mga ka-vibes, dahil nga ngayong summer na ito, usong-uso yung mga family gatherings. Why not i-feature natin ang ating family edition ngayong umagang ito para sa ating bida horoscope. Dahil uso ngayong summer yung mga family reunion, sa bonding, at kahit konting may mga konting kadramahan minsan, pagkikirigta pala at kay may daiba nga diri talaga mag-close. In kadami rin nga magburog to. Ayan, may dagod talaga ito iba. Pipira nga diri magkasundo. Diba? Pero ngayon, isipin natin na ang kapakanan ng buong pamilya. Ayan, kailangan maging masaya tayo, magmahalan, mga ka-vibes. Hindi man perfecto, pero kompleto. Yun. Okay. So ngayon, uunahin natin sa ating bida sa family, sa ating horoscope, ang mga Aries. Ayan, pramiti magkara number 1, Aries. Sige. Ito yung lucky colors mo ngayong araw na ito, Aries. Red, yellow, at lucky numbers mo ay 3, 8, 21. Lucky charm mo ay family photo. Ayan, with picture frame. Sana all. Sino bang mayroon dyan? Naku, napakaganda yan, ha. I-display natin sa ating ilagay natin sa wall, o di kaya kung may table kayo dyan for your mga figurines dyan, at may space pa for your family picture, maganda yan. Okay, advice namin, you have to take the lead sa family activities ninyo, pero listen din sa opinion po ng ibang family members. Bida ka ngayong araw na ito sa pagiging fun at responsable mo. Ayan, sa ating mga ka-vibes naman na Taurus. Lucky colors mo ay green, brown, lucky numbers 2, 7, 14. Lucky charm mo ay small plant or kitchen charm. Advice namin sa iyo, ka-vibes naming Taurus. Bring comfort sa ating pamilya. Pwede sa food o chill na vibes. At alam namin na bida ka sa pagiging thoughtful mo ngayong araw na ito or ngayong summer na ito. Next is Gemini. Ayan, lucky colors, yellow, light blue, at lucky numbers ay 5, 12, at 19. Lucky charm mo ay notebook with fun pen. Ayun, advice namin sa'yo, Gemini, be the conversation starter. You have to share jokes at mga funny

stories para hindi boring ang inyong mga activities, ang inyong get-together ngayong summer na ito. Ayan, alam ko naman na bida ka sa communication, na baka communication arts ka. Next natin, mga ka-vibes natin, Cancer. Lucky colors mo ay silver, white, at kali. Lucky numbers mo ay 1, 10, at 12. Lucky charm mo ay sun pendant or music charm. Advice namin sa iyo, Leo, you have to lead the fun games. At kung mahilig ka sa kantahan, ikaw yung mag-lead sa karaoke. Ayun. Ikaw itong mapidlit dito. 7, 6, 5, 5. Tama ba? 0, 0, 0, 0. Okay. Ang advice namin sa iyo, Cancer. Yun nga. You have two hands. Leo pala yun. Hindi Cancer. Tama ba? Ayan, Leo. Ayan, ikaw yung mag-lead sa kanila sa entertainment. Alright? Tama ba yung sinabi ko? Ulitin ko yung Cancer, ha? Hug more, listen more, bida ka sa warmth at care ng family. Lucky colors mo ay silver at white. Lucky numbers 4, 9, 16. Lucky charm mo ay moon, stone at shell. Ito, Leo, ito nga, pasensya na, nalilito ka ko. Ayan, so Leo, you have to lead the fun games or karaoke. Yung sinabi ko kanina, yung lucky colors mo ay gold, orange. Lucky numbers ay 1, 10, 22. Lucky charm mo ay sun pendant or music charm. Ayan, Virgo! Pasensya na kung naulog ko ba o hindi. Iba yung iniisip mo ngayon. Ang dami mong iniisip. Ano man nangyayari sa akin? Okay, next is Virgo. Advice namin sa iyo, kapag may mga pagkain kayong piniprepare ngayon, you have to organize it. Okay? Ikaw yung mag-decorate dyan. Ikaw yung mag-ayos ng mga schedule ninyo kung kailan pupunta yung mga family members ninyo sa bahay ninyo, kung yun yung venue ng get-together ninyo. Ayun, so lucky colors mo ay navy, beige, lucky number 6, 11, 18, lucky charm ay planner. Oh, ikaw yung wedding planner. Kinakasal. Ikaw yung one of the organizing committee. Ayan. Alright, so one of the organizers. Ganun na lang, one of the organizers. Ayan, next is Libra. Ayan, advice namin, you have to keep peace, mediate minor tiffs, bida ka sa harmony ngayon. Kung mayroong mga nag-aawayan, ikaw, may nag-aaway-away, ikaw ngayon ang magiging referee. Okay? Okay, sige. Ngayon naman, ang iyong lucky colors ay pink, light green. Lucky numbers mo ay 7, 14, 21. Lucky charm mo, heart-shaped stone. Ano ba nangyayari sa akin ngayon? Parang iba yung ko ngayon, aura. Scorpio, advice namin sa'yo, protect the family secrets and bonds. Bida ka ngayon sa loyalty. So dito masusubo kung talagang loyal ka. Kung may kunento sa iyong isa sa member ng pamilya ninyo, tapos nag-leak itong story, adagay ikaw itong sa'yo pa. Sa mga marites dyan, marites sa pamilya. Pamilya! So ikaw na ang magiging ikaw na ito na baga magpupugong. Ikaw pa pinalibak ito kaya adi o naalpot na ni mo sa kabug to. Ayan, so mag-aaragway. Okay, sige, next Scorpio. Advice namin sa'yo, Scorpio, protect the family. Tapos na to. Lucky colors pala, dark red, black. Ayan, at lucky numbers 9, 13, 27. Lucky charm mo ay black stone. Ayan. Sagittarius, ito na, advice namin sa'yo, suggest outdoor adventures or fun trips. Bida ka sa adventures sa family niyo ngayon. Lucky colors ay purple, blue. Lucky numbers 3, 8, 12. Lucky charm ay travel token. Ayan. Ano ba nangyayari sa akin ngayon? Actually, kulang ako ng tulog. Ayaw, kaya ako ganito. Ayan.
Anyway, Capricorn, advice namin, you have to help with logistics, mga finances. Alam ko naman, minsan, nagiging ano ka, supporter, financer, di ba? So, ito yung magiging ano mo ngayon, role, alright? Bida ka sa pagiging reliable sa family mo. Ayan, lucky colors, brown, gray, lucky numbers, 4, 10, 23, lucky charm, white coin, or key. Ayan. Aquarius naman tayo, advice namin, you have to bring innovative ideas for games or activities. Bida ka ngayon sa creativity. Okay? So, ikaw yung magaling sa arts. So, tulungan mo ang iyong mga kapamilya, ka-vibes ngayong araw na ito, ngayong buwan na ito kung mayroong mga get-together. Alright? Lucky colors, silver. Lucky numbers, 5, 11, 20. Lucky charm mo ay gadget. Ayan, Pisces. Ayan, advice namin, you have to share heart-to-heart moments ngayong panahong ito. Bida ka sa empathy at love. Alright, lucky colors ay aqua, lavender. Lucky numbers, 2, 7, 15. At lucky charm mo ay, ano ito, balde. Oh, balde ang lucky charm mo ngayon. Okay. Sige. Okay, oras na din. 9:44. Grabe, kailangan ko talaga ng tulog after this. Kasi napuyat ako gabi. May ginawa kasi si DJ Papa Pear. Ayan. So, ngayon, lutang na besh. Ayan. Lutang na tayo. Pati yung mga pinagsasabi ko dito. Nag-utal-utal na ako. Ayan. Anyway, mga ka-vibes. Hanggang next week na lang pala ako dito. Ah. Mabimiss ko kayong lahat. May mga kasama tayo next week sa Monday. O, mga bagong DJs na mga kasama nyo araw-araw na papalit sa akin dito. Ayan, so maraming salamat again sa ating mga kabayan dyan, sa ating management na palagi akong welcome dito sa station na ito. Ayan, nakalaan nyo simula pa noong 2015 ako nagsimula dito as intern, no? Diba? At nagtrabaho ako dito 2020 ata yung 2021 hanggang 2023, tapos nag-stop muna ako kasi pumunta ng ibang bansa, yung naging kapalaran ko, oh, at bumalik dito. Ayan, so tinanggap ako nila ulit, maraming salamat. So si DJ Papa Pear ay magpapahinga muna sa radyo. Ayan, so may pupukusin lang ng saglit. So ayan, magbabalik tayo para sa ating Bida Trivia. Ayan, sana okay na ako mamaya. Okay, play muna natin itong 24K Magic. At si DJ Papa Pear magbabalik sa programang Bida Ka Vibes only here sa ating Better Radio Station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban, Ka Vibes.

0: para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
4: FM Radio, the vibes
5: and the facts!
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
7: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
8: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-a-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
7: DTX 500!
9: Bibili sa mga butika.
10: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
11: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
10: Mm-hmm.
11: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan.
10: Oh, oh.
11: So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
10: tama.
11: Kulang ka pa sa ehersisyo.
10: Naku, tama.
11: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
10: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Mm. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern. So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
11: Tama, Sir Ted.
10: Mm-mm.
11: Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
10: Mm-mm.
11: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
10: Oo.
11: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
10: Oo.
11: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
10: Naku.
11: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
10: Naku, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
11: Yes.
10: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang iba pang health risk if you have a fit body.
11: Yes.
10: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
11: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, na paalala, no? Kasi itong sobrang kain ay nakaka-bankrupt po yan ng pancreas.
10: Nako.
11: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
10: Oo.
11: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, nai-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin. At darating ang panahon, Sir Ted, na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pancreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
10: Naku, nakakatakot, Doc Far.
7: DTX 500!
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
7: DTX 500! Bili sa mga butika.
10: Ang masama pa nito, Doc Far, natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
11: Totoo talaga yan, Sir Ted. Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
10: nako,
11: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pankreas.
10: Sigurado.
11: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pankreas po ay matuyo.
10: Mm-hmm.
11: Kontrolin ang pagkain, magsagawa ng intermittent fasting, mag-ehersisyo at mag-detox 500 at MITC.
10: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may Charantine Extract from Ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahati ng glucose. Molecules papasok sa selula.
11: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted, ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
10: Oo, dapat lang.
11: Change to a healthy lifestyle. At syempre, malaki ang maitutulong ng DTX 500 sa stress mong pankreas.
10: Oo.
11: Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pankreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pankreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500.
10: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
11: Pero bago tayo magkape ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpaalam muna tayo.
10: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
11: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
10: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
7: DTX 500!
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
7: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert!
4: FM Radio, the vibes!
12: Ang lupet!
13: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa.
14: Baka
13: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
14: DTX 500!
13: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
14: sugarcane extract,
13: na may pinakamataas ng ORAC value,
14: na

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Bida sa kwentuhan, bida sa kulitan, bida sa tugtugan, bida ka, Vibes! Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!
2: Pasalaho kasi...

Scooby-Doo Papa by DJ Kaz. Ayan, welcome back sa programa ito. Kasama si DJ Papa Bear. Oras natin 10:09 ng umaga. Kumusta ang ating morning, mga ka-vibes? Kumusta pala sa aking mga ka-vibes na nakikinig dyan sa San Jose, Tacloban City? Ayan, aking mga ka-vibes din dyan po sa Northern Barangay. Dyan po sa may Guadalupe. Ayan, ang dami natin mga listeners dyan. Maraming salamat. So, kanina, sa ating Bida Horoscope, finisher natin yung mga family gatherings naman. So, ngayon, same pa rin sa ating Bida Trivia, mga fan facts, mga trivia natin. Mga usual na nangyayari kapag mga family gatherings. Ayan, alam kong matutuwa kayo dito dahil totoo talaga, nangyayari talaga to eh. Unahin na natin, alam mo ba? Ayan, ito ang pinakamadalas na dahilan ng tawanan sa family reunion. Yung mga awkward childhood photos, doon nagsisilabasan yung mga, alam nyo na, yung mga dugyot pa na yung mga mukha natin before. Ayan, so pinsan nahiya tayo pero wala tayong magagawa kasi yun yung tayo eh, tayo yung mga maliliit pa lang, yun yung mga itsura, mga mukha natin, diba? So parte na yan ang ating history o history ng pamilya. Okay lang yan, no? Diba? At least, oo, makakukumpare mo yung glow up mo. Diba? Next, ayan, alam mo ba, trivia to. Sa average ng family reunion, may isang taong palaging late. Okay? So, nangyayari talaga, sabihin natin, okay, alas 9, magsisimula yung iba, pupunta talaga alas 11, nagpapa-special yun. Totoo ba? And then, minsan talaga may mga emergencies sila kasi may mga kanya-kanyang buhay na. At nangyayari talaga yun, always may ano talaga, may mga ka-vibes tayo, may mga family members tayo na palaging late yan. Okay, next is, alam mo ba ang pinaka-paboritong kwento sa reunion? Usually tungkol po sa nakatawang past mistakes ng ating pamilya. Ayan, totoo. Yung mga hindi magandang nangyari, yung mga dinesisyon na natin before, tapos nagkamali tayo. Ayan. So yun yung mga hindi pwedeng makalimutan. Talagang party na yun, di ba? At nagiging katatawanan na lang yun. Next is, alam mo ba, may mga pamilya na may secret, handshakes or mga codes. Ayan. Yo, kung naka-experience kayo ng ganito, nako, sa aming family, parang kami mga ganito. Oh. Kapag nagkita-kita, parang may, may secret handshakes or may mga codes. Tapos, kumusta na? Mga ganon. Yeah? So, may mga cousins talaga tayo na very close sa atin. Yun yung mga times na ginagamitan natin yung mga secret codes na yan, yung mga secret handshakes na yan. Diba? Okay, so ngayong summer na ito, mag-iingat tayo mga ka-vibes kung malayo man yung mga pinsan ninyo, mga relatives ninyo, pero you need to go there sa kanilang hometown, sa inyong hometown. Ayan, adakay pag-ikmat na lakita. Ngayon, okay naman yan ang panahon, di rin naman good masyado, kamahal ito na aton fuel, di ba? Maraming salamat naman dahil na-adjust na. Although, mas mataas pa rin ito compared before nung hindi pa nag-gigera. So, okay lang at least naibanan gihapon. Makafutang nakitan baga dirigod kamahal niya presyo ito na itong mga gasolina. Diba? Ayan. So, kami, we're planning somewhere but hindi pa fixed yung mga dates natin kasi nga may mga priorities din tayo. Pero we're planning to go sa ating mga hometowns. Ayan. Yung father's side ko from Butuan City. Ayan. Sa Mindanao. Yung sa mother's side ko naman sa Eastern Samar. So yun. Yun yung mga hometowns na malupit talaga. O, sabi natin, away from syudad muna tayo para makapag-chill-chill. Ayan, kasama ang pamilya. Let's see how it goes sa mga susunod na simana. Ayan. Okay mga ka-vibes, hanggang alas 11 pa po ang aking programa. Diyan ka lang, sana pa nag-enjoy tayo ngayong summertime na ito. May 7, 2026, sa mga nagsiselebrate na kanilang birthday. Happy birthday, 10:14. Here's my last song, hindi pa, mabalik pa nga ako eh. Excited ako umuwi. Ayan. Last song for this ad-lib, pero babalik pa tayo mamaya. Bright Lights by Billy Crawford.
This is your DJ Papa Pear for the program Bideka Vibes, only here sa ating bet na radio station. Ito ang 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes ang lupet.

0: lupit ang lupit.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
2: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet. Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet. 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes.

Hello, sa Visayas! At Hamjag muna tayo. 10:38 na po ng umaga. Ilang minuto na lang mag-say goodbye na si DJ Papa Bear. Thanks everyone for joining me. And syempre, kung wala kayo, ayan, walang DJ Papa Bear. Ayan, thank you so much sa inyong lahat sa pagkikinig. At syempre, mamaya sa ating pagbabalik, para pa tayong another program, ang The Noon Show kasama si DJ Honeydew. Ayan, 11:30 to 12:30, isang oras na tawanan, ayan, isang oras na chikahan, isang oras na pag-play natin ng mga music na sigurado ma-enjoy kayo. Dahil nga, oo, lunch break, kailangan na mga pampagana ng mga music at other people play. So ngayon, ayan, mag-goodbye muna ako for the meantime, relax muna ako ng ilang minuto. Ayan, kita-kits tayo ulit mamaya mga ka-vibe sa mga kakaalis lang ng kanilang bahay. Ayan, mag-iingat po tayo. Enjoy natin ang araw na ito.

0: with shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Smoothen and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tie, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio, the vibes,
6: ang lupet.

0: Bilaka Vibes with DJ Papa Pear. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampas ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
7: FM Radio News Break.
8: Mga pingaga isong Visayas ng Tacloban City, ginpakalmahan Department of Health ang pagkabarakan publiko kataliwan nga magsara nga social media at informasyon bahin ang hantavirus. E gindo na itong buhatan nga mas nababaraka pa yun itong padahal nga paglobohan mga nasasakitan TB. Imbis ito na isusumat yan ang sakit nga nakukuha tikang habayang ang ihi itong mga rodent. Sugad itong yatot. Gingklaro itong DOH nga diri ini nangangarugsid nga nga ginababaliwaray ni retong hulgan hantavirus, pero mahugot hini nga nakatutok naman ang sitwasyon na naisumot na cruise ship nga may ada mga pasahero nga namatayhan na sabi nga sakit. Mababaroan nga may ada mga Pinoy nga crew ito na sabi nga barko butang nga mahugot naman nira nga ginbabantayan itong ira kahintang. Nga namo to na itong daligid nga news break na atak na ako yung Nuali Yogoy mo pingaagang nga stay tuned para itong The Noon Show with DJ Papa Pear and DJ Honeydew.
6: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, favorite music radio.
9: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
10: Pimples at rashes?
11: It's DTX 500 mo na yan!
10: DTX 500!
11: Ito ay may antimicrobial property
10: na nakatutulong sa pagtanggal
11: at magaling ng pimples at rashes.
10: DTX 500!
11: Highly recommended
10: ng mga eksperto.
11: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.
12: FM Radio! The vibes!
13: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
14: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, garicus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA-A, FAB, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
14: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
13: Nationwide.
14: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
13: Sa buong Pilipinas.
14: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating mga palatuntunan. At dyan sa atin, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 14-in-1+1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee, 25-in-1. At syempre, mga kaibigan, ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo, mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito, mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon, mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan, tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang sabon, mga kaibigan. Huwag po kayong magkakamali, ha. Nandiyan po nakalagay yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, mga kaibigan. Na meron pong kojic, gluta, papaya and carrot extract po, mga kaibigan. So, kailangan po, mga kaibigan, ha, na kayo po ay maging mapanuri sa paghahanap din po ng ating sabon. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman, mga kaibigan. Itawag po ang inyong po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan.

0: Again, ang Adipo namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap with Kojic, Gluta, Papaya and Carrot Extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao. Nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Victoria po. Marinduque.
0: Victoria ng Marinduque. Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po. Mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa? Matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Meron po naman, mga ano lang po. Mild lang naman.
0: Minor lang naman.
1: Nahilo.
0: Nahilo.
1: Hindi. Ako laging nagigising sa gabi.
0: Uh-oh.
1: Yung madalas ako umihi. Parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Uh-oh.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos,
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo?
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali nabuntis daw yung para sa, nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, baka Mari, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Ang doon po sa doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ang ibig nating ipakahulugan po doon, nung nakausap natin, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Talagang, kasi matagal nga po siyang datnan. Kuminsan ilang buwan bago daw po datnan. So, hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So, kaya nagkakaroon po ng ganoon.
1: Pero po, nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi, nanay, kumbaga nararanasan yun nung iba natin mga kababayan. lalo na yung mga rumiregla pa, di ba? So yun po yung nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo nanay. So nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Alam, simula na po. Umpisa po noon hanggang po ngayon, hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong. May tanong po ako kung saan po ba nabibili yung sabon na yun.
0: Yung sabon. Tama, yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque, nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan. Naku, nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gaganda ka.
1: Nanay, ano po yun? Ano ko dito? Kasi kinapapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung pag-agamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi, protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. 'Di ba? Kung meron pong mga 'di ba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga nakakatulong po para kahit papaano pumuti-puti tayo, lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po, nanay. Tsaka meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito, nanay, ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po, nanay. Sabi ko nga, napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya, nanay, ang pack, nasa white pack po ito, nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at mapay out na kami po sa
0: Opo. Opo. Tsaka yung ating nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, coffee lang, rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Oh, nanay, kailangan niyo na rin pong matikman yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 na sa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po, nanay, the same po ng ating rice coffee. R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ano po? Yung...
1: Po.
0: Ano
1: maintenance
0: po
1: yung... ko na po ito. Ito na po lang. Ito lang po, wow, ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo kayo?
1: Wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, nanay. Talagang napaka ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: Papainumin ko din po sila noon. Kaya lang po, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Mm-hmm. Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po.
0: Opo.
1: Sa pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala
0: kung,
1: naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, okay, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba? Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat nanay. Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay, balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Mm-mm. Ah, gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon, okay, tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yon nanay. Tsaka yung ating, ano ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, Nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, Nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, Nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, Nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, na. Nanay. Thank you very much, Nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Eh, lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni nanay. Pero feeling teenager si nanay. Lalo na kapag nasimulan niya ng uminom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo, si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang, bago po ikaw, si Nanay Victoria. O, di ba? O, tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa ko dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo,
2: kagaya ng nanay.
0: Okay. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling, gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganun din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba'y may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala namang kung sino, kundi minsan lang po ay pag ako nagamit ng ibang kape bagay, ay parang hindi ako nakakatulog ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, eh gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapangmukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apo, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po'y tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung apat, lima, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sashay sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abili ay talagang.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Bukod po sa iyo, tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Ay, di, yung aking po mga anak ay, at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Ay, pag minsan nga niyat na pa rin yung mga anak ko, naalaman ko lamang ngayon na itim ka na, di ba yung aking kapi?
0: Hindi hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha. At oh, bakit wala na naman?
2: Wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo ha, pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Oo, asubukan ko po, asubukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya, at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat. Lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat at sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po ay nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong minsan po ang nabili ko yung 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, mani. Gawa ng mission po nga na ako yung nagpabili sa grocery. Hindi naman ko, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1. Sabi ko, ilang problema ito. Nabinig ko na rin ito. Masarap din po siya.
0: Tama. Opo, yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Ay, naalala ko po, sa parting Balinsula ba, meron tayo niyang mabibili ng rice coffee?
0: Balinsula. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po.
2: Mm-hmm.
0: O tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako ha.
2: Opo.
0: Salamat po, maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat, bye-bye. God bless po. Tatay Melvin ng Marinduque. Naku, napakasarap kausap ng mga taga Marinduque. Dalawang taga Marinduque yung nakausap natin. Naku, ang sarap kausap. Ang sasaya nila. Maraming salamat sa mga taga Marinduque. Pero wag po namang magpapatalo yung iba. Awag din po kayo mga kaibigan. Oh, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan.
3: Magandang po.
0: Yes, sino po sila?
3: Yung tumatawag sa iyo, si Edna.
0: Edna, taga saan po si nanay Edna?
3: Butuan, Agusan del Norte.
0: Butuan, Agusan del Norte. Wow, okay po nanay. Ilang taon na po si nanay Edna?
3: 72.
0: Wow, 72 years old. Okay po nanay. Ano po yung ano po yung tanong po ninyo?
4: Oo. Hello?
0: Yes po nanay, go ahead po. Ano pong tanong po ninyo?
4: May nakabili ako dito sa ano sa CNC. 180 nga ang isang box.
0: Opo.
4: Ngayon, may tatanong po ako.
0: Yes po nanay.
4: Hindi ako makabawas ng araw-araw. Pwede ba yan?
0: Yes nanay. Makakatulong po yun sa inyo. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po nito dahil po sa kanilang pagiging constipated. Marami po nanay. Yan po yung una actually na mararamdaman po natin sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ito.
4: Okay. Yan ang tinatanong ko po.
0: Kumbaga,
4: makabawas ba po dyan araw-araw?
0: Yes, nanay.
4: Araw-araw.
0: Nanay, ganito okay. Bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na dapat po araw-araw, dalawa hanggang tatlong sachet, yung pinaka-the best po nanay. Bawat araw. Kada araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po nanay, dapat ang naiinom po ninyo. Okay
4: yes,
0: po.
4: Pag uminom ako, gusto ko umaga, tanghali, gabi, bago matulog.
0: Tama yon nanay. Tapos, damihan nyo rin po yung pag-iinom ng tubig.
4: Okay.
0: Okay, nanay.
4: Sige, thank you po.
0: Maraming salamat po. At balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag okay na yung bowel movement po ninyo.
4: Opo.
0: Thank you very much, nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, nanay. God bless po. Ingat po kayo.
4: Opo.
0: Ingat po kayo. Salamat. Okay. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Napagandang balitaktaran. Ang bilis. Naku, huwag kakaligtaan ha, yung ating po namang sabon, mga kaibigan. Ha? Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Naku, dyan sa Mindanao, nag-uumapaw ngayon dyan yung ating po namang sabon. Kaya sa mga taga Mindanao po, mga kaibigan na nagiginig sa atin, punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po mga lugar. Tsaka yung dapat nyong matikman yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nasa kulay dark brown na karton, mga kaibigan. R-I-S-E yung spelling po, mga kaibigan, para makuha po ninyo at matikman po ninyo ang tinatawag po nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
5: FM Radio. Good vibes.
6: Ang lupet.

showbiz na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes! Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: up. Hello, Mr. Visayas! So finally, ayan, natuloy din ang ating plano.
1: Natuloy din ang pagkasama-sama.
0: Minsan dinodrawing ngayon, may kulay na.
1: Yes!
0: And dito na, welcome back, Honey Jew!
1: Yes, good morning! Mm-hmm. And magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga nanunood po via live stream po natin.
0: Yun.
1: Only here at your number one favorite bet na bet.
0: Ito ang 100.7 FM here, The Cloban.
1: Kabals ang Lopet! Parang nabaliktad yan.
0: Kaya nga eh. Anyway, okay lang yan. No? At least,
1: kumusta? Kumusta? How was the preparation? Kasi alam naman natin, di ba, lahat ng mga tagapakinig natin, yung mga kabals din natin na merong darating talagang pinaka-significant at importanteng phase ng inyong life.
0: Sana all.
1: Kita namin sa mga vlogs mo, mini-vlog.
0: Nga, mga mini-mini vlogs na, iniisip ba kumita tayo dun eh. So, post lang ng post.
1: Pero at least, di ba, yung mga life updates and maybe, di ba, pag lumaki na yung bundle of joy ninyo, makikita
0: Thank
1: niya
0: you.
1: Kung gaano ka-excited si mama and papa. Yan. And what we're talking about is...
0: sige na, nandito na.
1: Sige, ipromote na lang natin. Manood na lang kayo sa mini-vlog ni DJ Papa Pear.
0: Ayun nga, kasi may ano kami, we're expecting a baby daughter. So sana ngayong week, next week or third week or fourth week, kasi I'm not sure, full term na siya ngayong month na ito. So ang dami mga challenges, pero yakang-yaka, parang nakakaya naman. Syempre marami salamat sa mga support din from our families.
1: And congratulations to your wife at sa pamilyang super excited na rin for And not only DJ Papa Pear, sa mga buntis po dyan, yung mga mag-asawa po dyan na talagang super excited sa pagdating ng chikiting nila. So congratulations and have a safe delivery.
0: Yes.
1: It be normal or via cesarean section.
0: Ayan.
1: O kayo is normal.
0: Sana.
1: Diba, ba't pinag-uusapan natin ito?
0: Nabigla nga ako eh. Anyway, kasi
1: on the way, nakita ko yung mga vlogs mo.
0: Thank you.
1: Aba, diba? Ngayon pa lang, nakikita
0: kaya,
1: na natin.
0: Nagpaalam mo kahapon eh.
1: Oo nga, kaya lang. Pareho tayong busy masyado.
0: Pasensya na guys.
1: But it's okay, sabi nga, lahat naman ay may mga reasons bakit medyo na although same sila na importante, di ba? At meron lang talaga bagang little sacrifices.
0: Yes,
1: but anyway, mga kabams, para sa mga pa-shout out ninyo, para sa mga greetings ninyo, please don't hesitate to comment down below sa live stream po natin sa ating 100.7 FM Radio Tacloban FB page.
0: Mm-hmm.
1: Para naman ma-say hi at hello natin yung mga hinigugma ninyo hakinabuhi.
0: Ay, sana all. So yung mga jowa dyan, walang jowa, okay lang. Pwede kayo dito, ha? At sa mga kumakain ngayon sa iba't iba mga restaurants, sana all. May restaurants. Alam mo, may nakita ko kaninang video about sa restaurants. So, ano pala, parang in-offer sa atin yun noong 1800s. Yung about sa mga restaurants na yan. Kaya nagkaroon tayo ng 3 times a day na meals dahil sa restaurant noon. Kasi doon parang nag-boom yung mga restaurants noong 1800s.
1: Uh-huh.
0: O usually, noong unang panahon, talagang isang kain lang daw tayo. Nakita ko kanina yung video.
1: So, isisisi natin sa mga restaurants bakit nag 3 times a day at tumaba
0: kaya,
1: tayo.
0: Kasi way yun nila para makaano sila.
1: Maka-income, of course naman.
0: Kaya pala, kaya para tumataba.
1: Kasi dahil pala yon sa mga restaurants. Pero speaking of mga pagkain, usapang masarap, mamaya meron tayong pag-uusapan mga usapang masarap. But as of this time, gusto namin na isend ninyo through the comment section kung ano ba yung masarap ngayong tanghalian.
0: Yun.
1: Lalo pat halo-halo yung panahon natin na mainit, na umuulan. Ako, naabutan ako ng ulan sa kalsada.
0: Kahapon.
1: Kahapon din umulan. Kaninang early morning umulan din. Kaya nagulat ako pag gising ko na ano na pala, akala ko ano palang early morning. Ano na pala, 8 o'clock, 9 o'clock yun. So, sa lahat ng mga nagtatrabaho natin sa field, hello, hope you're doing fine. And don't forget yung mga payong kasi panangga din yan ng init at ulan. And of course, don't forget your daily dose of water therapy, yung mga tubig po natin.
0: Mayroon ako dito, dalag-dala pa lagi.
1: Yes, that's correct. Ayan. Dapat lang maging malakas tayo, lalo pat may mga pinaghahandaan tayong mga future, diba?
0: Yes.
1: And for you guys na always on the go, kung hindi pa po kayo nakakapag-download ng ating FMR application, please do that for free sa mga App Store and a Play Store po natin.
0: Ayan. Okay, mga ka-vibes. So, for the meantime, play lang muna kami ng songs. We'll be right back. Only here sa ating Bet na Radio Station. Ito ang
1: 100.7 FM Radio, The Club and Ka-vibes.
0: Ang Lupet!

0: Kinig ang programa, The Noon Show, kasama si DJ Papa Pear.
1: And your DJ Honey Dew.
0: All years, ha?
1: Pinakapaborito rin yung radyo. Nabet po ninyo, Vance. 100.7 FM Radio Tacloban ka vibes.
0: Ang lupet. Malupit talaga itong ating pangalan.
1: Parang naninibago tayo.
0: Totoo nga eh. Parang palagi na lang. Parang nangyayari sa atin. Hindi po kami gutom, ha? Ang dami lang namin iniisip ngayon eh.
1: Nagkataon lang na noon show to, kaya hindi may iwasang gutumin tayong lahat.
0: Totoo.
1: Diba? But anyways, eto na po tayo sa usapang anong mas masarap, mga kabayes. Usapang kasi umulan, sabi nga natin kanina, medyo umaambon-ambon, pero ngayon talaga, bumuhos ang ulan. Ewan ko lang dyan sa mga area ninyo kung talagang todo buhos yung ulan, but dito sa area namin, sa may Kalinipawan, ay umuulan, pero kaya balls naman yung ulan.
0: Kaya naman. Ito yung iniisip ko pag ganun eh, kapag sobra yung init naman panahon, tapos nagpaplanong kang maglaba sa mga, yung mga ano lang, maliliit lang na mga labahan na ginagamit mo araw-araw, tapos biglang uulan. Ako, kahapon kasi naglabas si nanay, yung mga pampunas lang sa bahay, tapos umulan, no, basa o nang nagamit. Wala yung pampunas mamaya.
1: Kaya sabi nila, pag maglalaba ka daw, huwag mong sasabihin out loud. Isipin mo na lang maglalaba ako ngayon, pero huwag mong sabihin, huwag mong ibobroadcast.
0: Totoo.
1: Kasi nakikinig sa universe. Uulanin ka. At para sa mga, may mga sasakyan, 'di ba? Pinaka-hassle talaga kung bagong paligo yung sasakyan
0: ngayon
1: mo, car wash pa, nagbayad ka,
0: hey,
1: tapos biglang bubuhos ang ulan.
0: Ay nako, 'yun yung ano, malupit diyan,
1: 'di ba? Pero kayong mainit at umuulan na panahon, parang halo ito, warm lang ba yung weather natin ngayon? Malamig or mainit, pero yung pag-uusapan natin, ano ba ang mas masarap, mga ka-vibes? Team Tinola ka ba or Team Sinigang?
0: Meron na pala pipiliin.
1: Para sa iyo, ano ba yung mas masarap? Yung tinolang isda or sinigang na isda?
0: Una ako. Gusto ko,
1: sige,
0: una
1: go!
0: Okay. Gusto kasi yung maasim eh. Tapos may anghang na konti. Yun yung the best na tinola ko. Gusto ko. Iba pala yung tinola. Ano iba yung sinigang?
1: Iba yung tinola.
0: Yung
1: kasi
0: sinigang,
1: yung tinola, parang simple lang. Pwedeng, depende sa trip mo kung gusto mong gisa muna or pwede ilagay mo na lahat ng mga ingredients. Ayun. Diba? Yung mga kamatis, sibuyas, or anything na gusto mong pampalasa dyan sa tinola mo. Isang buhos mo dyan sa kaldero or sa lalagyan, tapos papakuluan mo, then kung kumulo, lagyan mo na ng isda, tapos yung mga pampalasa.
0: Kinugutom na ako.
1: Diba?
0: Whereas
1: yung sinigang, gusto mong maraming maraming gulay, yun, diba?
0: Iba okra, meron
1: yes,
0: din yan.
1: Yes, okra. Tapos pwede rin may gabi kung gusto mong malapot-lapot yung sinigang mo. Masarap kasi pag may malapot. Pero ako, sige, sinigang ka na, gusto ko nilang yung tinola. Kasi
0: tinola?
1: Simple lang.
0: Kasi wala ka ng choice eh.
1: Oo.
0: Wala na choice. Tinulad na talaga.
1: At ang madaling lutuin, syempre, alalagyan mo lang ng kamatis, sibuyas, tapos tanglad.
0: Ayan.
1: Tanglad ba sa Tagalog?
0: Hindi ko alam baka.
1: Yung lemongrass. Lemongrass ang tawag sa bahay.
0: Mga RK-RK pala ito sila, DJ. Hari dyan sa bahay nila eh.
1: Pwede kakuha ng lemongrass sa likod bahay. Sa backyard.
0: Sa backyard, sana all meron mga ganun,
1: diba?
0: Ano?
1: Lemongrass, tapos makukuluan mo, tapos tapos na. And it's healthy kasi merong tanglad. Tapos kung trip mong medyo maanghang, lagyan mo ng luya.
0: Ayan. Diba? Yung the best din sa ano sa sinigang eh, mas maganda na ano lang, nilalagyan natin ng ano yung pagpaasim.
1: Yung
0: mga powder.
1: Sampalok. Yun. Pwede rin mangga.
0: Yung mangga. Yun. May isa pa yun, yung pinaka maasim talaga ang tawag, yung iba.
1: Yung singkamas ba yun yung tawag?
0: Parang
1: hindi, yung green.
0: Yung green,
1: na maasim talaga
0: maasim,
1: yun. Oo.
0: Pwede ba yun ilagay?
1: Pwede, pwede. O, pwede. Or pwede rin, ano, pampaasim yung batuan.
0: Ah, yung batuan yun. Pwede din.
1: Batuan, sa Tagalog, ewan ko lang. Pero dito sa akin is batuan. O, basta yung circle yun na green or sometimes yung hinugna, it's a yellowish ang color. Tapos marami siyang buto. Ayan. Masarap din nyo, lalo pag paksiw. Pero ay, going back sa ating tinolan sinigang ako, gusto ko rin yung tinola dahil malunggay, dahon lang, di ba? Yung anong tawag yun? Yung talbos ng kamote, di ba? Masarap yun pag ginahalo. Tapos parang isang higop mo lang, feeling mo, sobrang bait-bait mo. Wait. At sobrang down to earth and simpleng tao ka. So, and unlike sa sinigang, di ba? Na parang may kick kasi, may kick parang ano yung dating. Parang gangster ang dating.
0: Sana all. Pero sa tinola, pwede mo rin ano, lagyan ng ginger yan kung gusto mo.
1: Yeah, so yun yung sabi ko. Kung gusto ninyo parang may kick din, tapos medyo anghang-anghang, di ba? Tayo mga Pinoy, hindi lang tayo mahilig sa medyo manamis-namis na lasa, but also yung maanghang na may spice, konting spice sa pagkain natin. So kung trip mo, pwede rin yung ginger or luya yung ilagay mo.
0: Ako hindi talaga pwede mawala yung walang ano eh, yung anghang. Palagi, kahit anong pagkain, nilalagyan ko talaga ng ano, ng
1: sile.
0: O, ibang iniisip mo,
1: ha? Yung siling labuyo.
0: Ang hirap talaga pag inibis ang wari-wari Tagalog.
1: Yes, so, dito sa atin, pag sinabi mong manganghang, sili talaga. Or, ano ba tawag din niya aton? Harang. Ayan. Yung siling labuyo, wala yung sinabi sa maliit, diba, na sili.
0: Kahit malaki, tapos hindi pa daw maanghang, wala. Kahit maliit, basta
1: okay lang yung maliit, basta maanghang. Ay, kung saan napupunta yung usapan natin. Pero again, kayo mga ka-vibes, ano ba yung feel ninyo ngayong maulan na tanghali, maulan at mainit? At tinola ba? Or yung sinigang na medyo gangster ang dating?
0: Ay, salal.
1: I-comment na po ninyo dyan sa ating comment section sa ating FB Live. And the suggestion para sa mga nakikinig sa atin online, please open po yung radyo ninyo para mapakinggan nyo rin po yung mga music natin. Kasi sa online, it's only our ad-libs at kung ano-ano yung pinaggagawa namin dito while naka-off mic po tayo.
0: Okay, sige. Play muna tayo, Didi Honey June, ng kanta from Sex Mom Girls. Ayan, Loveless. Magbabalik po ang programang The Noon Show kasama si DJ Papa Pear.
1: And your DJ Honey June.
0: Only here sa ating 1.7 FM Radio Tacloban Ka Vibes.
1: Ang Lupet!

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio. Favorite.

Mas masarap ang tanghalian kung may kasamang nakakaaliw na tugtugan. Samahan pa ng kwelang usapan at over the top na kulitan. The Noon Show. Kompleto ang menu mo kasama ang mga bibong DJ sa balat ng radyo. DJ Papa Pear at DJ Honeydew mula 11:30 ng umaga hanggang 12:30 ng hapon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Johan och Ren.
1: Thanks you boss.
0: You're welcome, Quezon City.
2: Hello, Eastern Visayas, and we're back sa programang The Noon Show kasama si DJ Papa Pear
3: and your DJ Honey Dew.
2: Only here sa ating Bet na radio station.
3: This is 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes, I'm Lupet.
2: Sasabi ko sana. Ang dami ko iniisip dito eh.
3: Oo, kasi napatayan ka.
2: Namatayan ako dito ng ano, ng
3: computer. Ayan,
2: wala tayong effects ngayon. Iba yung background natin.
3: But we're ready.
2: Yes, we're always ready. Okay, actually ginamit natin ito before. Oh. Okay, so welcome back again sa programa.
3: The Noon Show.
2: May 7, 2026, Thursday at 12:16 na po ng Udto. Kumusta naman yung ating kinakain dyan ngayon.
3: Sana mabusog kayo, huwag mabulunan, and inom ng tubig para mabusog, lalo kung medyo bitin yung lunch natin ngayon, kaso kulang yung budget. Budget meal lang po tayo, tubig na lang yung sikreto dyan.
2: Huwag uunahin yung matamis sa kasi mabubusog ka kaagad.
3: Pero yung tip ng mga nutritionist, yung mga naririnig natin, pag may saging ka before meal, dapat saging po muna daw yung unahin mo. Para ma-absorb yung nutrients.
2: Anong saging? Anong klaseng saging yan? Kasi ang daming klaseng ng saging.
3: Sa amin, sa bahay, it's only banana.
2: Ay, sana talaga. Arky-arky talaga ito. Akin kasama dito. Kanina pa ito eh.
3: Banana, dragon banana.
2: Hindi, may ano yun. May saba, may pula. Ano itong pula?
3: May, di na kumaaram mo itong pula. Diba, an lakatan.
2: Lakatan,
3: diba? Ang gunti, ang kadulse. Basta talaga gunti, marasa.
2: Okay, mahilig ka gunti.
3: Kasi diban ko, tawag ini, kadulse.
2: Kadulse. Gunti, tapos, pero marasa, gabi.
3: Marasa, yes. Bagay orange nga nito niya color.
2: Totoo.
3: Tapos, yung, kusta.
2: Kusta.
3: Yun, yung pwede daw sa mga babies.
2: May maliit din yun na niluluto, na green. Na ano, na...
3: Saba.
2: Saba ba yun?
3: Saging saba.
2: Yung maliit talaga.
3: Oo, yung maliit.
2: Okay, saba, okay.
3: Oo, masarap yun. Kanina nagluto tayo ng saging, pero nakalimutan kong bit-bit eh.
2: Baloy, kung gusto mo itong baga malisot.
3: Baloy.
2: Baloy. Oh, di rin malisot, baloy. Ano itong malisot?
3: Pakol.
2: Pakol. Grabe. Ginagawang laruan namin yan ng bata pag kami.
3: Diba? Sumpan-sumpit.
2: O, sumpit. Yun. O, childhood memories namin yun.
3: Diba? Grabe naman kung pako lang sakit-sakit yan sa ano, panga.
2: Panga. Grabe. Pero kahit gano'n, no, nag-enjoy talaga ako nung childhood days ko. Talagang palagi akong pikon nun eh. Ang sarap.
3: Yung sumpit.
2: Sumpit.
3: Yun daw yung pagkain ng mga ibon.
2: Ay, ano?
3: Inaagawan nyo pa ng pagkain ng mga ibon. Pero masarap kasi matamis, di ba?
2: Matamis talaga.
3: Kahit mabuto siya, 90 or siguro 99% mabuto siya.
2: Totoo, grabe yan. Ibang klase talaga ng ano, ng saging. Pwede din yung gawin natin ano, shake ngayon na mainit ang panahon.
3: Maganda talaga sa mga Pinoy, no? Dito sa Pilipinas, kasi yung saging, iba't iba yung ano, pangalan.
2: Pangalan.
3: Iba't iba yung klase, yung uri. Pero sa amin talaga, it's only banana.
2: Lahat, isa lang pangalan. Pati yung apple nga eh. Ang dami palang mga pangalan ng apple. Iba-iba. Kalimutan ko.
3: Merong Fuji. Merong red apple.
2: Basta iba-iba yun. Pati yung mangga, iba-iba din. Speaking of, meron tayo nakikita itong mga saging.
3: Yes, so yung saging na masarap. Malakas yan sa potassium. Kaya kung medyo nangihina ka, magsaging ka lang.
2: Pero speaking of starter, before kumain ng ano mo, ng meal mo, diba saging?
3: Saging.
2: Pwede din yung sabaw. Sa mga ano ka rin diriyan, nag-offer sila ng libreng sabaw before na kumain. Diba? Masarap yun.
3: Kasi yung iba ka rin diriyan ngayon, meron ng bayad yung sabaw eh. Kasi
2: meron
3: diba, yung nawasa, binabayaran.
2: Grabe. Doon sila kumukuha sa nawasa, ginagawing sabaw. Ginagawang sabaw.
3: Oo, kasi pinapakuluan naman, diba? Oo. Kasi
2: kami
3: iba kasi,
2: kami,
3: itry nyo. Iba
2: purified
3: kasi,
2: yung sabaw. Totoo, ayaw
3: hindi, hindi tayo mapapatalo dyan. Distilled yung sabaw.
2: Mas grabe pala sa inyo. Mas RK talaga to. Tinatry ko maging RK ngayon pero wala. Oh. Pero di kita mga kabayan. Oh,
3: pero diba, iba, itry nyo. Iba yung lasa pag nawasa yung tubig na pinapakuluan sa mga sabaw-sabaw ninyo sa mineral water.
2: Sa mineral water.
3: Oh. Itry nyo. Mm-hmm. Oh, kasi ano naman, pinapakuluan mo yan ng matagal. Lalo pag nilaga, diba? So safe yan. Matatanggal
2: okay,
3: lahat
2: sige.
3: Ng mga impurities
2: we'll try that.
3: Na nandyan.
2: Sige, pag-uwi ko. At yung ano din, ginagawa din sabaw, yung unang, ano yung tawag sa kapag maglilinis ka ng rice?
3: Kiniris? Kinidsan. Kinidsan. Anin mo yun. Rice water, good daw yun for ano, for facial care, diba? Yung panghilamos mo. Oh, na-try mo na.
2: Hindi. Kaya hindi ako makarelate.
3: I-try mo. Kasi yung kalabasan, hugis bigas.
2: Only bigas touches my skin, no? Sabi
3: diba? Yung labas daw doon pag... yung routine mo yung pinaghugasan ng bigas tapos yun yung pang ano mo pang hilamos yung after effect daw yun is magiging hugis bigas ka. Batayay lahat, kabayan ko nung magbugas-bugas ito na hong.
2: Uy, kulang na tayo ng oras, kailangan ganun natin mag-commercial at isang kanta na lang. Ako po si DJ Babo Bear
3: and this is your DJ Honey Dew
2: sa programang
3: The Noon Show.
2: Magbabalik kami bukas only here sa ating
3: paboritong Bet na Bet. That's 100.7 FM Radio The Club and Kavibes. Ang Lupet! Bye everyone! Stay tuned! Si Papi Api Kado ang susunod.
2: Yeah.

Yes, ang kape na masarap. Ang kape nga ito makasaligan. Ato nang gika uban sa unom katuig mga lods. Yes, ang kape nga trusted. Subok na subok na. Mga nang ayog si Piyata. Siyempre, Amigos Coffee. Oga duna nagika partner ang atong Amigos Coffee mga lods. Di pwedeng Amigos Coffee lang nang imong giinom diha. I-partner mo ang ating Amigos Capsule. Nga doon ay dosi ha. Dosi na ka-ingredients ang atong Amigos Capsule mga lods. Ipod na basta-basta, Tita Glads. Mayong utudya mga kadiway kay siya. Latos on air na po ta mga higala nato diri sa maasin mga kadiway diyan. Sa atong mga ka-FMR, diha sa Tacloban, Kalbayo, Buronggan, Katmalogan, Katarman. Radyo Komando, Valencia City, Bukidnon. Mga kadiway siyam. Tara, tara, tara. Para mura sa mga higala atong sugdan sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Hindi na ko.

0: na kami ito kami gusto ko eh.
1: Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging
0: Ilagay ito yung sugar ni Nanay Bibian?
2: 400.
0: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kayo 103 na.
0: 103?
2: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong basatong sa bato.
0: Sa bando, ato lang naging, kato naging sa bando, nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
0: Oh, ya, yeah, on saban, on sama experience, mabita kayo, Ming. Kaming bagong experience ni mo sa Amigos Coffee Bitay, 1 year naman doon ka nag-ino. Madami mga itagot kay ako sa istoryahan sa tinga. Madami mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Ito po ang DCMM.
0: Ilongos Litig, atong na lubog na ka sa banig, atong nanay no niya.
1: Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBB at kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin.
0: Okay.
2: 12:00. Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-rool ko ato kay Abe na ko paon ako si Ginoo ato kay Wan na na-surrender na ko niya. Nagpasalamat si yung ko sa kanabang Mario ito. Nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-rumot ko papalit sa kong bana ato. Ngayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod ginom ato. Last year, August 24.
0: August 24, 2024.
2: Oh, nya, so August ko nagsugod nya. Nagsige ko ginom nya pagka October, mo na to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurog. Nya kanang ang witir gamay na nya. Sa una ko magsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Nauluyan na ko to. Nauluyan na ko to di.
0: Hello.
2: Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Naka UTI, abrapil.
2: Oo, kaya bang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawas, akong kamot, akong likod, napuno o gunuka bitang gagmay niya. Inigkaot, magdugo, dayon niya. Kana laging ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad ni mo na? Pila edad ni mo? Kalimot ko na?
2: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
2: 56.
0: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman akong tanan lawas. Upin na, wala na ko mag, ano bang, hili na mag-gol-gol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang, pwede na lamang, kung kakuro-usas, o naka, di man ko biyaan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko, hilak sa kasakit ba, ngul-ngul akong tiil, nga. Pagkatungal sa amigos, naulian ko, kanang, di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
0: Ya, yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-apil po, na-apil.
2: Oo, mawag pwede akong nakatabang ako, amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala na yun ko mag-sukat. Wala na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang... Sa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko gayo. Amigos ro, may painom sa bana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa banto.
2: Wala na, naulian na dahil. At to kung pagbagyong tino, nito karag akong sakit. Amigos ro, may nakauli, wala man Diyo ko inong nag-inom, tambal na lain. Amigos ro, Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o, hiling may

0: person. Mubalat man yun akong Paris o kanang kada-adlaw tulo. Pagkasunod-adlaw tulo. O nga may kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na ba palit o sasi-sasi, no?
0: Kuya Angel, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko'y undang-undang. Hantag karon.
1: Is it straight ragyod?
0: Oo. Oh, na lang dyan ay akong gisalidan. Kaya ang butainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kalo isa Diyos, pwede na ko magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
1: Mahib, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayaw ako yung pinaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako kayo kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako na lang galing makatrabaho rin. Walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar... Gikan sa 400 na pin, na normal na karon.
0: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan takuan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
0: Oo, oh, oh, nagpa-sugar po itong... Di man ko nang bago, kaya pirmi man ko magpa-sugar na. Hindi magkuan na normal na akong sugar, kaya mahadlok magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pangimay na... Every three months,
0: magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya. Wala na, normal na yun.
0: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ang imong...
0: Di na tayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
0: Na, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, kani-kani, nga naman, nangota na si Idol Dito Soy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Kuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo ipik kay dili di ko magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggod og kanang way kuan ba kuon na akong bana at sa nadlok na gali ko basig kasi ngunit taglain ang bana pero kanan nga grabe
1: nga naman
0: kada gabi im kamang
1: kaya to yung dandi mo wala to yung dandi mo
0: 56 na pero mura na mura o kung kagahong lawas panahon mura na 30 ka 20 masakit naman bago naman
1: tinuod gina itong ingon ni Idol na hipaga December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka
0: isang magbutaw pa niya isang magbutaw niya kayo na Puyag lang po, uy, ganang ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilig yun, undangan. Istak sa akong pares, kay, kaya naging yaan ko pirme. Kay mama sa hero.
1: Sige, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay ra?
0: Ay, thank you kayo, kuya Angel.
1: Kapag ginan, pagkita to, Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
0: Wow, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islam. Maunag din ay pinakanindok na nadawat ng pulas kuhan.
1: Pagkapinan sa natug kuhan. Pagkapinan sa natug 2,000 pesos nga ka.
0: Oh my God. Salamat kayo, Kuya. Salamat kayo.
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos coffee. Okay, Gyod?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang amigos maugyoy ka ng mura pag kampanan bitaw sa kanangwa na jay paglaong bitaw pero magamit sa amigos makuan mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong sa una kanaluwat man ko sa amigos man ako magpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa kunin mo eh.
0: Ang kayo na kung huwag tayo lalipay, manggugo tayo.
1: Na Nalipay juga kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya si Junil ha. Kato pa kanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
0: Nagitan, sige, bitaw ni Panita diri. Mahutdan man. Kagot-agot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit ni upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Tuloy na palit
1: na mo. Isa kayo tayo pangani mo, Bibian.
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos, Leyte.
0: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
0: Salamat kayo, kuya.
1: Ah, salamat, babush.

0: Yan, sa ganagang salamat, Nanay Vivian. Para masigla. Ay, sana all. Nga na si Idol Jerwin. Oy, Idol Jerwin, nakalili lagi ka diha, dola. Yes, atong mga higalang nagpaminawa. O, di na ikalalis pa. Proven, tested na yan. Pila na katuig, no, nga naguban-uban ta sa atong Amigos Coffee Plus. Nanay ka-partner ang atong Amigos Coffee, mga lods, atong ubanan. Sa pag-inom sa Amigos Capsule. Kung unsa kanindot ka-epektibo sa atong Amigos Coffee. How much more sa ating Amigos Capsule. Yes, inom na, inom, inom na. Kung ato nag-ipamati sa kalawasan. Yes, mga higala, mapalit niya sa nagunang mga butika, parmesan. Manatay yan, laing kaduulan, kadaganan, mudagan, giyon. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule na. Di na natudugay-dugayon pa, padayon, padayon ta. Time check, 12:47. Tara, tara. Alam mo bang walang kasing sarap? Yes, karong oras sa atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injol ni Kisay. Pangalan na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1, One Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC-10?
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted. Happy birthday, 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, kumutaan na lang ko ni mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad man doon ka nga mo testified.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi din ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay, kuya, ning purchase ni, niya, ning inom din ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ikashare ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Anyway, before nga bago din mo, kanaw kayo sa mo kiyan, mainom din ko aning Amigos Capsule. Nga din, pagka dayong katuog po sa gabi, two times a day. So, okay. Nindot din guys, yes, naan siya mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro skubal, ang anaan ni ini. Then, Donay L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Bali, Donay Guyabano, Green Tea, Silent Hass, Mangustin, o Collagen, o yan, napag-iglota tayo. So,
1: Unsa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Sir, hindi tayo siya, Kuya, yun, pamati sa inuang lawas. So, yun, kamahayan kung mo gamit ka niining Amigos Capsule, kung mo tumar ka niining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta naman ko, so, naam ko siya ay ginseng, kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik imong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naam tayo trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumita na ng ginseng na dibutang, usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung okay. Naam siya glutathione kuya, o kaneng collagen. So, daghan ito, wala mo ito, sa isinta na ko.
1: Ayan.
2: Ito na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Parang nakita na yan. Grabe yun. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kuadyon, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na. Yakon.
1: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
2: Nanay panghingod to kuya. Kung makalugar kay makalugar bahalag nag pitaw ang mata So, pwede gapon.
1: Ah. Ay, nako. So, pampik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kuya. Good combination din eh. Kay mo inom kag Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast. So perti yung minuto og sa gabi. So mo gyud pud mainom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon usa man ni hapon. So grabe yung epekto kuya alas 9 sa gabi. So gudang paghigda. Sugdan dayon.
1: So ana katkat na sa kapayat nga gahigda kuya Roli.
2: Mag-istorya sa kuya dayon alam sa.
1: alam sa. Nya pila edad ni mong partner, pila edad ni Ma'am Janet?
2: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janet. So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janet.
2: Yes, kami doon ako ya. Doon nga, give me. Mainom sa kwan sa Amigos Coffee.
1: Kana ko nung edad niya, 40 pataas. Kuya Roli, ah,
2: 45 yung edad ron, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe, kuya. Ang ubani, huaw naman, pero kung gamit ka ni ining Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dili huaw ang inyong matinato.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ron, no? So, ako yung mong auhagon, kaya naman ni sa mga butika, palit gid mo ani ining Amigos Capsule nga i-try ninyo og inong buntag og sa gabi eh. Kay ang epekto ni ini grabe gyud sa atong kalawasan. Labi na ang pilan ko nimo og Amigos Coffee.
1: Yes, nga kay salamat Kuya Roli. Taga asa kay ka Kuya Roli.
2: Yes, sa poblasyon na Asturias Kuya Asturias Cebu.
1: Oh, there is 90.1 ikaw mo gibansagan og ROC10.
2: Yes, ROCT and Roli, Kapantangan, Marayan.
1: Yes, dagang kayo salamat.
2: Salamat. Salamat, kuya.
1: Yes, dagang salamat, kuya Roli, Marayan, mga palangga.
3: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan ganina to, ma'am.
3: Kate Celeste, sir.
1: Kate Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kate.
3: Yes, sir.
1: Ay, nai, gitawagan tika kay nai nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay muinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, morag wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta duha ka kapsula lang sa limo, no? Duha ka kapsul per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
1: Wow.
3: Usab-sab na, sir, nga nakapag-amaze ako, ah.
1: Wala. Nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
3: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
1: Mura kag baboy. So, karon, unsa naman ka? Mura na lang kag baktin.
3: Mura na kong baktin. Ay, ano? Naka-lose dyan ko, sir, og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong nalose sa atong Amigos Capsule. Mga pila pa yes, na, pila pa kakaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Kate?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa atong Amigos Capsule. And then, nangutana sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad gani ato?
3: Mag 60 years old na, sir.
1: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
3: Ang hiyahapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili po siya kapuyon. Pero nailang pagkota na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kakadlawan?
3: Ay, kumat. Tigya hapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
3: Kumbati niya hapon, bisag senior niya siya.
1: Unsa man ang kumbati, makapag-ilok pa sa Tagalog?
3: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
3: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
3: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, uy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
3: Ah, grabe, oo.
1: Upatanan. Dili
3: ta.
1: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa round ni Tatay Alok? Kay pila ka itong edad nimo, Ma'am Kay?
3: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
3: Duha ka round. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit us capsule?
3: Aw. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday ko daw kay dili na basta-basta na nakikita. Hindi na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka round ay nagkakadlaon. Kamusta man sapa? Dili mahubsan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili sir. Uy, musamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami jung duha sir.
1: Okay, kamos ang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart og na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila-edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo, proven and tested atong amigos capsule.
3: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay diligin mo magmahay.
1: No ba?
3: Mm-mm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
3: Makasukol na, sir.
1: Niya, ang sapa nga naugahan ang zaman?
3: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pangutahan na si Carlo, kaya nag-edad ko nung mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Niya, kamusta man, ha? Mubalik ba ang kaprisko?
3: Mubalik yun siya, sir. Oy, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
3: Tinood, sir.
1: Yan, nimbalik mo, pinkies-pinkies, ana.
3: Oo, ni Ana John.
1: Ay. So, nagkagayang salamat ni mo, Ma'am Kate, sa listi. Ha, taga-asa ka nita, Ma'am Kate?
3: Taga-Barangay Lang of Asturias.
1: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chief Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
3: Hmm.
1: Wow, grabe. So, nagkagayang salamat, Ma'am Kate.
3: Sige, sir. Thank you.

Yan, sige nagang salamat. Nanay Quetzal Luster, amigos, amigos, capsule ng mga higaan. Proven at tested na yan. Perfect ka partner ng ating Amigos Coffee, mga lods. At tuwa lang ha ang mga nagunang butika Parmesan. Mapalit ug mapalit lang ang Amigos Capsule kung asa mo nagpalit sa atong Amigos Coffee. Pag kung ado na mo'y pangutana, pwede mong mutawag mutak sa atong hotline. 0927-2-0-8-9. Yes, one of the igong oras. Oras na para manigudto na ko. Ang hipos na ta. Saris lang. Kaya mo balik na buta niya, Tita Glanz. Ngun, ani lang yun yung kinabuhi, Tita Glanz. Sige na lang taglatos, ani. Yes, daganagan salamat. Kamunalay bahala na ako diha mga lods. Basta kape, harita sa Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Dagang salamat, mayong hapon sa tanan.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

You're still tuning in to your number one favorite 100.7 FM Radio Tacloban. And happy watching muna kay Alan Amoren Binghoy Jr. ang Miss Gay Pangkalawakan ng Sirin. happy watching Alan. And of course, hello muna kay Shen Bipingol. Happy watching from Dubai. And of course, sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, magandang hapon po sa ating lahat. Medyo maulan, makulimlim ang ating panahon. Well, ako personally, I would love that for now, di ba? Kasi sa sobrang init, kinakailangan, di ba? Medyo maging masa-masa ang ating kapaligiran, di ba? Alan, you want it, mamasa-masa, Alan. But anyway, happy listening as well sa lahat ng ating mga manong drivers dyan na nakikinig sa atin, and of course sa lahat ng ating mga kabayos sa merkado publiko and sa mga nasa kanilang mga tahanan nagsisiesta, diba? Dahil katatapos pa lang kumain ng lunch or diba katatapos pa lang ng mga gawaing bahay, katatapos pa lang maglaba, so I guess it's about time, diba, to at least rest for now. Alright, kami nang bahala sa inyong feel good music, and all you have to do is, you know, just to chill out, and kami na ang bahala sa inyong mga senti songs for today. Alright, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating letter sender of the day. Oh, ito online ulit si Miss Gay Pangkalawakan ng Sirin, si Alan. Alright, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating letter of the day. Kaya naman, you better listen up people kasi maaaring ikaw din ay makarelate sa ating usapin ngayong hapong ito. Alright? Dear Papi Abicado, pwede pong maglabas ang saloobin. Hindi ko alam kung tama ba tong nararamdaman ko o masama akong tao dahil dito. May ex kasi ang best friend ko at lately, madalas kaming magkausap. Nagsimula lang sa simpleng kumustahan hanggang sa napapadalas na yung chats namin. Hanggang sa hindi ko na malayan, parang nade-develop na ako sa kanya. Ang hirap kasi mabait siya, sobrang gaan kausap, at pakiramdam ko na iintindihan niya ako. Minsan, feeling ko gusto niya rin ako base sa way na pag-uusap namin. Pero kada kinikilig ako, may kusunod agad na guilt o konsensya. Kasi nga, ex siya ng best friend ko. Natatakot akong ituloy kung ano man to kasi baka masira yung friendship namin. Ayokong isipin ng best friend ko na trinidor ko siya o inagaw ko yung taong minsan niyang minahal. Pero at the same time, gusto ko ring maging honest sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang layuan habang maaga pa o subukan kong sabihin sa best friend ko yung totoo. Natatakot ako na baka sa huli, mawalan ako ng kaibigan at wala ring mapuntahan yung feelings ko. Nagmamahal, Kurt. Ito yung mga tinatawag nating bro code, diba? Mga tipong, I love you, pero we can't do this because this isn't right. Yung mga ganun. Hello muna sa mga kay Kagawad Maymay Afable ng BLGU Tabunan, Borongan City. Hello po sa mga taga Borongan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course kay Kagawad Maymay Afable. Anyway, balik tayo kay Kurt, no, sa problema niya. Sinasabi niya dito ni Kurt, no, na parang kausap niya ngayon yung ex-girlfriend ng best friend niya. At unti-unti, 'di ba? At unti-unti na-develop yung feelings niya dito. It's just that paano nga ba? Kasi nga ex siya ng best friend niya, 'di ba? So, ano ba? Should he yung sinasabi niya dito, parang should he tell the best friend about it or wag na lang? Nako, kung kayo dyan, kung kayo nasa sitwasyon na yan, mga ka-vibes, anong gagawin nyo? Medyo mahirap, diba? Kasi nga, the challenge here is that baka mawalan ka pa ng best friend at then tapos, mawala rin yung say-say yung feelings mo na nararamdaman para sa ex niya.
Diba? So what's your opinion? What's your advice para kay Kurt? Isan na yan? Or i-comment down below yan sa ating Facebook live stream 100.7 FM Radio Tacloban. At mamaya, babasahin ko ang inyong mga mensahe. Alright? I'll be right back for more mga ka-vice. But of course, for now, here's a song from Khalil Ramos. It's Kung Ako Ba Siya. A minute before 2. Good afternoon.

0: showbiz na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga nakalusugan, sino po sila?
6: Pwede na rin po.
5: Nagkasampo kayo?
6: Anawan Ocampo po.
5: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
6: Opo, matagal na po.
5: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
6: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
5: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: FM Radio, the vibes,
9: and the facts!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

Sinasabi ko yun, may na-imagine ako sa utak ko. Ganun talaga. Ganun talaga ata pag mga kagaya ko. Like, I'm talking tapos I get to imagine things on my mind. Kaya minsan napapa, oh, ka na lang, diba? Na parang, hi, kung maiba, balik ko lang. Taray. Happy, happy listening muna kay Blessie. Mimpin ng Caloocan City. And of course, sa lahat ng nanonood sa atin sa Dubai via our Facebook Live, taray, no? Padala po kami ng buhangin. Charis. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, eto na. Balik tayo sa story ni Kurt, no? Na may best friend siya. At yung ex-girlfriend ng best friend niya ay kausap niya. At such time na feeling niya nagkakaroon na siya ng feelings sa girl na ito. Now, nahihirapan siya, diba? Kasi baka at the end of the day mawalan siya ng best friend kasi baka magalit ito, 'di ba? At most worst pa doon is baka yung nararamdaman niya para sa ex-girlfriend ng best friend niya ay mawalan ng saysay din. Diba? All right? Ito, basahin natin ang mga messages ng ating mga texters. Ito, sabi dito, kung fresh pa yung breakup nila, medyo delikado talaga. 'Di ba? Respeto na rin sa friendship. 'Di ba? Kung fresh pa din naman talaga, ay nako. Ako din, pag ako yung best friend, ma-offend din ako at magagalit din, right? Walang masama magmahal, pero dapat transparent ka sa best friend mo. Mas pasakit yung malalaman niya sa ibang tao. Hindi porket ex na bawal na agad. Ang importante, paano nyo haharapin ng maayos at may respeto. Alright? Sabi dito, friendship over everything. Maraming tao sa mundo pero bihira ang totoong kaibigan. Well, that makes sense, right? That really makes sense. Nako, sa mga gusto pang mag-message para sa ating letter sender, nako, don't hesitate to comment down below your messages and of course advice para kay ating letter sender na si Kurt. Again, we're live at our Facebook fan page 100.7 FM Radio Tacloban. As I come back, I'll be reading more of your advices and messages and of course yung advice din ni Papi Abicado. Alright, but for now, here's a song from Destiny's Child. It's Brown Eyes. 38 minutes after 2. Good afternoon, mga ka-vibes.

You're still listening to your number one favorite 100.7 FM radio, Tacloban. 10 minutes before 3 in the afternoon, and of course, oras na para basahin ni Papi Abicado ang aking love advice, or diba, advice para sa ating letter sender na si Kurt. Alam mo, Kurt, diba, valid yung nararamdaman mo. Hindi mo naman kontrolado kung kanino ka magkakaroon ng feelings in the very first place, right? Pero ang pinaka-importante dito ay paano mo hahawakan o kokontrolin ang sitwasyon, right? Kung seryoso ka talaga sa taong yon at hindi lang simpleng kilig, di ba? You must assess first, but ano ba yung nararamdaman ko? Is this just an infatuation or kilig lang just because wala akong kausap na iba? Kasi kung yun lang, I don't know, you must think twice. But if you're kind of serious to this person and medyo seryoso ka sa nararamdaman mo sa ex ng best friend mo, kinakailangan mo maging honest sa best friend mo, di ba? Bago pa lumalim ang lahat. Mas okay nang manggaling sa'yo kaysa malaman niya sa iba. Pero, kakibat ng pag-share mo o pagpakikipag-usap sa kanya, sa best friend mo, you must learn as well, or kinakailangan mo din malaman na may mga consequences yung mga ganitong bagay at dapat handa ka doon. Right? Kahit gaano ka pakaingat, may mga posibilidad na talagang masasaktan siya o mag-iiba yung tingin sa'yo. Right? Kaya tanungin mo rin sarili mo, is it worth it? Worth it ba na isugal yung friendship para dito? Right? That's the very first question. That's the biggest question that you should have in your mind. Is this worth it ba? Is it worth the risk? Right? Minsan kasi hindi sapat na wala na sila. Diba? May mga emotional boundaries pa rin na kailangang respetuhin. Pero kung maayos naman kayong lahat mag-usap at sincere kayo sa intentions nyo, doon nyo malalaman kung may chance bang hindi masira ang samahan. Right? Thank you so much, Kurt. And I hope, diba? I hope you'll get to fix things with your best friend. Or kung ano man, you must really assess first kung gaano kalalim yung nararamdaman mo sa taong ito. Right? Before you do things. Okay? Again, you assess first gaano kalalim yung nararamdaman mo sa tao. Kasi baka kilig lang to. Kasi baka wala kang kausap talaga. Siya lang yung kausap mo. Right? Assess it first before doing something. Okay? I'll be closing this program. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin sa Facebook Live sa ating programang Unsent Heart and Vibes. And of course, sama-sama pa rin tayo hanggang alas 4 ng hapon for Hapon Hits. Alright, dito lamang yan sa yung number one favorite 100.7 FM radio, Tacloban, ang lupet. I'll be closing the program with a song from Sam Smith. It's I'm Not the Only One. 7 minutes before 3 p.m. Good afternoon.

0: Polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
1: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits kasama ang Certified Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
5: Mopeng ako lupis ng Visayas ng Tacloban City. Tubtob nga oray pa bago ang kamanduan tika nga kaulohan. Magpapadaan itong gimbubuot nga pangandaman ng COMELEC 8. Para ito nagtitikairan nga barangay ng SK elections yan nga tuig. Una na nga naging hurub-hurub ang posible nga suspensyon na nasabing eleksyon. Durot itong ikakatubang yan nga krisis sa nasod. Pero iginto ng buhatan nga dirira maundang ang mga pangandaman dara nga wari panira nakakarawat nga kasuguanan na COMELEC main office. Hapag yan ay mayada na sobra 1 million nga registered voters ang late COMELEC nga posible ni madugangan pa ang nagpapadaan nga registration nga mahago sa tubtob iton Mayo 8 yan nga tuig. Nga na mo ito na itong dalikin ng news breaking ng attack na adin naman na itong mga angay bantayan ng alas 5 ang tulop.
6: Mga opisyalis ng empleyadong gobyerno nga mapapamatudaan nagbuburaton ng illegal gambling, posibleng mapalagpot sa serbisyo sa Malao Civil Service Commission. Department of Health, gimpakalmaan pagkabarakan publiko kontra hantavirus. Ngan, COMELEC, padaan ng preparasyon para barangay ng SK election samtang waray pamandutikang hagkauluhan.
5: Ganamot na itong mga headlines. Ako yung Wally Ogoy, mga painga kulok. Ngan, stay tuned para ng Hapon Hits with DJ Papi Abicado.
4: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
2: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig, swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

This is still your number one favorite 100.7 FM Radio Tacloban, Philippines at time, 9 minutes after 3 in the afternoon. You better shake it off, mga ka-vibes, dahil nako, konting oras na lang ay, alas 5 na. Sa mga ating mga empleyado dyan, mga ka-vibes, nako, shake, shake, shake. Bawal ang antok-antok dahil oras na para bumangon, mag-stretch, dahil konting push na lang ay nako. Time out na tayo ulit. And of course, sa lahat ng ating mga manong drivers dyan, happy, happy, happy, happy, happy listening sa lahat ng ating mga tendero-tendera dyan sa merkado publiko. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon po sa ating lahat. Merienda tayo, mga ka-vibes. Ako, ang sarap kayo ng mainit-init na tinapay at malamig na juice. Alright, kami na ang bahala sa inyong feel-good music kayo na para sa merienda. Alright, stay with me till 4 in the afternoon. Dito lamang yan sa Hapon Hits kasama DJ Papi Abicado 310. Good afternoon.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa malusog na tie,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
6: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal
6: FM Radio, the vibes
10: and the facts.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at matinding traffic? Full charge ka kaagad. Kung paboritong alternative hits ang maririnig. Swabe ang iyong biyahe sa Hapon Hits. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Bagong Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!

0: Narito na ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong alas 2 ng hapon, Webes, May 7, 396. Ulitin ko, 396.
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!

0: Ate, sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y Bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang Bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
6: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 4:46.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibilis sa mga butika.
8: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon, Webes, May 7, 396. Ulitin ko, 396.
0: This is FM Radio.
9: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remel Itooy.
1: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
2: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
1: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, mag-Santon Plus Gold na!
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
2: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remel Itooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: The time now on FMR. It's 5:02.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupay nga takna sinirangan Visayas ngan syudad han Tacloban. Live kita na nakikitaan na Facebook pages. Hanarang karbalita ngan PRTV Tacloban. Kopunan bugos nga puwersan PRTV News Team. Ako, Hijay Baryon ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok ng notisya nga nahikayan bugos nga puwersan PRTV News Team. Yan ang takna ngan haaton mga laray uluhan.
1: Publiko, waray angay ikabaraka, hahulga hanhanta virus, o sakit tika ngayatot, ini insumala Department of Health. Mga government officials, mga personnel, nga mapapamatudan nagbubuhat in illegal gambling, posibli mapalagputa serbisyo, ngan umatubangin kaso kriminal, ini insumala Civil Service Commission. Preparasyon ng barangay ng SK Elections 2026. Padayon samtang waray pamando tikang hakauluhan. Ini insumalaha COMELEC. Pagbutang in Education City Hanasod. Ginduduso hantingog party list. Kapulisan na Rehiyon 8. Nakakumpiskarin 34.9 milyones ka pesos na iligal nga droga habulan lahan Abril. Police Regional Office 8, ginpahugtan pa ang kampanya, hapagsusulot hin helmet.
2: Arangkada!
0: Kanya na haton mga katukiban. Haton siya hanotisya lokal. Gintatanggal han Department of Health Eastern Visayas ang pagkabarakahan publiko. Bahin han nagsasalang yan na ha social media durante ang bagong sakit na nakukuha tika hayatot. Ang gintatawag nga hantavirus. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: Waray angay ikabaraka ang publiko bahay na nagsasarang niya na social media. Hanbago nga sakit nga nakukuha tikang hayatot ang gintatawag nga hantavirus. Mas nababaraka pa nga ni ang ahensya hapadayon nga paglubuhan sakit ng tuberculosis ng HIV kontrahin nga panibago nga sakit.
4: Hindi po, huwag po tayong makoconcern na ulitin namin mas nababahala kami sa dami ng tuberculosis tsaka sa bilis ng hawa ng HIV, no? 60 cases per day. Ang tuberculosis, ang estimated prevalence natin 600,000. So nakamamatay rin po ang TB at airborne.
3: Hindi na... Pero haluyohin eh, di rin naman luwat karoyag signon nga di rin gintututukan ng DOH na sabi nga sakit, kundi updated hirahan na tatabo hanusa nga cruise ship nga may dakasuhan sakit nga hantavirus, ilabi pa nga may dinagtatrabaho nga 38 nga mga Pilipino.
4: Natin kasi sa social media, sa verified po na pages ng World Health Organization, pero ang importante dito para sa ating mga Pilipino, meron tayong mga kababayan, 38 crew members na mga Pilipino. Ang magandang balita, ayon po sa WHO, sa International Health Regulations, wala po silang sakit. Wala kaming naririnig na babalitaan so far. In close coordination po tayo.
3: Nakip gihapon yung pagsumat nga di rin na baguhan ng virus. Kilala na ini pero rare o panalagsa lang ang sakit nga nakukuha lahiran niya hugaw ng ihihan niya to.
4: Sa Pilipinas po, wala po tayong naitatalang kaso. Sa katunayan po, hindi pa kami makumbinse. Meron mga lumang-lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta kasi baka iba siya. Ang kanyang mga sintomas ay mga malatrang kaso nga sakit, pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan, halos kahawig niya ang lepto, ang dengue. Pero ang mahalaga ho dito mga kababayan, malayo nga po yung kaso. Nakadaong po yung bapor, hindi po siya gumagalaw, naka-quarantine po siya.
3: Samtang, dini naman na sinarangan Visayas, ginprobaran pagpakianhan, hininga istasyon ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development. Para itong ira pamahayag, sumalakan Ken Fabula, tagapagyakan ng DOH Regional Office. Waray payragin ka, Kapten, ng lokal nga impormasyon o direktiba nga makakaistorya media pagkayana. Gin-insister ni Fabula, nga opisyal nga pahayag ni Undersecretary Domingo ang nagsiserbi nga balido. Ngan lihiti mo nga surukan impormasyon yana para habugos nga naso agud malikayan ang kalisang hapubliko. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Igindig-on han Civil Service Commission Regional Office hangatanan nga government officials personnel nga mapamatud-an nga nagbubuhatin illegal gambling imposible mapalagpot ha serbisyo nga umatubangin kaso kriminal. Adito ng katukiban ini nga report.
2: Arangkada.
5: Dili pala naiha nagpagawas sinusang resolusyon ang Civil Service Commission nga hugot nga nagdidiri ang mga government personnel pagtender o pagtambong hinanuman nga klase in gambling activities iniman in mapa personal o online anuman nga oras lokasyon Hailoroman Resolution 2600111 panuyo nga mas mapugtan itong integridad ngan pagtapod han publiko kumo sa nga public servant lakip hininga pulisya ang mga empleyado han local government units autonomous regional governments state ngan local universities and colleges government owned controlled corporations ngan iba pa sumala Civil Service Commission hinuman ngan mapapamatud-an nga opisyal empleyado itong gobyerno nga naghuhuygo imposible masirutan subay hiton igin mamanduhan balaod hailaruman balaod ano sang opisyal ngan empleyado gobyerno ang nisabtan nga nagbuburhaton hininga illegal nga huygo in pwede anay tagan hin first offense suspension ha second offense ngan dismissal o pagkatanggal sa serbisyo ngan third offense posible pasakahin kaso kriminal. Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ngan halaing nga sumat, nagpapadayon lagi hapon itong pagpangandaman yanahan Commission on Elections durante November 2, 2026 barangay ngan sangkunyang kabataan elections hasta nga waray panira nakakarawat na mandutikang haphin pag-ugsod hindi tikang National Office aditon aton report.
2: Arangkada!
5: Nagpapadayo lagi hapon nitong pagpangandaman han Commission on Elections durante November 2, 2026 barangay ang sangguni ang kabataan elections. Inibisan man haluyuhan ginduduso nga suspensyon hinpira nga magbaralood tungod han national crisis na ato niya na agin kakaatubang.
6: Again, on the part of COMELEC, these are still proposals. And unless it becomes into a law, then COMELEC will continue to prepare for the November 2 elections because in so far as we are concerned, the law that we have is Republic Act 12232. And in accordance with this law, the elections is set on November 2, 2026. So that's why kung makikita niyo ano, and even from our top officials from COMELEC, it is our side that we will still continue with our preparations until, again, there is a law officially postponing the said elections.
5: Kung igbabasi mang good daw habalaod, klaro nga nakapailarom hini nga nakatalaan good na sundonhan COMELEC ang pagdumarahan maong aktibidad. Sumalakan kanyas nga ang pagsuspender han eleksyon in madepende hagahom nga diskresyon han Kongreso nga diri pagburuton hiton COMELEC. Kundi pwede la maghatag hinsuisyon o rekomendasyon ang COMELEC pero iton pagdesisyon kung saan o nga kung kinahalan ba suspenderon ang eleksyon ang Kongreso hini ito may da kapas na magbuot.
6: Actually, if we talk about possibility, that's open to a possibility. In fact, actions are already being taken to have the same postponed. And dati man good ano nga decision ng Supreme Court in case if there is a national emergency. So these are lawmakers, both from the Senate and the House of Representatives, initiating again yet another postponement of the Barangay Sangguniang Kabataan elections. If that becomes into a law, then this could still be challenged before the Supreme Court. And only the Supreme Court can dictate whether this postponement should it turn into a law is constitutional or not.
5: Una na nga ginpahayag ni Chairman Erwin George Garcia nga subay nahan na una nga desisyon ng Korte Suprema nga kinahanglan may da legitimate government interest anti suspenderon ang eleksyon. Nga nagtutuhi Garcia nga ang krisis sa Pilipinas inusahaton government interest nga pwede ikonsidera nga rason parahan maong suspensyon. Pero sering paman, kutubya na nahulatlaan COMELEC ha magiging desisyon han ira kauluhan parahan mga posibilidad nga pagbabago. Hapakay na may da na sobra 1 million ng mga registered voters and Lady COMELEC ngan posible pa madugangan ngan kasumpahin ni padayon pa itong ira pagdumarahan ira registration nga mahagos kutub Mayo 8 itong ira pangarawatan mga application for registration kahuman masunod naman hini ito na ERB hearing ngan susundan han pagbuhatan preparasyon han project of precincts para din ni may baruan kung pirangatanan ng electoral board itong ira papangarawaton. Jay Barion Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Aprobado na ha komite ng level han Kamara ang Philippine Global Education City Bill hunting of party list ngan later Representative Martin Romualdez. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
7: Aprobado na ha komiteng level ang Kamara ang Philippine Global Education CTB lantingong party list nga ni later Representative Martin Romualdez. Ininagahatag yung posisyon na Pilipinas como regional hub para yung masitaas ng dekalidad ng edukasyon. Sumulag at tingog Representative Andrew Julian Romualdez kung maging balaod ang Pilipinas in magiging regional hub gihapon in educational tour and research. Sumaraliwat kang tingong party list Representative Judas Sidre, baton di ini hiton na pagpuno ha education system gap ha Pilipinas, halo yung panayon nga pagprogreser han naso din magkarit ka magturutdo, maugod giyapon nga pag-aadman ang pagpaagi hiton pondo para hindi nga programa. Kung maging balao, nagtutupo din ni in Global Education Cities nga manugiging host in Foreign Education Institution nga may ada international standards. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Nang haiba pa ang notisya lokal, nagmalinampuson ang kampanihan Police Regional Office 8 han naglabay nga bulan han Abril kundiin umabot sa sobra 30 milyones ka pesos na kantidad han illegal nga droga, pusil nga iba pa pantrabando ang nasikmit. Pamatian natin ang report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: Nagmalinang puso ng kampanyan Police Regional Office hasa nirangan Bisaya sa naglabay nga bulan ng Abril kundi inumabot ang 34.9 milyon nga kantidad ng illegal nga droga pusil ng iba pa nga kontrabando ang nasakmit. Sumalahan report ng Pro 8 nakahimo hiray 956 nga operasyon nga nagresultan pakadakopin 1,107 nga individual bugos nga rehiyon. Ha kampanya kontra illegal nga droga ang operasyon hini nakakuha hinggitaas nga kantidad nga nakakuha kumpiska hashabu 2,884.8 gramos, marijuana 1,009.9 gramos, hakabugusan umabot 19.7 million. Hanadakop naman 82 nga mga persona, tika nga 75 nga operasyon. Nagpahayagan Pro 8 nga ini nga seryeng mga pagdakop in nagpapakitahan era seryoso nga commitment nga punduhan ng illegal nga droga ngan panalipdan itong komunidad. An nga tanan nga suspetsyado ina atubang nang kaso pakata lapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gawa sa droga, nagmalinang pusong gihapon ng kapulisan na iba pang aspeto in seguridad. Ha-illegal nga pusil, 140 nga operasyon, may da 145 nga pusil, nga nusa nga na pampangapaburuton ang na-recover, nga ginsurrender nga nakuha. Illegal naman nga huygo, nakahimon 110 nga operasyon kundiin 318 katawa ang nadakup, nga nakumpiskar in kantidad, hin 130 8,426 nga pusta. Sanglit gindayo naman ito na Pro 8 ang kaisog ngan sakripisyon mga kapulisan ngan naniniguro nga mas pahugtan panira ang kampanya kontra krimen ha mga maabot ang adlaw. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Mas ginpahugtan pa ang kampanya hiyanahan Police Regional Office 8 ang pagsusulot hin helmet. Dunkirk, yes. Haditalye.
2: Arangkada!
5: Ginpahugot han Police Regional Office 8 hapahunguna ni Police Brigadier General Jason L. Capoy ang ira kampanya para hakataluwasan han publiko hakakrasadahan pinaagi han pagpapakusog han implementasyon han pagsusulot hin helmet para ha mga motorista. Subalahan tigyakan han PRO 8 na kasumpay hini in nagbutang hirahin maabot 115 nga mga signages nga na placards sa habugus nga reyon nga klaro ngan madali makita han publiko para makaghatagin pa ng doom, ha-importansyahan pagsusulot ang helmet.
8: Ini sir, inihiya is nag nag-display kasi inihiyahin mga tarpaulin, reminder sa aton mga motorists, mga nagbibiyahe ha kalsada, mga makita hiranga dahil nga tarpaulin na pahibaro parte pagsulotin helmet and then speed nga required kung nabiyahe.
5: Nahimog sumanggo din nga programa base ang naging datos sa hanaglabay nga tuig nga itaas nga ihapan mga nahipapatik nga aksidente ha kadalanan na.
8: And before that ano sir, and aton kasi naging basis han pag launch han o plan bantay kalsada and previous year nga recorded incidents. Oo. So hataas kasi han last year. Amo itong nagkamera kita ng implementation. So far, sir, nag-kumpihan last year, naghapubo na po ini.
5: Labot lamang gud hapagbutangin mga signages in personal gihapon nira. Naging kakaistorya ang mga motorista, kabayan hindi nga ira kampanya. Sanglit panawagan nalahan kapulisan nga tuha publiko nga magsunod, mahitungod nga para man nga ni inigihapon haira mga kadatag sa katalwasan.
8: Yes, sir, Gina. Na-remind natin ang publiko ano nga it aton safety ha kakalsadahan aton ito responsibilidad. So manginano kita para aton own safety ini nga pagsulotin helmet diri man ni tungod nga may da balaod nga nag-implement ini nga pagsulot pero more on aton talaga inin safety and security aton kinabuhi ngan ma maiwasan natin anuman ng mga injuries kakalsadahan.
5: Dunker Krikiaza, Arang Kada Balita.
2: Arang Kada!
0: Igin duduso ni late 4th District Representative Richard Gomez nga may balhin ano supervision han provincial jail ngan sub-provincial jail hika naman ha provincial government hika to ha BJMP. Ibalik nato ni Dunker Krikiaza.
2: Arang Kada!
7: Gidudoson ni late 4th District Representative Richard Gomez nga may balhin ang supervision o pagkabot ng mga provincial jail ng sub-provincial jail tika ng provincial government tika the Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sumala ha kongresista mas makakaupay ni para maging hapsay ang pamunuan ng pasilidad ng masulusunan ang pagguruot ng mga persuhan.
9: This divided structure has resulted in a fragmented system. One where the quality of jail administration and rehabilitation services vary significantly depending on where a detainee or inmate happens to be held. And by doing so, we create a single integrated command structure for all categories of jails in the country, allowing for the standardization of policies, procedures, and administration across the board. Why is this important?
7: Sumaya datos ng mga provincial ngan sa provincial jail. 87% ng mga nakapaslak na preso bugos nga nasod in nagulat pa in bista. Ngan waray pa inihiras intensa nga sa giyapon nga nagpapahuot ang mga presuan. Sumala naman ang BJMP Director Ruel Rivera. Damo na dumangup haira ang mga gobernador. Ang unigbalin itong supervision ng mga provincial ngan sa provincial jail haira ahensa.
10: And several governors have reached out to the BJMP to request to take over the management of the provincial jail under their jurisdiction. In fact, since 2008, a total of 15, 11 of which are provincial and 4 are sub-provincial jails have been turned over to our care, the BJMP. And more governors have expressed their intent to integrate those provincial and sub-provincial jails into the BJMP.
7: Hapag ginawang ko ng BJMP, in kinakaptan lanira ang municipal, district, ng city jail. Hapag ginagpapilarong pa ha deliberasyon ang ginumugna ni Gomez, sugad man legalidad ni, nganan pondong aspeto giyapon. Pero, hiyaliwat ni susuestyon nga kung mabalin man ang supervision at provincial government na giyapon ang mag-aabaga maintenance ng subsidy ha preso. At mga jail guard nawan, imposible na liwat i-absorb kung mong kadugangan ng puwersa ha BJMP. Don Lian Ruxiu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Gin-aaraban na liwat han mga pampasahero nga pampasahero nga driver ang utro pag-umentuhan produkto petrolyo yan nga simana. Pamatayan naton ang report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Katiman pera ka semana nga pagmino sa presyo mga produkto petrolyo. Otro na luwat nga nag-umento yan nga semana hinungdan gihapon hiton krisis sa Middle East. Mahitungo din pera nga mga driver ang Tacloban na araba na liwat hiton ira kuhida kada adlaw dara nga maiibanan na liwat ini kasunod na pagmahal iton presyo han produkto petrolyo.
11: Siguro kayo naiibanan. Kamon sa namon na kaya ka tupayan.
3: Haloy ni nga pag-umento. Paday naman itong era pamasadahan mga driver ng tagsa-tagsa nila. Pamilingin pamaagi pag-atubang hini nga krisis.
12: Nakukulang ito rin. Kasi higun tayo itong imo na bukos nila. Itong bukos nga daw. Imis nga. So ganti ko siguro ta 200 la. Nangingin mo nga. 250 so ganito. 300. Kung mga magpipila-pila. Para nilin. Ba nilin ba. Kung nilin na ba. malakop pa sigurado na paglargay ni may may ada
13: guna da yun kan lagi pa pag biyahe tumbagin mo pila sabi war mas kamila tingkam bisan lagot ti ila ug kila mo ta pung lay sa ta pung wala na sa gasolina diesel balik lang dati diya sa let mga 60 kinalet ya.
3: Samtang padayon naman nga nasunod ang nasunod na pagpaboro bago nga pamrasyuhan itong lana, gintaga naman kasayura itong Department of Energy nga waray pa naman kasiguraduhan kung magkakamayada ba paghamubo presyon mga masunod nga adlaw, pero gindun anini nga ang pag-umento yan na in mas gumuti kontra mga naglabay nga bulan. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
0: Babay ginbunok patay haniya bana mahitungod hin selos sa palungpon lady. Adito report ni Dan Jerry Criquez.
2: Arangkada!
5: Patay ang 36 anyos nga biktima. Mahuman inibunun haniya na mismo bana mahitungod itong selos dito sa sitio Kanggapak, Barangay Parilya, Palungpon Leyte. Ang sospek ni kilala kan alias Onoy, 45 anyos nga residente han nasabi nga bungto. Usang report ang karawat han Palungpon Municipal Police Station kabain han natabo nga stabbing incident nga dayon naman nirangagin respondihan. Pag-abot han kapulisan ang lugar, ingindara na ang biktima ngadto sa Isabel Emergency Hospital para tagaan hin medical nga atensyon. Pero iniindiklara nga dead on arrival ang attending physician. Base initial nga investigasyon, inagawas nga ang biktima nga nananakini inasakahin usang nga motor, tikad to habalay, hanggin tatahapan nga kabithan biktima, han makatapon nira ang suspect nga nakadaha impluensya yung makahurubog ng erimnon, hasta nga ginsundan hirahan suspect nga ginpirit pag-aruahan niya bihan motor. Nagkaadahin mapasong argumento ang suspect ng biktima, nga humugot hin usang nga bladed weapon ang suspect nga nakasuksok kay iya awak nga ginbuno-buno ang biktima ha magkadar nilain nga parte ang ialawas.
14: Oo sir, before ini sige tanong, ini nga atong biktima, ini tikad to inirahan iya baga uyab nga itong barangay, upo na niya anak na lalaki baga kinudulog ni rato sakahin motorsiklo nga ginsisinundan man nga inirahan asawa ba ang nira tatay ito. Nga pagkabot niya to, accordingly, aaro ko lang kung ano ang susi ko ang motor. Pero waray man niya hatag, ni nagkamayada argument, ni tidarkim tirangan. Mao to, tigda lagi yung pamumunuan babae. Yes sir, based on investigation ano, na akong IUC dito, nakita ko mga gyapo ng pictures. No? Iti mga sama dadi ha, tungo nga irok, may dagyapo na kamot. Oo, adi, makikita man ito picture.
5: Voluntaryo naman nga nag-surrender ang suspect nga tuha ira barangay kapitan nga iniingin tubyan nga tuha Palungpon Municipal Police Station na kalakip ang gingamit hini nga hinga ni ban.
14: Right after an incident, ano, kumatuy ha barangay Cruz, kay kilala man niya ang kapitan dito, so dito yan nag-surrender. Upo, o kaupo liwat ang mga gingamit nga pisaw, ano. Saka, din ang kapitan liwat, pag-respond yung kapulisan, amo to, in, surrender la taamo ng suspect. Possible case sir nga may papasaka ano kay asawa man ni is parricide. Oo, kay asawa man ni.
5: Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan amad to ang naging kabugusan han aton mga notisya yan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita hala ang Facebook pages san Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sa laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, giniklik ang notification bell para mga pinakabago na update. Ngan hangaran han bugos na puwersa han PRTV News team. Ako, si Jay Barillon ngan mo pa'y nga oras haatun nga

0: bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw Boulevard. Yan yung mga galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, yung papunta ng Quezon City at papunta ng San Juan. At sa nakita nga natin ngayon, pag angat nyo mula dyan sa may Shaw Underpass ay bumper to bumper na ang traffic. Habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas Flyover, maging dun sa service road ay medyo mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan. Ngayon kung southbound naman kayo, galing ng Cubao, galing ng San Juan area at papunta kayo ng Mandaluyong at papunta ng Makati, habang papalapit kayo dyan sa Mission Underpass ay medyo moderate naman ang galaw ng mga sasakyan sa mga oras na ito.
1: May 7, 2026, Huwebes. Pinag-uusapan pa rin ngayon ang pagkakaaresto kay Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng mga sinasabing makabagong media kung ikukumpara sa tradisyonal na media? Mamaya, pag-usapan natin yan mula sa isang panauhin. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Isnenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Mahigit 500 pamilya apektado ng malaking sunog na sumiklab sa Parañaque City kagabi. Driver na sangkot sa gas and run incident sa Quezon City, sumuko na sa mga otoridad. NBI, itinangging setup lang ang ginawang pag-aresto kay PGMN founder Franco Mabanta. Ekonomiya ng Pilipinas, bumaga ng paglago sa 2.8% sa unang bahagi ng 2026. Pinoy tennis ace Alex Yala, pasok sa Italian Open round of 64.
3: She takes her opportunity.
1: Nawala ng tirahan ang daan-daang pamilya sa magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Taguig at Parañaque City kagabi. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
4: Nabulabog ang gabi ng mga residente sa Parañaque at Taguig kasunod ng sumiklab na magkahiwalay na sunog. Aabot sa 500 hanggang 600 pamilya o katumbas ng 1,800 na individual ang nawala ng tirahan sa Lower Barangay, Barangay San Antonio, Parañaque City. Isa sa mga nasunugan si Dorindana Cadiente.
5: Yung sabi naman na nagsigaw na sunog namin, nakita na kami talagang apoy kaya hindi na kami nakapagligpit. Kung anong kailangan namin.
4: Samantala, una munang iniligtas ni Christina Sansub ang 4 na alagang aso.
6: So wala na kami po na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Kasi marami na nagpuputukan. Yes, kasi ang aso po ay parang family na siya namin. So hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever. Basta yung mga aso namin safe.
4: Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog alas 11:12 kagabi at agad na itinaas sa unang alarma alas 11:16. Aabot sa humigit kumulang 100 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumesponde sa sunog. Naging pahirapan para sa hari ng bumbero apulahin ang sunog dahilan para itaas nila ito sa Task Force Alpha.
7: Nang una, yung lugar ay medyo masikip. Then, pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So, umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para maabot yung ating kasusunog ng mga kabahayan.
4: Sa kanilang inisyal na investigasyon, nagsimula umano sa 2 o 3 palapag na bahay ang sunog. Sa tala naman ng Barangay San Antonio, aabot sa humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy.
8: Actually po yung lower barangay po, considered po namin siya as high risk po para sa fire hazard po.
4: May naitala rin ng barangay DRRMO na 2 lalaki nagtamo ng minor injuries habang 1 babae naman ang hinimatay. Habang aabot naman sa 900,000 pesos ang naitala ng BFP sa mga ari-ari ang natupok. Nakontrol ng sunog alas 5:50 ng umaga. Samantala, tinupok din ng apoy ang ilang mga bahay sa 1 residential area sa barangay Bagumbayan, Taguig City pasado alas 9 kagabi. Ayon sa BFP,

0: del Sur gamit ang laruang baril. Sa inis ng biktimang kahera, sinabunutan niya ang suspect. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
1: Sa kulungan ang bagsak ng 40 anyos na byuda matapos mang-hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digos City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Kinilala ang suspect na si Alias Parida na residente sa Kabakan, Cotabato. Habang ang kanyang biktima ay kinilalang si Raymark Paraiso, 34 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, nilapitan ng suspect ang binabantayang STL booth ng biktima at nagpapanggap na tataya ng loto, ngunit bigla itong nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up sa biktima. Sa takot, agad na binigay ng biktima ang kanyang cellphone. Ngunit napansin itong laruan lang pala ang ginamit na baril ng suspect. Nakipagsabunutan ang biktima kaya nasukol ang suspect. Agad naman itong inaresto ng Romespondeg mga pulis. Una na rin umanong tinangkang hold up ng isang STL outlet umaga nung araw na yun, ngunit wala siyang nakuha kaya kinahaponan sa ibang booth naman siya ng hold up.
2: Na-inquest na po siya kahapon. Ang kaso niya is robbery with violence and intimidation against person. So generally, mobile recommended yun. Kasi ano yun eh, dalawang busy siya ng hold up isang araw. Ang sabi niya na hospital lang yung anak, eh pumunta naman yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya. Hindi naman totoo.
1: Sa ngayon ay inaalam pa kung tunay bang may iniindang depresyon ng suspect. Ayon kasi sa kanyang mga kaanak, nag-iba ang ugali ng suspect matapos umanong masawi ang asawa nito. Mula sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Sumuko at humingi ng tawad ang driver na sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Nataranta lang daw siya kaya hindi nabayaran ang pinakargang gas. Nagbabalik si Lestor Aler.
4: Pasado alas 9 kagabi nang lumitaw sa Project 6 Police Station ang 38 taong gulang na driver na ito. Siya ang may-ari ng asul na kotse sa nag-viral na gas and run incident na tumakas matapos magpakarga ng 1,500 pesos na gas sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa pulisya, nag-back at forward tracking sila sa mga CCTV para matunto ng kotse.
5: Actually, dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon.
4: Nang magharap sa presinto ang driver at ang gas attendant ng gasolinahan, labis ang paghingi ng tawad ng driver. Paliwanag niya, hindi niya intensyong hindi magbayad.
6: Natataranta po kasi ako para pa uwi sa Nueva Ecija kasi po may sakit po yung kambal kong anak. Inihika po.
4: Pero, desidido pa rin ang gas attendant na sampahan ng kaso ang driver.
7: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Magtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Sir, lumaban po kayo ng patas.
4: Sa sampahan ng reklamo estafa ang driver. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang pulisya sa biktima. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, umiiral ngayon ang three-strike policy sa PNP. Sa ilalim ng direktibang ito, maaaring ma-relieve o masibak sa pwesto ang isang police station commander oras na may maitalang tatlong magkakasunod na insidente ng gas and run sa kanyang nasasakupan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang paratang ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanya. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta kanina, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na malinaw ang ebidensyang nagpapatunay na tinanggap ni Mabanta ang marked money mula sa mga ahente ng NBI. Hindi rin niya maaaring magsagawa ng set up ang NBI dahil may pananagutan sila sa batas. Dagdag pa niya, hindi rin patas na gamitin ang freedom of the press sa pagdepensa sa pangingikil. Ayon sa NBI, 2 linggo rin ang inabot ng validation sa natanggap nilang reklamo bago isagawa ang operasyon kay Mabanta. Pinabulaanan rin niyang targeted ang PGMN o si Mabanta.
8: Kitang-kita naman, nakikipag-negosasyon, lumipat-lipat pa siya ng lugar, ako niya tinanggap yung pera. So, kung sinasabing set up, paano magiging set up ay malinaw yung ebidensya. Napaka-unfair naman sa mga professional na mga kalalakihan, kababaihan ng National Bureau of Investigation, nasasabihin na ganun yung naging pagkilos. Yung record

0: show na ang pag-iris ng hindi palagi nakabase sa ebidensya at patas at professional na ginagawa ng ating mga ahente.
1: Itinanggi ng palasyo na may malalim na ugnayan o magkaibigan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Dumistansyang Malacañang kay Franco Mabanta, ang social media operator na inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI, kaugnay ng umano'y kasong pangingikil. Nang tanungin kung kilala ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mabanta, giit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi siya kaibigan ng presidente. Hindi direktang sinagot ni Castro ang tanong kung nagtatrabaho ba si Mabanta sa Pangulo. Sa halip, nagpakita siya ng mga larawan ni Mabanta, kasama sina ex-president Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at ilang kaalyado nila.
3: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinose ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Dagdag pa ni Castro, ang Peanut Gallery Media Network o PGMN na itinatag ni Mabanta noong 2024 ay... Kinumpirma naman ng NBI na inaresto si Mabanta at apat iba pa sa isang entrapment operation matapos umano ang tangkang pangingiki laban kay Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Ako si Christian Bascones ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Naging usap-usapan ang pag-aresto sa social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Para pag-usapan yan, makausap natin si Ginoong Danilo Araw, professor ng journalism sa UP Diliman. Magandang hapon po, Professor Araw, at welcome po sa Arangkada Balita.
5: Yes, magandang hapon po sa inyo, Jack at Minya. Salamat po sa imbitasyon dito.
4: Professor, una-una, anong reaction nyo dito sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta na sinasabi ang founder ng sinasabing Peanut Gallery Media Network at sinasabi nga nila labag daw ito sa kanilang parang press freedom?
6: Freedom of the press.
5: Yes. Hindi po ito issue ng press freedom. Bagamat nakakagulat yung nangyari, kailangan po nating tanggapin yung realidad na wala naman sa periodismo yung tatanggapta ng pera kapalit ng hindi pag-ere o hindi pag-publish ng isang journalistic output. Mm-hmm. Unethical at unprofessional po yung ganong klaseng kalakaran. Ang kailangang sagutin ni Mabanta at kahit ng mismong PGMN, ano ba yung sinasabi nilang ebidensya na na-set up sila at may mali dun sa ginawa ng NBI. Nabasa ko po yung pahayag ng PGMN at ni Mabanta at blanket denial lamang ang kanilang ginawa po sa pag-handle sa issue. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na may pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag, bagamat tinatanggap natin na nangyayari siya sa kasalukuyan. Yung Negros 19 massacre ay may kasamang pinatay na periodista na si RJ Ledesma. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin si Frenchie May Quimpio na kasama ko po sa Alter Media at dating editor-in-chief ng Eastern Vista sa pagkakaalala ko. So, yun yung mga ehemplo po ng biktima ng press freedom violation and human rights violations po. Huwag na huwag sanang banggitin ni Mabanta yung pangalan niya kasabay ng pangalan po ni na RJ at ni Frenchie na sila po ang mga tunay na biktima. Si Franco, peking biktima po.
1: Mm-hmm. Yun nga po. Ano po ba ang masasabi ninyo, Professor, na litmus test para masabi na itong isang tao na to, kasi mga content creators ngayon, nagsasabi na sila rin ay isang journalist. Kailangan ba magpakita ng credentials, ipakita kung saan sila organisasyon?
4: Kabilang,
1: yung credible organization. Dahil marami ring organisasyon dyan, katulad ng PGMN.
5: Magandang tanong po yan. Ang kailangan po nating tandaan dahil meron po tayong kalayaan sa pamamahayag, kahit sino po ay pwedeng magtayo ng isang news media organization. And in fact, kahit isang tao lang yan, pwedeng mag-practice ng tinatawag po nating citizen journalism. Pero kaakibat po ng pag-maximize ng tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag, ay yung pagiging responsable, yung pagyakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Ngayon, Aninya at Jack, related din naman sa nangyari kay Mabanta, yung babanggitin ko. Yung PGMN, mula nang naset up po ito ng July 2024, mahirap pong sabihin na responsable po sila. Kasi po, they engage in what we call disinformation, lalo na po sa issue po ng red tagging. At least dalawa sa mga anchor ng PGMN, wagas po kumang red tag. Tapos, yung pamamaraan ng kanilang pagkokomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ng dissenting pagpapahayag, puno po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o yung appeal to emotion or sympathy. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na sea lioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero sablay yung pagsusuri. Kumbaga, walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa sinda, dinadaan mo na lang sa mapanlikhang pananalita at mabulaklak na pananalita. So, yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinokonsumo po natin. Pagamat tanggap natin na news media organization yung PGMN, napaka-irresponsable naman po nito.
4: Pero Prof, partner, di ba, alam ko na isasagot dyan. Sasabihin, freedom of expression nila yun eh.
5: Yes. I mean,
4: yes, di ba? Yes, definitely. Gagamitin nila ang narrative po yan.
5: Well, yeah, that's... sorry, Ninya, may sasabihin ka.
1: Diyan, sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan ang galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino ang nagpa-fund sa kanila? Andiyan na ba sila? Like, for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na ng mga media organizations. Ito kasing PGMN, bigla na lang pong lumutang out of nowhere.
5: Parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN. Pero maganda yung original na tanong ni Jack. Yung freedom of expression po kasi, hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sunog sa loob ng isang sinehan at sabihin mo na freedom of expression mo yon. Kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o baka may ma-injure pa kapag ka sumigaw ka ng sunog. So ganun din sa media. Kung ikaw nagsisinungaling, mako-call out at mako-call out ka talaga. Ito rin yung isang medyo... related na medyo lalabas lang tayo sa issue ng PGMN pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na official ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mabanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado po yun.
7: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform...
5: Fake news peddler, yung isa dating... sa pagkakaalala ko, taga-ABS-CBN yung vlogger na inaresto. Dati, noon pa. Pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pang mga vlogger na natetreaten for arrest because of fake news peddling, lalo na sa usapin ng kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado rin po yan. Siyempre, napaka-satisfying ng panoorin ng kinukulong yung mga fake news peddler na ito. Maraming inis na inis sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din nating tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ikukulong ka para i-crackdown naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga lehitimong periodista na critical sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na po kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya kung may mga pagkakamali, halimbawa PGMN o yung iba pang mga hyper-partisan blogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po i-call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs out of these people, lalo pa silang sisikat at magka-cry sila ng press freedom violation, political persecution, dahil sa inaresto sila. So mas maganda na ang nahanglik po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganon din sana sa PGMN at kay Mabanta. Bagamat kay Mabanta, abulin ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya.
1: Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yun.
5: Yes.
1: Kasi wala po kasing ganun sa totoong journalism. Ano po ang mga red flags na kailangan malaman ng publiko, no, para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist?
5: Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong mo kanina ninya, hindi natin nasagot kanina. Yung tanong mo, sino may-ari ng PGMN? Malinaw lang so far yung ilang mga founder. Pero sino ang nagpipinansya sa kanila, hindi po masyadong malinaw yon. Ang mga promotional video nila, napaka-general, yung isang anchor nila, sinasabi, taong bayan. Yung nagpupondo sa pamamagitan ng mga kontribusyon, dapat malinaw sana yung accounting para dito. Dapat may malinaw na disclosure. So dapat may ganong klaseng transparency na ginagawa. Halimbawa, sa kaso ng ABS-CBN, alam natin kung sino may-ari, mga Lopez yan. Yung iba pang mga network, malinaw kung sino-sinong pamilya o sino-sinong korporasyon yung nagme-may-ari o yung mga may interest dun sa media organization na yon. Kaya yung sa PGMN, alam naman natin yung datos, July 2024, ito nagsimula. Kaya patang-bata pa ito, pero hindi naman porke bago pa, dapat na maging carefree at cavalier sa usapin ng kredibilidad. Dapat mas patunayan nga nila yung sarili nila na credible sila at kaya nilang makipagsabayan sa mga established na news media organization. Hindi nila ginagawa yon.
8: Prof, ganito, huling-huli, sorry, isingit ko lang to. Alam natin noong panahon ni Duterte noong talagang, kumbaga, siniraan talaga nila yung traditional media, sinasabing doon galing ang fake news. Kaya umusbong yung mga tulad naman mga digital news like PGMN. Paano natin maibabalik yung tiwala ng publiko sa traditional na media?
5: Patuloy po natin gampanan yung responsable pamamahayag at syempre hindi naman maiwasan natin yung mga pagkakamali every now and then. Dapat transparent tayo rito. Yung culture ng fact-checking kailangang ipagpatuloy po natin. Kung kinakailangan i-call out yung mga irresponsible news media organization tulad ng PGMN, gawin po natin yon. Dapat na patuloy na kasama sa routines yon ng mga periodista at news media organization. Siyempre, yung continuous engagement sa mga social media platform, kinakailangan din pong mangyari kasi hindi po pwede yung sinasabi ng PGMN na freedom of expression absolutism na pinagpapantay mo yung mga sinungaling at yung mga nagsasabi ng totoo. Okay. Yung responsible gatekeeping, mahalaga pong i-implement yan. Hindi lang sa newsroom na normal na ginagawa, kundi pati na rin sa mga social media platform. Huling-huli, kailangan din po ng continuous media literacy and media education. Hindi po batas ang sagot para magkaroon ng mas mahusay na media. Hindi po regulation, kundi self-regulation po yung kinakailangan.
8: Okay.
5: Sorry po, medyo napahaba.
8: Okay lang po.
1: Sige sana po, balik po kayo, Prof. Marami pa actually kung gusto nga itanong sa inyo. Pero maraming salamat, Professor Danilo Arau.
8: Ingat po, sir.
5: Salamat po.
1: Samantala, Quezon City RTC binasura ang petisyong ipatigil ang anumang impeachment-related actions ng Kamara laban kay VP Sara.
8: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
1: Arangkata Balita!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: Representative Martin Romualdez na hindi pag-atake sa press freedom ang pag-aresto sa CEO at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Sa pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez, sinabi niyang twisting the narrative o binabaluktot umano ng PGMN ang tunay na issue. Ayon kay Atienza, hindi tungkol sa karapatang pumuna sa gobyerno ang usapin, kundi may pangingikil ng pera kapalit ng pananahimik.
1: Sabi pa ni Atienza, ginawa lang ni Romualdez ang dapat gawin ng isang nasa kaparehong sitwasyon ang dumulog sa otoridad. Kumilos naman ang NBI ayon sa mandato nito. Tinutulan din ng kampo ni Romualdez ang sinasabing mga expose o material na hawak umano ng PGMN laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Atienza, kung may ebidensya man na anomalya, dapat ipaubaya sa mga tamang ahensya at hindi gamitin kapalit ng pera. Sa huli, ebidensya at due process pa rin ang mananaig at hindi ang mga baluktot na naratibo sa social media.
0: Matapos ang halos isang buwan, inaasahang maaapula na ang sunog sa Navota Sanitary Landfill bago matapos ang Linggo. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., nasa 4 hanggang 5 araw na lang ang aabutin para tuluyang mapatay ang apoy. Ayon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, dumami na ang supply ng lupang ginagamit sa fire suppression. Sa ngayon, nasa 80% ng kontrolado ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Katanggap-tanggap na rin ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa datos ng DENR.
1: Ibinasura ng Korte sa Quezon City ang petisyon ni Attorney Manases Manscarpio na ipatigil ang impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Presiding Judge Madonna Echeverri na walang jurisdiction ang RTC sa kaso dahil ang impeachment ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio na maglabas ng writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D, House Justice Committee Chair Gerbil Luisro at BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Ayon sa Korte, lehitimo ang mga aksyon ng House Committee on Justice dahil ginagampanan nito ang constitutional duty sa pagtukoy kung may sapat na basihan para sa impeachment.
0: Posibleng makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniya ang pagkakaiba ng naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya.
3: But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, eh, nandun ka naman, you were monitoring, and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya.
2: Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block,
3: we had the chance to even invite the Makabayan block to also present their appreciation of the evidence. And it was a quite an engaging discussion. And as a result, around at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken.
2: Umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment.
3: But syempre we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end what would be given greater weight no, and credence would be the evidence at hand.
4: Dr. Marcos,
2: Dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial.
3: Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at maihilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon labang sa kanya.
0: Ngayon,
2: ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Kanina ay binasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon ni na Attorney Mance Carpio na humihirit na ibasura ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan pa natin yan at iba pang mga issue kasama si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Magandang gabi po, Attorney Ligutan, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Jack, magandang gabi sa kaninya.
1: Yes, una-una, Attorney, ano yung reaction nyo dito sa latest development nga na binasura ng Quezon City RTC 81? Nagulat po ba kayo? Honestly, at may nakita pa ba kayo obstacle?
4: Honestly, it's not surprising. Hindi nakakagulat yung pagbasura ng RTC Branch 81 ng Quezon City sa naging petition for prohibition tsaka preliminary injunction ni Attorney Mance Carpio. Basically, sinasabi ng korte doon na wala namang nilabag yung Committee on Justice. Walang nilabag when it issued yung mga subpoena, no? Subpoena as regards yung income tsaka sal-en ng Vice President na kung saan maapektuhan yung mabubusisi, so to speak, yung income, assets, liabilities ng husband niya. So basically, yun yung point, no, na walang nilabag na batas yung Committee on Justice ng House, so walang basihan yung naging petition for prohibition or mandamus ng kampo ni Attorney Carpio. Yes.
0: Mm-hmm. And sa tingin niyo po, bakit ganito, no? Pala, well, I guess it's expected and pilit na parang pinipigilan ang impeachment proceedings. Ano po ang basa niyo dito?
4: Alam mo, kung malakas yung ebidensya against you, tsaka alam mong papalabas yung mga ebidensya, you know, parang nagiging desperado yung isang partido. Kaya pumupunta sa Supreme Court, di ba? Mm-hmm. Alala niyo, parang ilang cases, sunod-sunod, tawag natin dyan, there is a flurry of cases filed, and then luckily sabi ng Supreme Court this time walang ruling in favor sa kampo ni Vice President, and lo and behold, Ninia at Jack, nagsilabasan yung mga pasabog, no? Usapan namin kanina, hindi nga lang mga ano, smoking guns, parang successive mga nuclear bombs, di ba, yung mga sumabog, no? Parang napaka-telling naman na yung mga petition final sa isang prosesong constitutional tsaka legal tsaka sasabog yung mga ebidensya. Siguro alam nilang lalabas at lalabas yung mga ebidensya. Kaya gusto nilang pigilan, so to speak, yung mga pasabog na yun. Yun yung reason, yun yung nakikita nating pattern. Alam mong papalabas, alam mong masisira yung pangalan mo, and then alam mong hindi mo madedepensahan yung sarili mo, you have only one recourse, go to court.
1: Pero hindi pa parang nawe-weaponize in a way ang Korte Suprema sa ganung way, or talagang yun na yung last ditch effort nila, mag-ano sa
4: Constitution? Pero Jack, no, although we are on the opposing side of this legal battle, in fairness naman. Pero sana naman, pag pumunta ka sa Supreme Court, at the same time, dapat depensahan mo yung sarili mo sa, for example, sa Committee on Justice, which hindi nila ginawa dyan.
1: Pero yun nga, kasi sabi ni, di ba partner, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na posible pa rin na mapigilan sila na mag-convene pag nilapit nga sa Korte Suprema. Pero on what grounds? Kasi nasunod na yung proseso.
4: Okay, so I think yung punto ni Senator Lacson was yung Senado kasi as a body, as a collegial body, they have to decide kung tutuloy ba, kung may mag-uupos. Siguro narinig na natin, sabi ni Senator Robin Padilla, he will oppose. So pag may opposition kasi, obligado yung entire Senate to move to vote on the motion not to convene. Yun yung punto ni Senator Lacson. Pero siguro naman, compared to yung naging sitwasyon natin last year, parang ang hirap namang hindi magpatuloy yung Senado. Despite and after yung mga pasabog sa House, do you think yung mga senador, these are also politicians? And then considering na there is an overwhelming majority of the Filipinos, siguro 90%, iba nga 88%, 90%, pataas ng pataas yung gustong magka-impeachment trial. Do you think, Jack, tsaka ninya, magagawa pa ng Senado not to proceed? I don't think so.
0: Well, alam mo, anything is possible, attorney. Yes, so, parang
1: last year di natin akalain
0: for the best.
4: Yes, so.
0: But sabi nga, marami po ang, well, makakapalang mukha.
4: I know.
1: At lantaran.
0: Lantaran naman po. At parang, di ba?
4: Oo.
0: So parang, so ganun pala yun, ano? Pwede palang hindi mag-vote sila not to convene at all. So we don't even have to wait for them to convict her.
4: Yes. On paper, that's possible, pero napaka-improbable. Yung mga pangyayari the past 3 weeks, napaka-improbable. Parang close to impossible na. Close to impossible na na hindi magkukonvene. Kasi parang, sorry po, parang magiging ano yan eh, parang sampal sa mukha ng mga Pilipinong gusto magpatuloy yung impeachment trial kung yung Senado as a body will decide not to proceed to the trial.
1: Pero yun nga sir, eh, kung may konsensya sila at kahihiyan.
4: Yun nga.
0: Yun na nga. Eh, wala nga. Marami nga wala. But anyway, sabi ko nga, let's pray. Isa pa po sa mga naging issue dyan sa House Committee hearing ay yung hindi pagbukas ng mga tax record ni VP Sara. So sa tingin niyo po ba mas maganda na ito ay buksan sa Senate trial na mismo, or do you think naging missed opportunity ito nung hindi binuksan sa Kongreso pa lang?
4: Okay, so sa tingin ko it was not a missed opportunity. Kaya nga sabi natin, kahit wala yung box, yung mahiwagang karton na yan containing yung mga tax returns, kahit wala yan, na-prove na eh ng, through the Committee on Justice na may discrepancy on one hand sa naging declaration under oath ng Vice President as to her assets and liabilities sa net worth, tsaka on the other hand, yung naging transaksyon sa mga banko niya. You know, pag may discrepancy, mag-a-arise na doon ninya yung tinatawag natin na assumption na unexplained wealth yun. So enough na yun. Parang sabi ko nga, parang bonus round na lang yung box, yung mahiwagang green box na yan. But, you know, I think karapatan, tsaka yung taong bayan, eh, gusto nang mabuksan yung karton na yan. And it will happen in the impeachment trial sa Senado. I'm quite confident na mabubuksan yan in the impeachment trial. Kasi pag sinopress yan, ako, parang magiging ano yan, alala niyo yung parang second envelope, di ba? Yung panahon ng impeachment trial. No? So, hindi po makakatulong sa kampo ng Vice President kung hindi mabubuksan yung mahiwagang karton na yan.
1: Pero pag alam ko pa ulit-ulit yung mga tanong na ganito, pero yun nga, pag nag-BTO, mahahabol ba siya kung sakaling kakasuhan siya ng plunder?
4: Yes, pupwede pa. No? So, siguro yung tanong is, pupwede ba magpatuloy yung trial? Sa tingin natin, yes. Kasi nga parang yung penalty ng isang officer na may impeach, hindi tsaka makukonvict, hindi lang removal eh, perpetual disqualification. So pag nag-resign, yung isang impeachable offense while ongoing yung trial, mawawala yung removal. Pero yung kaakibat na penalty, which is perpetual disqualification issue pa rin yan. So sa tingin ko, and I think may isa, according to Father Bernas, sa isa sa libro niya, kahit mag-resign, yung impeachable offense, pupwede pa rin magpatuloy yung trial kasi nga dapat ma-determine ng Senate kung dapat ba siyang ma-perpetual disqualify from holding office.
0: Hindi na, not necessarily if she's guilty or not.
4: Yes, yes. Yun yung punto. And then I agree with that.
0: Oo, ang dami pwedeng mangyari.
4: I know.
0: Ang daming schools of thought, ang daming arguments sa pwedeng mangyari. Kaya hindi pa talaga eh. Na sabi mo, very overwhelming nga po itong inaasahan niyo pala. Ilang boto ang inaasahan niyo sa Kongreso?
4: So the last count, parang it will be more than yung counting natin last year.
0: Talaga? More than 215?
4: Napaka-optimistic. Isang bagay na kinatutuwa ng ating mga complainants. Napaka-optimistic this time. time. Saka siguro nagbunga yung mga pasabog during the three hearings sa Committee on Justice.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, a last question doon sa Pulse Asia Survey 4646 yes. Tayo si Senator Tulfo and VP Sara. Do you think itong impeachment case will affect future surveys on
4: definitely.
0: The standing of
4: definitely.
0: VP Sara?
4: Definitely. I'm 110% sure about it na pag nagpatuloy yung trial, pag nakita ng publiko during the trial yung mga pasabog ulit, tsaka yung mga pasabog pa, definitely yung ratings ng Vice President will decrease. Sa pababa ng pababa yung magiging survey involving the Vice President.
0: And do you think the survey results will pressure the lawmakers to vote a certain way?
4: Yes. It's also yung impeachment trial, it's also a political exercise. So definitely, correct, yung pulso ng masa, pakikiramdaman yan ng mga membro ng Senado.
0: Oh. All right, maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan. Thank you, sir.
4: Thank you so much. Good evening.
0: Handang-handa na si dating Senator Antonio Trillanes na humarap sa Senado kapag nagsimula na ang pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Habang umani naman ng batiko si Senator Robin Padilla sa pahayag na trabaho ng minority bloc na kumontra sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: Approved.
6: Sapat ang mga ebidensya para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito ang matapang na pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes nang kumpirmahin na naimbitahan na siya sa Senado para humarap sa impeachment trial laban kay VP Sara. Naniniwala din siya na dapat nang ma-freeze ang mga ari-arian ng bise.
7: Lagpas-lagpas na ang ebidensya na kailangan para ma-freeze yung mga accounts niya kasi maraming suspected unlawful activity na tinatawag. Kaya kailangan maagad-agaran aksyonan ito at hindi lang yung kanya, pati yung mga accounts ng kanyang asawa na si Manz Capio.
6: Para kay Trillanes, dapat malaman ng taong bayan ang kanyang nalalaman sa pamilya Duterte.
7: Re-reviewin ko na lang ulit yung mga dokumento na ibigay sa amin ng 2016. So, andoon na yung total ng deposito o mga pumasok doon sa account na yun na mahigit 2 bilyong piso at yung mga pera na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya Duterte mula sa isang drug lord.
6: Inilarawan naman ni Trillanes ang mga dapat asahan na mula sa mga tatayong senator judges.
7: Meron dyan na sarado ng isipan na talagang sila ay mag-acquit kung anuman, kahit na anuman ang bigat ng ebidensya makita nila. Pero sa kabilang banda, marami din dyan yung principled votes na tinatawag. Na pag nakita nilang ebidensya, sila ay boboto ng tama. Then meron yung transactional votes. Pangit man pakinggan, pero ito yung mga kailangan aregluhin. Ika nga.
6: Samantala, binatiko si Senator Robin Padilla sa pahayag niya kaugnay sa pagkontra ng minorya sa pag-convince sa Senado bilang impeachment court.
8: Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya.
9: So you will oppose the convening of the impeachment court?
8: Eh, natural lang yun. Natural niya yun. Eh, yun ang parliamentaryong kauga. Kayo naman.
6: Ayon kay Attorney Armando Virgil Ligutan, labag ito sa interes ng nakakaraming Pilipino na sumusuporta sa pagpapatuloy ng paglilitis. Malinaw din aniya na pansariling interes ng Vice Presidente lamang ang pinoprotektahan ni Padilla. Kinwestiyon naman ni Attorney Dino De Leon ang kakayanan bilang senador ni Padilla at sinabing nakakabahala ang umano'y kakulangan sa pag-unawa nito sa papel ng minorya. Giit pa ni De Leon, may mga pagkakataong dapat lampasan ng minority bloc ang kanilang political interest at makipagtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Ibinunyag ni Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacso na nakatanggap umano ng nasa 500 million pesos na allocable si Senator Rodante Marcoleta mula sa mga infrastructure project. Ayon sa abogado ni Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
9: Sa isang sulat kamay mula sa abogado ng Yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, lumabas umano na nakatanggap si Senator Dante Marcoleta ng nasa 500 million pesos na allocables para sa mga proyekto. Ito ang ibinunyag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon. Matatanda ang bahagi ng kontrobersiya sa maanumalyang flood control projects, ang allocables o bahagi ng budget ng DPWH para sa mga piling distrito ng mga kongresista. Ayon kay Lacson, hindi naman illegal na magkaroon ng allocables, pero tila hindi ito naaayon para sa isang mambabatas. Bukod sa sulat kamay ni Cabral, meron pa umanong ibang ebidensyang nakatakdang imbestigahan.
10: Actually, meron pa. Oo. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko hindi proper, pero hindi naman illegal. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin.
9: Nagkaroon din anya ng sinasabing bukulan umano noong panahon ni Marcoleta bilang chairman ng Public Works Committee ng Commission on Appointments.
10: There's this story, you know, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways, siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonuan na dahil kinoconfirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project.
9: Ani Lacson, hindi pa naman pinaiimbestigahan si Marcoleta.
10: Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka mayroong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang kriminal.
9: Patuloy namang umaasa si Lacson na makumpleto na ang siyam na pirma sa partial committee report kaugnay ng maanumalyang flood control projects para rin magkaroon anya ng pagkakataon ng iba pang senador na magtanong at magsalita tungkol sa nilalaman nito. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice si Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ilang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation. Kasama sa mga respondent ang mga opisyal at direktor ng kumpanya, mga miyembro ng pamilya Legarda at iba pang corporate officers. Ayon sa DOE, nabigyan ng legislative franchise ang SPSB noong 2019 upang magtayo at magpatupad ng mga renewable energy microgrid projects sa mga liblib at underserved areas sa bansa. Pero 7 taon na ang lumipas, bigo pa rin umano ang kumpanya na maisakatuparan ang mga ito. Posibleng may personal liability ang mga opisyal ng kumpanya dahil sa umano'y willful neglect at paglabag sa mga kondisyon ng franchise. Sa ilalim ng Public Service Act, ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring mapatawa ng multang umaabot sa 2 milyong piso at pagkakakulong.
1: Samantalang naghain ng resolusyon ang 5 mambabatas mula sa Batangas para kondenahin ang mga naging pahayag ni 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo noong nakaraang Martes, itinuturing nilang baseless, malicious at irresponsable ang mga akusasyon ni Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Inilarawan rin ni Leviste na isang peddler of fake news dahil sa pagpapakalat umano ng mga unverified claims. Binigyan din nila na bagaman pinoprotektahan ng parliamentary privilege ang mga mambabatas, hindi ito dapat gamitin para sa mga espekulasyon na. Kabilang sa mga naghain ng resolusyon, sina Ryan Recto, Amado Carlos Bulilia IV, King George Collantes, Beverly Rose Dimacuha at Jervil Luisro. Nag-ugat ito sa privilege speech ni Leviste kung saan idinawit niya ang mga Recto sa mga umano'y issue ng katiwalaan, vote buying at pakikipagsabwatan sa mga kontratista.
0: Bumagal na ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 dahil sa walang patid na epekto ng krisis sa gitnang silangan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinaka-mabagal na paglago ng ekonomiya simula noong 2021. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Tila nanumbalik ang epekto ng pandemya sa ekonomiya nang maitala ang mas mabagal na paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa unang quarter ng 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ito sa 2.8% mula sa 5.4% noong 2025. Mas mabagal ito sa target ng gobyerno na hanggang 6% na paglago. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng GDP simula noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa PSA, epekto ito ng oil shock mula sa gulo sa gitnang silangan, ang kontrobersya ng flood control at mas mabagal na rollout ng mga proyekto ng gobyerno ngayong 2026.
12: Yes, prices are elevated and the lingering effects of the oil price spikes in the past weeks are likely to persist in the weeks ahead. We expect to have some moderations and that developments in the global markets will continue to improve.
11: Bagaman nagtala ng paglago ang ilang sektor, bumagal naman ang paglago ng agrikultura. Kahapon, iniulat din ng PSA na bagamat nabawasan ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa 5%, kapansin-pansin pa rin ang dami ng mga nawalan ng trabaho, gaya na lang ng mga mangingisda na nabawasan sa 420,000.
13: Marine fishing ito, ito yung mga mangingisda natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa kanila kasi nabawasan. Nakita natin itong fisheries production ay bumaba sa first quarter 2026 versus 2025 first quarter.
11: Ng ekonomiya dahil kontrolado pa ang pagbilis ng inflation at unemployment. Para maiwasan ito, tututukan ng gobyerno ang targeted na tulong sa pamamagitan ng uplift. Magsusulong din ang pamahalaan ng iba pang reforma para gawing epektibo at epesyente ang pagpapatupad ng programa sa bansa. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nalampasan ni Pinoy tennis ace Alex Ayala ang unang round ng Italian Open nang manalo siya laban sa pambato ng Poland na si Magdalena Frech. Sa score na 6-0, 3-6 at 6-4, tinapos ni Ayala ang first round at sinabing malaking bagay ito dahil ito ang kauna-unahang panalo niya sa Roma. Laking pasasalamat din ni Ayala sa mga kababayan sa Italy na nanood ng kanyang match. Sunod niyang makakaharap sa Italian Open Round of 64 ang pambato ng China at kasalukuyang world number 33 na si Xin Yu Wang.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Minya Corpus.
1: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinion o gusto mo lang malaman ang higit patungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: This is FM Radio.
7: Mga niyan ang mga nakamotor at lalo po nilang inipit itong naka SUV.
8: Niyaya umano ng mga biktima ang mga nakamotor na ayusin na lang ang problema sa barangay, pero hindi sila pumayag. Makalipas ang ilang minuto, doon na nag-amok ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Kasamang rumesbak ang isang armadong lalaki na hindi pala kasama sa gitgitan.
7: Itong dalawa ay legend na nakainom. Dahil nga po yung may... Itong may hawak po ng baril. At nung pong hapon na yon, imbis na magkakausap po sa barangay, ayusin po yung insidente, hindi po sumipot itong mga suspects po na yon.
8: Agad namang inaresto ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa mga reklamong trespass to dwelling, grave threat at malicious mischief. Madadagdagan naman ang kaso ng pinaghahanap pang armadong lalaki dahil napag-alamang paso ng kanyang lisensya.
7: Meron pong nakarehistro sa kanyang baril, ngunit ito po ay expired pa noong 2016, kaya po siya ay nakasuhan ng violation ng 10591, RA 10591.
8: Nagpaalala naman ng pulisya na maging mahinahon sa pagmamaneho at agad na i-report sa kanila ang anumang insidente para maiwasan na lumala ang gulo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Nilooban ng isang kawatan ang bahay ni its Showtime host Teddy Corpus sa Quezon City. Mahigit 90,000 pisong halaga na mga gamit at cash ang natangay ng suspect. Yan ang CCTV patrol ni Allison Ko.
10: Bandang alas 3 ng madaling araw noong Linggo, inakyat ng lalaki ang balkonahe sa ikalawang palapag ng bahay ng its Showtime host na si Teddy Corpus para makapasok. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay, may binuksan pang pinto ang suspect bago naglibot at naghalungkat ng mga gamit sa loob ng bahay. Natangay niya ang isang gadget, cash at mga charger. Nagpunta pa ang suspect sa unang palapag ng bahay at sinubukang buksan ang isang nakakandadong pinto. Nang mabigo, bumalik siya sa second floor at doon dumaan palabas. Sandali siyang nanatili sa loob ng gate habang may mga dumara ang sasakyan bago tuluyang tumakas. Ayon kay Teddy, tulog sila ng kanyang pamilya sa ikatlong palapag nang mangyari ang pagnanakaw. Kinaumagahan na nila natuklasang na biktima sila ng akyat bahay.
11: Eh, pag umaga talaga, nagigaming ako sa umaga eh. So, ang lagi kong ginagamit, yung iPad ko. So, that time, hinahanap ko yung iPad ko sa sala. Ba't wala sa sala? Tinignan ko sa Find My iPhone. Pagtingin ko, nasa pangatlong kanto namin yung iPad ko. So, dun ko na-chinek yung buong CCTV namin. Meron ng lalaking nagbukas nung ano namin, nung pintuan.
10: Ayon kay Teddy, naisoli na sa kanya ng kapatid ng suspect ang gadget na ninakaw.
11: Bandang 4 a.m. kaninang umaga, may kumakatok sa gate namin sa labas. So, takot na naman kami kasi, di ba, baka maulit eh. So, sabi ko, ano po yun? Sir, mga taga-barangay kami. Sir, nakita yung ano nyo, iPad nyo. Na-retrieve yung iPad nyo. Tumawag yung magnanakaw sa kapatid niyang lalaki. Yung kapatid na lalaki, tumawag sa kapatid niyang lalaki tapos sinabi kung saan niya tinago yung iPad.
10: Dahil sa insidente, matinding pangamba ang nararamdaman ngayon ni Teddy para sa kanyang pamilya.
11: Natakot ako for my kids din. Kasi kung ako lang, mag-isa okay lang eh. Pero may anak akong babae, so hindi pa naman naglalak yun.
10: Ayon sa Quezon City Police District Station 14, tukoy na nila ang suspect at patuloy ang pagtugis nila rito.
12: Kahapon po, May 6, 2026, we have already filed a criminal complaint against the suspect, which is identified naman din po nung mga witness natin. Kasi nung upon reporting po nung victim natin dito sa station, we conducted an immediate follow-up investigation po.
10: Desidido rin si Daddy na ituloy ang kaso laban sa suspect na napag-alamang dati nang nakasuhan ng robbery at possession of illegal firearms noong 2018. Allison Ko, ABS-CBN News.
13: Sumuko sa pulisya ang driver na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City. Humingi ng tawad ang driver sa tinakasang pump attendant pero desidido ang biktimang ituloy ang reklamo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
14: Matapos magpakarga ng gasolina Linggo ng madaling araw, imbes magbayad, biglang harurot ang asul na kotseng ito sa isang gasolinahan sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa pump attendant, halagang 1,500 pesos ang tinakasa ng driver.
15: Biglang na lang sinara yung bintana ng kotse, tapos biglang humarurot. Sinubukan ko pa pong habulin pero di ko na po naabutan.
14: Pero makalipas ang 3 araw, sumuko na sa pulisya ang driver na plakahan at

0: naman po tayo, sir eh. May problema rin. Decided po akong mag-file po ng ano, dahil po nga sa di naman po mababayaran yung traumang ginawa niya sa akin.
1: Cargo ng pump attendant ang 1,500 pesos na halaga ng hindi binayarang gasolina. Pero laking pasasalamat niya dahil marami ang nagmalasakit para magbigay ng suporta.
0: Hindi naman daw nila ikakalta sa isang sahodan po. Bale, paunti-unti lang. Papasalamat po ako sa binigay po na tulong sa akin. Kahit 1,500 lang yung tinangay. Pero yung nabalik po sa akin, mas malaki po.
1: Ito na ang ikatlong insidente ng gas and run sa Quezon City.
2: Ang inyong kapulisan po ay humihingi at nagbibigay babala sa mga balak pang gumawa ng ganitong insidente dahil ito po ay nakakabala lalo na po sa mga tao na gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal.
1: Maharap sa reklamong estafa ang driver. Nasa kustudiya na rin ng PNP ang ginamit niyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Daan-daang pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman ang ilang establishmento na sumiklab na sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Walang naisalbang gamit ang ilang residente nang sumiklab ang sunog sa Barangay San Antonio sa Parañaque City nitong Miyerkules ng gabi.
5: Wala na kami po na ibang nagawa. Bit-bit na lang po namin yung aso and then lumabas na po kami. Hindi na namin inano yung mga papeles o mga whatsoever, basta yung mga aso namin safe.
6: Siyempre, mahirap talaga kung anong gagawin namin dito ngayon. Saan kami titira? Panibagong bahay na naman. Gastos. Wala kaming kapira-pira.
4: Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at mabilis na kumalat dahilan upang itaas ito sa Task Force Alpha. Sa kabuuan, 90 bumbero ang rumispond sa lugar, 25 mula sa BFP at 65 mula sa mga volunteer groups. Tinatayang nasa 500 hanggang 600 pamilya o nasa 1,800 individual ang apektado habang ayon sa datos ng barangay, humigit kumulang 100 bahay ang natupok.
7: Yung lugar ay medyo masikip. At the same time, yung supply of water supply natin. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark.
4: Nagkumahog naman ang mga bumbero sa pag-apula sa sunog na sumiklab sa Barangay Bagumbayan, Taguig City, pasado alas 9, Miyerkules ng gabi. Dahil sa laki ng apoy, itinaas ito sa ikatlong alarma kaya rumisponde ang 56 na fire trucks mula sa BFP volunteer groups at fire brigades mula sa mga karating lungsod. Hamon para sa mga bumbero ang kakulangan ng tubig sa unang bahagi ng operasyon, kaya kinailangang itaas ang alarma para sa karagdagang tulong.
8: Bandang 10-11 po ay dahil nga po mas lumalaki pa, mas lumalawak po yung sunog natin, ay tayo po ay nakapag-desisyon na itaas po natin yung ating alarma, 2/3 alarm po. Kailangan pa ng karagdagang unit na makakatulong sa atin para mas mapabilis yung pag-apula ng ating sunog.
4: Sa bahay ni Jomari Santos, pinaghihinala ang nagsimula ang sunog. Nasa trabaho siya nang mangyari ang sunog.
9: Bali, may tumawag po kasi sa akin ng 9:26. May umuusok daw po sa loob ng bahay. Pagpasok ko naman po doon, galing akong work, umakyat po ako dun sa may hagdan. Umuusok pa lang po siya. Tapos nung sinisigawan na po ako ng tao sa labas kasi may apoy na po pala dun sa may bandang labas. Kaya nung biglang may pumutok, dun na po ako lumabas. Sobrang bilis po kasi ng pangyayari.
4: 6 na bahay ang natupok na tinitirhan ng 11 pamilya o nasa 37 individual. Tiniyak naman ng Taguig City LGU na may matutuluyan at matatanggap na tulong ang mga nasunugan.
10: Yung mga talagang walang matutuluyan ay ready naman po tayong i-welcome sila doon po sa ating evacuation center.
4: Walang nasaktan sa sunog na idineklarang fire out dakong 12:58 AM ng Huwebes. Sa Quezon City naman, natupok ang 3 kainan, 1 pet shop at butika sa sunog na sumiklab sa Barangay Holy Spirit, Huwebes ng umaga. Umabot sa 2 alarm ang sunog na nirespondihan ng mahigit 30 fire trucks. Isa sa mga apektado ng sunog ay ang foreigner na may-ari ng 1 kainan.
11: Actually, we are a refugee here. We've been repatriated from Gaza almost 2 years and this is our main source of income, you know. So we are surviving day by day, to be honest with you.
4: Naapula din ang sunog ng 5:45 AM. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP para matukoy ang pinagmulan ng apoy at kabuuang pinsala. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
12: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte

0: Ang kumalat online na nabato umano siya ng laptop sa isa sa kanyang abogado. Muli ring nanindigan ang bise na walang ebidensya ang mga inihayang reklamong impeachment laban sa kanya, bagay na dati nang dinepensahan ng ilang kongresista. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
1: Ilang araw bago pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nanindigan siyang dapat ebidensya ang tingnan ng mga mambabatas sa kanilang pagboto sa isang panayam sa mga taga-suporta matapos dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, muling iginiit ng pangalawang pangulo na walang ebidensya at pawang mga alegasyon lang ang mga reklamong ipinupukol sa kanya. Dati nang iginiit ng leader at mga miyembro ng House Justice Committee na nakabatay sa mga ebidensyang inilatag sa mga pagdinig ang pagdeklarang may sapat na batayan para usigin ang pangalawang pangulo. Pumalag din ang bise sa akusasyong boboto pabor sa kanyang impeachment ang ilang kongresista dala lang takot na maghiganti siya.
2: Ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Yung nakalagay doon, is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration?
1: Sinagot din ni Duterte ang alegasyong takot umano ang ilang kongresista na mawalan ng budget, kaya umano sila boboto pabor sa impeachment.
2: Merong impeachment o wala, wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang MOOE sa mga congressman, hindi na magpa-function ang gobyerno.
1: Dati nang pinabulaanan ng mga kongresista ang nasabing paratang, pati ang alegasyong may dagdag budget ang mga magsusulong ng impeachment.
3: Gusto nilang palabasin na hindi kusa, hindi kanilang nasa loobin ang pagboto ng impeachment.
4: Wala po tayong na-encounter, nakausap concerning allocations related to this impeachment process. So I deny that.
5: It's just an allegation and there is no proof regarding that, and I personally have not received any calls or any of my staff.
1: Pinasinungalingan naman ni Duterte ang kumalat sa social media na binato niya umano ng laptop ang tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team na si Attorney Michael Poa, paliwanag ng bise. Kailanman, hindi siya namato ng laptop sa sinuman at wala rin anya itong idudulot na mabuti sa kanya at sa kapwa.
2: Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa groups nila. Sa minsan, nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting.
1: Dagdag ni Duterte, meron siyang personal na laptop. Pero hindi niya ito itatapon basta-basta dahil mahal umano ang bili niya rito.
2: Bakit private yung laptop ko? Hindi ma-afford na gobyerno yung gusto ko na laptop. Pag nasira yon, ako din yung gagastos at bibili ng
1: Tingin ng pangalawang pangulo, bahagi ito ng anyay misinformation, disinformation at paninira ng mga kalabang hindi na niya pinangalanan.
2: Para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Incompetent? Malabas din yan sa kanila. Dati nagsasabi sila brat ako pero ewan ko, tumitigil na sila ngayon. Ayun pala, corrupt, magnanakaw.
1: Sa kanyang pahayag sa ABS-CBN News, pinabulaanan din ni Poa ang espekulasyon na anya'y gawa-gawa lamang. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
0: Ready na ba kayo sa mga showbiz ganap? Ihahatid yan ng ating celebrity star patroller, ang Gen Z total performer, walang iba, Alexa Ilacad. Welcome back sa TV Patrol, Alexa.
6: Maraming salamat, Ate B.
0: Nagbabalik ang isa sa mga well-loved kapamilya sitcoms na Home Along the Realest. Pero hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Para sa fans na naabutan nito, ang tanong nila, ano kaya ang kwentong tatakbuhin ng pamilya ni Kevin Cosme? Samantala, may rebelasyon ng batikang actress na si Dina Bonneville tungkol sa isang eksena sa upcoming series na Love is Never Enough. Alamin yan sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
6: Nagbabalik kapamilya si Dina Bonneville.
7: Bumalik siya sa second floor. Pinagahampas ng lalaki na kahubad ang hood na sasakyan. At hinamon na lumabas ang naturang driver.
8: Mabalik sila, pumunta sila dito, nakatok kami dito. Sino ba yung mga tao na to?
7: Ayon sa pulisya, nag-ugat ang away dahil sa nangyari umanong gitgitan ng isang motorsiklo at ng SUV.
9: Nung nagkagitgitan po sila, binaba po nung kapatid, nung driver, itong salamin niya at
10: The tropics at MacArthur Park has 5 types of luxurious accommodations, from small groups to large gatherings, and well-appointed event halls suitable for your special occasions like weddings, birthdays, any type of parties, or even corporate events. Welcome
11: the
10: to the presidential
11: now on
10: villa.
11: FMR. It's 6:47.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: 33 years. Nagbabalik ang pamilya ni Kevin Cosme, hindi sa telebisyon, kundi sa big screen. Sa inilabas na trailer, makikitang nandoon pa rin si Azon, papel ni Nova Villa, kompleto pa rin ang mga anak ni Cosme, at nakatira pa rin sila sa tabi ng Riles. Pero tila nakakaintriga at nakakaantig ang mga linyang binitawan ni Azon.
17: Kevs, parang okay na sila. Ready na ako anytime.
6: Si Boy 2 Kizon ang nag-direct ng Home Along the Realest The Reunion na ipapalabas sa June 17. MJ Felipe, ABS-CBN News.
18: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, mag-live-in partner na tiklo sa pambubugaw umano ng anak. Aso, malapit ang binaril ng angkas ng motorsiklo. At mga leader ng Timog Silangang Asya nagdatingan na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Tinulungan naman ako ng nurse namin eh, si Jamila. Ang anak ko si Marcos.
0: Ang kumukulong dugo ni Lara.
2: Keep your eyes on the prize, Lara. This is all for the greater good.
0: Mas maiintindihan mo pa.
3: Mas matimbang pa rin ang utos ni General.
4: Pinura yung mga ebidensya. Sino ang may pangalan ng lahat ng ito?
5: Bagong miyembro ng Task Force Alpha.
6: Sir, sa wakas, makikilala ko na kayo.
0: Blood versus Duty.
7: Dapat nakakulong na Estela Morales, man.
8: Pinoprotektahan ang anak mo si Vincent, eh.
0: Magkahiwalay na diskarte.
9: Kukuha ako ng recording sa loob.
10: Malaki raw ang kitaan dito.
11: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
10: Si Walter Cunanan. Sino yung batang nasa cellphone? Kaedad niya yung kapatid ko.
0: Magkasabay na kapahamakan.
12: Hoy! Sino ka?
13: Hoy!
10: Sandali! Sandali!
0: The Alibi. Ang buong katotohanan.
14: Asia is riding the color coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp and Jakarta, Indonesia on June 14 at Bengal Space. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global.

0: Kapamilya, narito po ang konting paalala ngayong summer. Ang matagal na pananatili sa ilalim ng araw ay maaaring magdulot ng sunburn, heat exhaustion o heat stroke. Para maiwasan ito, sundin ang mga sumusunod. Dalasan ang pag-inom ng tubig. Iwasang lumabas ng bahay habang matindi ang sikat ng araw. Kadalasang matindi ang sikat ng araw mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. Kung kailangan talagang lumabas, magsuot ng preskong kasuotan at sombrero. Gumamit din ng payong kung maglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Maaari ring ischedule ang paglabas ng bahay ng maagang maaga o sa hapon kung kailan hindi na matindi ang sikat ng araw. Paalala mula sa ating ABS-CBN.
1: Quick question, what do you actually think?
2: Tungkol sa kahit ano?
3: Yung totoo ha?
1: Your actual take.
4: Because we want to hear it.

0: Arestado ang mag-live-in partner sa Cavite na inilalako umano ang malalaswang larawan at video ng 11 anyos na anak online. Ayon sa pulisya, kinukonsyensya pa umano nila ang bata at wala silang kakainin kapag hindi sumunod sa ipinapagawa. Exclusive ng papatrol, Karen De Guzman.
1: Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga operatiba ng PNP Women and Children Protection Center ang bahay na ito sa Mendez, Cavite, kung saan ibinubugaw umano ng isang ina ang 11 anyos niyang anak online.
2: Ito yung pag-produce, pagkuha ng picture, pag-save ng mga pictures, ng masiselang picture ng mga bata. No, ito po ay pinagbabawal ng batas.
1: Nakumpirma ang pang-aabuso matapos makita sa gadget ng suspect ang malalaswang larawan at video ng bata na inilalako umano niya sa mga dayuhan.
3: Nag-show sila at siya yung nagdidirekta kung ano yung gagawin ng bata. Dito sa undercover natin, nagdemand siya ng $40 para magpadala ng video.
1: Kasama sa inaresto ang live-in partner ng suspect.
3: Siya yung recipient ng payment doon sa galing sa parokyano.
1: Nasa gip ng mga otoridad ang biktima at ang dalawa pa niyang kapatid na itinuturing na children at risk. Ayon sa pulisya, alam ng bata na siya ay napagsasamantalahan pero wala anya siyang magawa dahil kinokonsensya umano siya ng kanyang mga magulang.
3: Binobombahan pa siya ng guilt. Ganon din yung sinasabi nitong mga magkakapatid na pag hindi ginawa, walang diaper yung kapatid, walang gatas, wala silang kakainin.
1: Sinampahan ng mga reklamong may kaugnayan sa online sexual abuse and exploitation of children ang mga suspect. Isa pa rin ang Pilipinas sa mga pangunahing pinagmumulan ng child sexual abuse materials sa buong mundo ayon sa mga otoridad. Tina-target ng mga online predator ang mga Pinoy dahil sa kahirapan ng bansa at sa dami ng laging naka-online. Madali rin anilang makipag-usap ang mga dayuhan sa mga Pilipino dahil sa kaalaman sa Ingles.
3: We still consider this as alarming para yung drive natin, yung mga programs natin, nakatutok pa rin kasi we value yung mga bata na nasisira ang buhay dahil dito sa pang-aabuso.
1: Bukas ang hotlines ng pulisya para tumanggap ng mga reklamo at impormasyon tungkol sa pang-aabuso sa mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang magkakaangkas na suspect matapos barilin ang isang aso sa Ramon Isabela. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng motorsiklo ang kahabaan ng Isabela Alfonso Road sa barangay Ambatali ng Tahulan at habulin ng dalawang aso. Nakalampas na ang mga suspect pero kalaunan ay bumalik sa lugar. Tinapatan ng rider ang mga aso at saka naman malapitang binaril ng angkas ang isa sa mga ito bago tumakas. Humingi ng tulong ang may-ari ng aso para makilala ang nasa likod ng pamamaril ng kanilang alaga.
4: Sunod-sunod po ang mga dadaluhang pulong ng mga lider ng Tibok Silangang ASEAN na lalahok sa ASEAN Summit sa Cebu. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano na ang ginagawa ngayon ng mga lider?
5: Bernadette, nagpatawag ng trilateral summit si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi kasama ang mga pinuno ng Thailand at Cambodia. Ito ay para pag-usapan ang matagal nang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa dahil na rin sa border disputes kung saan nasa 100 na ang namatay at libo-libong mga sibilyan ang kinailangang lumikas. Inaasahan na magkakaroon ng pahayag ang tatlong leader matapos ang kanilang pagpupulong.
6: Isa-isa nang nagdatingan sa bansa ang mga leader ng Timog Silangang Asya na lalahok sa ASEAN Summit 2026. Unang dumating Miyerkules ng gabi, si Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ng Brunei Darussalam, na siyang piloto rin ng sarili niyang eroplano. Kasama niya ang kanyang anak na si Prince Abdul Mateen. Dumating na rin kagabi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna sa summit. Ngayong Huwebes, sunod-sunod na ang pagdating mula kay Timor-Leste Prime Minister Cairala Sanana Gusmao, Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Cambodian Prime Minister Samdek Moha Borvor Thipadey Hunmanet, Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar bin Ibrahim, Thai Prime Minister Anutin Charn Vicarul at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Dadalo ang lahat ng heads of state, maliban na lang sa Myanmar, nakakatawani ng permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Ngayong Huwebes, sunod-sunod ang ministerial meetings, kasama ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community Council. Sentro pa rin ang usapan ang pagtugon ng rehiyon sa mga hamon dala ng giyera sa Middle East.
7: The ongoing crisis in the Middle East and its far-reaching repercussions, including the disruptions to energy flows, trade routes, food supply chains, and the welfare of our nationals, remind us that developments beyond our region can have immediate and profound effects.
6: Prioridad din ng ASEAN ang pagsuporta sa mga MSME, kaya dapat anilang panatilihin ang free trade sa pagitan ng mga bansa.
8: Cebu is perhaps a fitting place for this. It has served as a gateway connecting markets, people, and ideas across our region. Even today, it remains a vital hub for trade and industry. It is a reminder that connectivity has always been central to our region's growth.
6: Isusulong din sa summit ang mas pinatibay na kooperasyon sa usapin ng mga katubigan. Sa pamamagitan ng isang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, kasama dito ang posibleng pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Bukod yan, isusulong din ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA at maging ang mga hakbang sa pagtugon sa cybersecurity at transnational crime. Ngayong Biyernes, isasagawa ang mismong Leaders Summit. Itatampok dito ang mga local textile mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para makita ng buong mundo. Si Francis Libiran ang nagdesign ng isusuot ni Pangulong Marcos at ang mga terno na isusuot ng Unang Ginang. Mismong ang Unang Ginang ang nanguna sa pagtiyak na magiging maayos ang summit at may pagmamalaki ang kultura ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado.
5: Bernadette, kaninang hapon ay nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Vietnam. At dito ay napag-usapan nila na magkaroon ng long-term rice trade agreement at magkaroon din ng kolaborasyon sa usapin naman ng turismo. Kanina ay pinangunahan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang special summit kasama ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area. Bernadette.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan.
9: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang binabantayang low pressure area at bagyo?
10: Alvin, nakatawid na ng Mindanao ang low pressure area na dyan na po yan sa Mayoro Gulf, huling namataan sa dagat na sakop ng bayan ng Picong, Lanao del Sur. Kita po natin makapal pa yung mga ulap sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya asahan pa ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito hanggang bukas. Samantala, nananatili pa rin malayo sa bansa ang Tropical Storm Hagupit na mahigit 1,800 kilometers ang layo. Hasilangan po yan ng Mindanao na sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng malusaw na ang LPA habang kumikilos pa kanluran dyan sa May Sulu Sea, habang yung bagyong Hagupit po ay posibleng makapasok ng PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi at ng Linggo ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Kaloy kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon ay nanatiling mababa ang tsansa ng pagtama ng bagyo sa lupa, pero posible po itong lumapit sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa kalagitnaan ng susunod pang linggo. Patuloy pong umatabay sa updates ukol sa bagyong ito dahil magbabago pa yung pinapakita nating forecast. Kung may ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa LPA, mainit naman po at maalinsangan sa Luzon. 44 degrees Celsius yung pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan, Batac City, Ilocos Norte, Dagupan City at San Jose Occidental, Mindoro. Bukas naman, Biyernes, higit 20 lugar ang pwedeng makaranas ng danger level heat index, kasama po dyan ang Apari, Cagayan sa 45 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Batac City, Dagupan City, Tagaytay City at 43 degrees Celsius sa Borongan City, gayon din sa Cuyo, Palawan, Lawag City, San Jose Occidental, Mindoro at Sinaitan langit Ilocos Sur. Dahil nga po mainit at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, patuloy pang nabawasan at halos kalahating metro ng level ng tubig ang nabagsak po dyan sa may Angat Dam. Sa ngayon po ay nasa 181.35 meters ang taas. At kapag umabot ito sa minimum operating level na 180 meters, ay posibleng bawasan muna ang alokasyon sa irigasyon mula sa Angat Dam. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 8 sa Mindanao, may aasahan pang mga pagulan sa umaga dyan po yan sa may Surigao del Sur at sa Zamboanga Peninsula. Sa tanghali, uulan din sa ilang bahagi ng Basilan at maging dito po sa may Davao del Norte. Mas maulan sa hapon dito sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Maguindanao Provinces at uulan pa hanggang pagsapit ng gabi dyan sa Western at dito po sa Central Mindanao. Sa Visayas, magiging maaraw at mainit sa malaking bahagi maghapon, pero may mga aasahan pang pagulan, lalo bandang tanghali dito po sa may katimugang bahagi ng Negros Island Region at sa gabi, dito po sa may Eastern Samar at Samar Province may aasahang mga pagulan. Sa Palawan, malalakas po ang ulan sa umaga hanggang tanghali sa gitnang bahagi ng probinsya at tanghali naman hanggang pagsapit ng gabi, meron ding mga pagulan dito sa Southern Palawan. Sa Luzon, magpapaulan ang easterlies sa umaga dito po sa hilagang bahagi ng Quezon Province at sa may Rizal at pagsapit ng tanghali sa may Aurora at Quirino. Sa hapon, may thunderstorms. Magpapaulan po iyan dito sa may Ilocos Region at sa hilagang bahagi ng Zambales at sa gabi, meron pang malakas na ulan sa may La Union. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung heat index base po yan sa The Weather Company at wala pa rin pong aasahang pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
4: Mga ari-arian, pananim at kabuhayan sa Kamalig at Ginobatan Albay ang napuruhan sa muling pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Bumisita po doon ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para umagapay sa mga apektadong residente.
11: Laking panlulumo ng magsasakang si Johannes mula sa Kamalig Albay dahil ang dating malawak at masaganang taniman ng gulay halos wala nang mapakinabangan matapos matabunan ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon.
12: Siyempre nalungkot ako. Umiyak nga ako eh. Kasi naalala ko yung pagod, yung mga gastos.
11: Bukod sa mga pananim, ilang hayop na katuwang sa pagsasaka gaya ng baka at kalabaw ang namatay. At ang iba ay nawawala rin kasunod ng pag-alburuto ng Mayon.
13: Yung iba takot, yung iba din pangamba kasi yung mga tanim nila. And yung iba din nasasaktan kasi yung mga alagang hayop nila is namatay po. And may ilan din pong nawawala pa hanggang ngayon.
11: Gaya ng Kamalig, ang katabing bayan ng Ginobatan ay napuruhan din ng ashfall. Inaalala ni Thelma ang posibleng epekto ng abo sa kanyang kalusugan.
14: Ang una pong naisip ko ay nagdasal po ako. Sabi ko po, sana naman po, hindi naman po lumala itong nangyayari sa amin.
11: Bumisita ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa dalawang bayan sa Albay para maghatid ng tulong. Mahigit 800 pamilya ang nabigyan ng relief packs na naglalaman ng ilang pangunahing pangangailangan.
15: Maraming salamat po ABS-CBN Foundation sa ipinamahagi nyo na talagang mapapakinabangan ng mga kababayan natin.
14: Malaki pong pasasalamat ko, lalo na po noon pa na pumupunta kayo lagi dito, nagbibigay sa amin ng tulong.
0: At susunod, FBI nanindigang walang setup kaugnay sa pag-aresto sa vlogger na si Franco Mabanta. At Alex Ayala naghahanda na para sa susunod na laban sa Italian Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangan niyo po ako bilang si Ahmad Mustafa, The Blood versus Duty.
1: Blood versus Duty, alas 8 ng gabi sa Prime Time Bida.
2: Dapat nakakulong na Estel Morales, man.
3: Pinoprotektahan ng anak mo si Vincent, eh.
1: Magkahiwalay na diskarte.
4: Kukuha ako ng recording sa loob.
5: Malaki ramang kitaan dito.
6: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
5: Si Walter Cunanan. Sino yung batang nasa cellphone? Kay edad niya yung kapatid ko.
1: Magkasabay na kapahamakan.
7: Hoy! Sino ka? Hoy!
5: Sandali!
1: The Alibi. Ang buong katotohanan.
8: Quick question, what do you actually think?
9: Tungkol sa kahit ano.
10: Yung totoo, ha?
8: Your actual take.
11: Because we want to hear it.

0: Yeah, you may. It's their moment to shine.
1: What if it is a scam?
2: I need money.
3: This is Cum Company.
4: You work for us now.
2: Ang ano po, parang K-pop idol.
5: Bebe, fighting.
6: Siya ang number one fan at supporter ko.
7: Ba't di ka kaya sumali sa tracking
8: film? Puro silver lang naman nakukuha niya.
9: Ano mo naman kasi, nakapaalam.
10: Naniniwala kami sa'yo.
11: Bata naman nila nagkaroon ng
12: tanong. Gusto ko makagraduate, makahanap ng magandang trabaho. Hindi ko ba pwedeng gawin yun kasabay ng pagiging the best na nanay sa anak ko?
13: Salamat na pumayag ka gawin to.
14: Wala nang mas hihirap pa sa isang ina ang magluwal ng sanggol.
15: Katapos ipamimigay niya lang sa iba.
16: Excuse ko to ah. Bakit di ba yung pangalan?
17: Sorry, anak.
18: Sinabihan kita, di ba ma?
17: Pero ayaw mo makinig!
19: Kung may kailangan kayo, magsabi kayo kaagad sa akin, ha?
20: Salamat, anak.
19: Bakit ako yung nabulag?
21: Alam ko, aahon ka dyan. Kasi malakas ka. Ah,
22: hindi lang naman ako nagkasakit. Hindi mo na sana kailangan umalis.
23: May kachat din akong Amerikano.
24: Tayong mga nandito, naghahanap din tayo na magpapasaya sa atin.
25: I've fallen in love with you.
26: Do you love me too?
27: Ay.
28: Baka na ba maging Mrs. 40?
27: Oo, oh, Eddie.
29: Mahihirapan ka dyan sa yenan mo.
30: Nangingialam ka?
0: MMK. Hugot from the vault.
31: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers

0: Isa pong magandang balita. Ang atin pong ABS-CBN ay pinarangalan bilang Gold Winner sa Finance Asia 2026. Tayo po ay kinilala bilang Best Managed Company in the Media and Entertainment Category. Mula po ito sa nominasyon at boto ng investors at financial analysts para sa mga pinakamahuhusay sa industriya. Ang pagkilalang ito ay patunay lamang sa ating matibay na samahan dahil wala po ang parangal na ito kung wala po ang inyong pagmamahal at tiwala. Tagumpay nating lahat ito, kapamilya. Ngayong Huwebes.
1: Tinulungan naman ako ng nurse namin si Jamila. Ang anak ko si Marcos.
0: Ang kumukulong dugo ni Lara.
2: Keep your eyes on the prize, Lara. This is all for the greater good.
0: Mas maiintindihan mo pa.
3: Mas matimbang pa rin ang utos ni General.
4: General, yung mga ebidensya. Sino ang may pangalan ng lahat ng ito?
5: Bagong miyembro ng Task Force Alpha.
6: Bob, sir. Sa wakas, makikilala ko na kayo.
0: Blood versus Duty.

0: Walang set-up. Yan po ang sagot ng National Bureau of Investigation sa reklamo ng kampo ng vlogger na si Franco Mabanta sa kanyang pagkakaaresto. Idinetalye pa ng NBI kung ano ang nangyari bago mahuli ang social media personality. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa surveillance video nito nakuha ng isang NBI agent, nakunang nakikipag-usap si Peanut Gallery Media Network founder at chairman Roberto Franco Mabanta sa isang NBI agent na nagpanggap na tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang hotel. Ayon sa NBI, pinag-usapan nila rito ang 75 million pesos na ibibigay bilang paunang bayad mula sa 300 milyong pisong hinihingi umano ni Mabanta. Kapalit ng hindi paglabas ng kanilang umanong expose laban kay Romualdez. Dala na umano ng mga ahente sa hotel ang isang duffel bag na may lamang 50 million pesos. Pero hindi umano tinanggap ni Mabanta ang bag dahil sa mga CCTV sa lugar. Sa halip, pinapunta sila ng Mabanta sa isang exclusive club sa Pasig City para doon na lang iabot ang bag at mga maleta ng pera sa kanyang staff. Noong gabi din yun, dinala ng mga ahente ang pera sa Pasig. Pagdating sa exclusive club, tinawagan ng NBI ang contact at tinutusan sila nito na ibaba ang mga maleta. Nang mabigay na ang maleta sa staff, nadiskubring naroon din sa lugar si Mabanta. Kit agad na nagpakilala mga ahente at inaresto ang lima. Sumugod na rin ang iba pang operatiba kasunod ang ilang miyembro ng media.
2: Pagdating namin kunin, pero we waited for the traction to be.
3: Are you angry or something? Or...
4: No.
1: Sabi ng NBI, ang papalit-palit na lugar para ma-deliver ang pera ay patunay na walang setup na nangyari na siyang ginigiit ni Mabanta.
5: Ando naman kayo eh, nung hinuli yan, so you can answer kung sinetup, no? Kasi nakita mo yung tendency na to avoid yung mabibidyo, makuha ng CCTV, nagpagpad, iba-iba direction, may mga phone calls, may exchange of text messages. Mahirap naman yata yun, nasasabihin natin sirap. And it's very unfair to the men and women of NBI na nagtatrabaho ng maayos base sa ebidensya na naayos sa proseso.
1: Noong gabi din yon ay isinampan ng NBI reklamong robbery with intimidation kay Mabanta at apat pang kasama. Sa pahayag, itinagi ni Mabanta ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginitin niya na sila ay pinatahimik dahil sa kanilang expose. Ayon naman kay Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez, binabaliktad ng PGMN ang kwento. Ang issue umano rito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag at karapatang punahin ang nasa gobyerno, kundi ang paghingi mo na ng pera kapalit ng katahimikan. Anya ang ginawa lang ni Romualdez ay ipagbigay alam sa otoridad ang nangyari na agad inaksyon na ng NBI batas sa kanilang mandato sa batas. Dagdag pa niya, kung ano man ang hawak na expose ng PGMN laban kay Romualdez ay hindi mahalaga sa inaakusang krimen laban kay Mabanta. Kung meron naman talaga silang ebidensya na anomalya, dapat ay nilabas nila ito at inihain sa tamang institusyon para maaksyonan at hindi dapat ginamit para mangikil. Kumpiyansa naman ang kapo ni Mabanta na mababasura ang kaso right laban sa kanilang kliyente.
6: The legal team is confident of what we have. We saw through the inquest last night, kasi yes, inquest sila last night, how weak the complaint is, the complaint affidavit, the evidence presented. We are very confident of our case and we are working so hard to get our clients out as soon as possible.
1: Sa ngayon, nag-apply na ang NBI ng cyber warrant para ma-examine nila mga nakumpiskang digital evidence mula sa entrapment operation. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
7: Sa ibang balita naman, muling sumiklab ang sagutan sa media ni na Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Mitsa nito ang Chairman's Progress Report ukol sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Nagpapatrol, RG Cruz.
8: Bukod sa mga rekomendasyon kung sinong dapat pang imbestigahan, sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na iimbestigahan na nila ang mga tinatawag na allocable sa leadership fund, lalo na ang mga sulat na mga mababatas para sa mga flood control projects. Walang binanggit na pangalan pero kita sa slide presentation ni Lacson ang isang dokumento na may sulat kamay patungkol sa isang Kong Marcoleta.
9: Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control projects. What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
8: Nang usisain ng media kinabukasan, kinumpirma ni Lacson na may ganun ngang dokumento na sulat kamay ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Nakasaad dito na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Dante Marculeta. Dito na rin siya nagkwento ng mga narinig niya umano mula sa mga kongresista ng Commission on Appointments na pinamamahalaan noon ni Marculeta.
4: Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan. And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project.
10: Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Noon pa man, malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan.
8: Bagamat nilinaw ni Lacson na hindi porket sumulat ang isang mababatas para sa proyekto ay may krimen na, dapat pa rin anya mag-imbestiga para tiyaking hindi nawaldas ang pera.
4: Pero kung parang whimsically mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong.
10: Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigan na rin?
8: Hindi rin pinalagpas ni Marculeta ang pagpuna ni Lacson sa mga kasamahan na hindi pumirma sa partial committee report.
4: Ay tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, nag-dissent ka, at least pumirma ka.
10: Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report? Ang partial report ay unfinished report.
8: Pinuna rin ni Marculeta kung bakit wala ang ilang pangalan sa progress report ni Lacson.
10: Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico yung 30 Tamarind Street na kung saan isang billion ang na-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz.
8: Pati ang inirekomendang klase ng investigasyon ni Lacson kay dating House Speaker Martin Romualdez may puna si Marculeta.
10: Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng depresya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation.
4: Probably they have the evidence to, you know, yeah, to support their case, ano. Pero it's up to them.
8: Tingin ni Marculeta, siya ang pinupuntirian ni Lacson habang may iba pang dapat umanong ipatawag na hindi pinatawag.
10: Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan?
4: Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
8: Wala namang bagong pahayag si Lacson sa mga bagong sinabi ni Marculeta sa plenaryo. RG Cruz, ABS-CBN News.
11: Balik na sa Senado ang kontraktor na si Curly Vizcaya matapos ma-ospital at maoperahan sa balikat noong nakaraang linggo. Kinumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na ibinalik na sa Senado si Vizcaya nitong Huwebes ng umaga matapos bigyan ng clearance ng mga doktor. Sa Senado na ipagpapatuloy ni Vizcaya ang pagpapagaling. Nakaditini si Vizcaya kaugnay ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa mga manumalyang flood control projects.
0: Matapos ang buwena manong panalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Italian Open, naghahanda na siya ngayon para sa susunod na match laban sa number 31 seed player mula sa China. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
12: Buong araw ang mga laro sa Italian Open sa Foro Italico sa Roma. Dinagsa ang iconic Pietrangeli Court para sa dikit na laban ni Alex Ayala at Magdalena Freck na tumagal ng mahigit 2 oras. Exciting ang laro, lalo na sa final set. Matapos bumawi si Ayala mula sa score na 1-3 hanggang sa nagtagumpay sa score na 6-love, 3-6, 6-4. Emotional si Ayala at agad niyakap ang mga coach sa kanyang box. Sobrang saya rin ng mga Pinoy na bumiyahe pa mula sa iba't ibang siyudad ng Europa.
13: Laban, Alex!
12: Ikinagulat ni Alex ang ganitong buhos ng suporta mula sa mga kababayan.
14: Nagulat din ako, hindi ko inakalang ang dami-daming Pinoy dito sa Rome. Pero I'm very happy. Maraming salamat.
12: Waited for this ball. Inamin ni Alex na sobrang hirap ang paghabol niya sa world number 45 na si Freck.
14: I'm really proud of myself because there were so many moments, especially in the third set, where she could have gone really far and maybe the match could have slipped from me, but I'm happy with how I held out and how I fought.
12: Masaya si Alex na nagbunga ang kanyang mga ensayo para mas lalong gumaling sa clay court.
14: And I think I've come a long way from last year. So yeah, it really means a lot because I think my team and I have really been working the past few weeks, and
15: yes,
14: I think that we've been able to put out just some things that we've been working on in competition.
15: Yeah.
12: Sunod na kalaban ni Ayala si Wang Sengyu, ang number 31 seed.
14: She's got a killer serve, killer ground strokes, very fit, and I think it will be a good match.
15: Okay.
14: It will be a good fight.
12: Huli niyang nakalaban si Wang sa Auckland noong Enero kung saan natalo siya sa 3 sets.
15: Sa Biyernes, nakaschedule ang round of 64 match Ayala kontra Wang. At ang good news, maglalaro rin ng double si Alex dito sa Roma. Kapartner niya ang Amerikanang si Hailey Baptiste. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
0: Susunod, malaki-laking rollback sa diesel at kerosene na mumuro sa susunod na linggo. At paglago ng ekonomiya, bumagal sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Bukod sa pagpapatalsik sa pwesto at habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang tungkulin sa gobyerno, hinihiling din sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na panagutin sa batas ang pangalawang pangulo sa Lunes pagbobotohan kung iaakyat ito ng Kamara sa Senado. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Naipamahagi na sa mga miyembro ng Kamara ang kopya ng committee report at House resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 57 members at ex-officio members ng House Committee on Justice ang pumirma rito, kung saan nakasaad na nakitaan ng komite ng probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si Duterte. Ayon sa Articles of Impeachment, suportado ng ebidensya ang mga alegasyong culpable violation of the Constitution, bribery at graft and corruption, high crimes at betrayal of public trust laban kay Duterte. 4 na articles ang tinukoy dito, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, kabiguang ideklara lahat ng ari-arian sa kanyang sal-ends at kabiguang bitawa ng kanyang business interests bago manungkulan bilang bise. Pasok din ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd para labagin ang procurement laws at pangungontrata para ipapatay umano ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hinihiling ng Articles of Impeachment sa Senado na pagkatapos ng paglilitis, ideklara si Duterte na guilty sa mga nabanggit na artikulo, tanggalin siya sa opisina at habang buhay na pagbawalang umupo sa gobyerno at panagutin sa sinasabing mga paglabag sa batas. Para umakyat ang naturang Articles of Impeachment sa Senado, hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang bumoto pabor dito.
2: The reason why it is historic, unprecedented, first time, no? Is because this is an offshoot of the Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representatives case, which pertains to the first impeachment complaint filed back in the 19th Congress. And of course, I am ready for interpellation.
1: Sa grupo ng party list representatives sa Kamara, mayorya ang naghayag ng suporta sa impeachment.
3: At the moment, I think the count is at 47, if I'm not mistaken. 47 out of 60 plus party list group, 62, 63 party list.

0: as signifying support to the impeachment.
1: Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Bumagal ang paglago ng ekonomiya sa pinakamababang antas sa loob ng maraming taon. Pero hindi basta-bastang inaasahang makababawi ang ekonomiya dahil sa epekto ng gulo sa Middle East at ang paparating na El Nino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Pagbebenta ng halo-halo ang pinagkakakitaan ni Jocelyn matapos mag-resign bilang kasambahay dahil sa sakit sa likod. Pero hindi anya pwedeng mabakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin.
4: Talagang kailangan may pinagkakakitaan.
3: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang paglago ng ekonomiya o gross domestic product sa 2.8% nitong unang quarter ng taon. Mas mababa ito kaysa sa 5.4% noong nakaraang taon. Tatlo ang itinuturong dahilan. Una, ang patuloy na epekto ng flood control scandal sa pananaw ng mga mamimili at negosyante. Pangalawa, ang delay sa pag-aproba at release ng 2026 national budget na nakaantala sa ilang proyekto. At ang may pinakamalaking epekto, ang gulo sa Middle East.
5: Negative talaga na medyo tatlong quarters na sa ating production side ay construction at yung manufacturing has been slowing down.
3: Nasa 4.5% lang ang paglago ng services industry pero negative ang growth sa agriculture at sa industry sector.
6: Ang 2.8% GDP rate ang pinakamababang growth rate ng bansa simula pa ng first quarter ng 2021 kung saan nagkaroon ng negative 3.8% growth sa gitna ng pandemya. Pero kung tatanggalin ang pandemic period, ang 2.8% na ang pinakamababang growth rate sa loob ng higit 16 na taon kung saan nagkaroon ng GDP na 1.8% noong fourth quarter ng 2009.
3: At dahil hindi pa tapos ang gulo sa Middle East, inaasahang hindi na makakamit ang growth target na 5-6% ngayong taon, lalo't nagbabadya ang El Nino.
7: Even as the Middle East conflict ends today, the lingering effects of the oil prices and the supply chain disruptions will persist in the coming months.
3: Ayon kay Balisakan, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pinaka-apektado gaya ng pamamahagi ng ayuda sa mga drivers at diskwento sa pasahe. Dismayado sa resulta ng GDP ang isang business group.
8: Our GDP for the last quarter was 2.8. Kind of disappointing. Our exporters was pretty high, $112 billion. Our BPO increased also to $40 billion.
3: Sa hina ng ekonomiya ngayon, isa lang maipapayo ni Balisakan.
7: Lahat tayo magtitipid kahit sa gobyerno. Ipinag-utos na ni Presidente na walang troubles muna.
3: Inaasahan ang pag-aaralang muli at babaguhin ang pamahalaan ng growth target ngayong taon, lalo't sumirit din ang inflation sa bansa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Kinumpirma po ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo ni Energy Secretary Sharon Garin laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinabi ito ng DOJ isang araw matapos magtungo ni Garin sa tanggapan bagamat tikom siya sa pakay ng kanyang pagbisita roon. Ayon sa tagapagsalita ng DOJ na si Attorney Polo Martinez, under evaluation ang reklamo ng kalihim. At kung sakaling sasapat ang mga ebidensya, sakala mang-anya magsasagawa ng paunang investigasyon. Ayon naman kay Leviste, ang tanging kopya ng reklamo na nakita niya ay ang lumabas sa report ng media. At batay anya dito, mahina ang reklamo laban sa kanya.
9: May makasaysayang achievement ang OPM singer at hitmaker ng Dilaw, Namumula at Kahel na Langit na si Maki. Inanunsyo niya sa kanyang social media na pumalo na sa 1 billion ang kanyang all-time stream sa Spotify. Nitong Pebrero, inilabas ni Maki ang live version ng kanyang Color Coaster album sa digital streaming platforms. Tampok dito ang 10 songs mula sa original na Color Coaster album. Matapos naman ang Color Coaster One More Ride concert sa Araneta Coliseum, ikinakasa na rin ang kanyang international tour na

0: stop sa Singapore at Indonesia. Ngayon din sa North America, Australia at New Zealand.
1: Susunod. Bini di pa rin makapaniwala sa pagkilalang iginawad ng Senado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: This is FM Radio. FM.

0: Kamusta naman kayo?
1: Okay lang po.
0: Parang sobra kahit anong sabihin nila, sabay sila.
1: Tatalunin namin yun.
0: Lysias, bakit si Ivy ang gusto mong laro para sa Pink Elephant?
2: Napaginoo niya.
0: Full of energy ang umaga natin ngayon.
1: Dito mo si Sir.
3: It's who? Win it! 5:45 p.m.
4: Welcome to my hometown.
5: Iko tayo ngayon dito sa Imus, Cavite.
6: Ari na kita sa Iloilo.
7: This is my hometown.
3: Simula ngayong Sabado, Taupo goes to iba-ibang probinsya.
6: Nakapunta ka na ba sa Tarlac?
3: Bibisita tayo sa hometown ng ating mga patrol ng Pilipino na taga Tarlac.
8: A province full of surprises, flavors, at adventures na legit na pang bucket list.
3: Cavite!
5: Pakita ko sa inyo ang old school history pero cool vibe dito sa amin.
3: Iloilo!
9: Iloilo is more than your usual tourist destination. It's more fun, more adventures.
3: At Batangas!
10: Ay kapag hometown adventure, kailangan laging exciting! Ang saya!
3: Ang kanilang tour and adventure sa Taupo! Sabado, sa bago nitong oras, alas 6:45 ng gabi!

0: ba dapat nakakulong na Estelle Morales na yan?
1: Pinoprotektahan ang anak nung si Vincent eh.
2: Magkahiwalay na diskarte.
3: Kukuha ako ng recording sa loob.
4: Malaki raw ang kitaan dito.
5: At sino naman ang nakapagsabi sa'yo?
4: Si Walter Cunanan. Sino yung batang nasa cellphone? Kaedad niya yung kapatid ko.
2: Magkasabay na kapahamakan.
6: Hoy! Sino ka? Ah! Hoy! Hoy!
4: Hoy! Sandali! Sandali!
2: The Alibi, ang buong katotohanan.

0: Salatke Rosin sa Martes dahil nagtuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ng dalawang produkto sa unang tatlong araw ng kalakalan sa world market. Habang namumura namang tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na bill dahil sa inaasang paglakas ng konsumo sa kuryente dahil sa tindi ng init. Nagre-reklamo si Lizelle dahil tumaas ang bill nila sa kuryente pero nung nakaraang linggo, nagpakabit pa sila ng aircon dahil hindi na nila kaya ang init. Umuupa kasi sila sa ika-apat na floor ng bahay na ito na masikip at sa pool ng singaw ng yero sa kabilang bahay. Kaya nag-aalala si Lizelle na lalong lulobo ang bill nila sa Meralco.
1: Di namin alam kung ano resulta nito. Baka maging 5,000 to or baka hindi lang.
0: Isa sa mga opsyon ni Lizelle ay huwag na munang magbayad ng kuryente dahil sa bagong patakaran ng gobyerno na bawal ang putulan o disconnection ng kuryente hanggang July 2026. Ang problema niya, magkakapatong-patong din ang kanyang bayarin sa loob ng 3 buwan. Kaya sisikapin pa rin ni Lizelle na makahanap ng pambayad imbis na magpatong-patong ang bayarin.
1: Obligado ka nga. Parang inaano mo na, imbis sa pagkain, kuryente mo na. 1D18 mo na.
0: Pero sa June billing pa naman, papatak ang gamit sa aircon ni Lizelle. Ang dapat niyang paghandaan ay ang bayarin ngayong buwan na hindi pa alam ng Meralco kung tataas o bababa.
2: It can go either way. But of course, nandoon yung pressure for prices to go up simply because mukhang mas mabigat yung factor ng pagbaba ng pera natin at saka yung Middle East situation.
0: Nilinaw din ang Meralco na kasali pa rin sa babayaran ng mga consumer ang kontrobersyal na other charges na nag-viral sa dami na nagre-reklamong ito ang nagpapataas ng kanilang bayarin. Pero nanindigan ang Meralco na hindi ito ang nagpapalobo sa bill ng kuryente.
2: The only major driver of electricity rates is the generation charge.
0: Samantala, batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, lagpas 5 pesos nang ibinagsak sa presyo ng diesel, mahigit 6 pesos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, nasa 2 pesos pa rin ang itinaas sa world market.
3: Yung diesel po, malaki po yung posibilidad na talagang rollback po. No? Actually, dun sa kung MAPS lang, baka madagdagan pa po yan. No? Lalong lumaki pa po no? Yung magiging potential rollback, including kerosene.
0: Pero bakit nga ba pababa ang presyo ng diesel pero pataas naman ang gasolina? Paliwanag ni Belias, bagamat parehong galing sa krudo, magkaiba kasi ang demand profile ng dalawa. Mas malakas ang bentahan ng gasolina ngayon dahil ito ang mas ginagamit sa biyahe sa paparating na summer season sa Amerika at Europa.
3: Although hindi pa talaga sabihin natin officially open yung driving season kung tawagin doon sa Northern Hemisphere, pero syempre nagkakaroon na ng stockpiling yan. So effectively, lumalaki po yung demand ng gasolina.
0: Sa Pilipinas, mas mahal na ang diesel kaysa gasolina, bagamat parehong nasa 80 peso level ang presyo nito sa ngayon. Sa kabila ng serye ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating presyong 50 hanggang 60 pesos kada litro ang diesel at gasolina bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan.
4: Nasa Cloud 9 pa rin ang Bini matapos silang gawaran ng pagkilala ng Senado dahil sa makisaysayang Coachella performance. Looking forward na ang 8 para sa mga susunod na proyekto at pagtatanghal. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Makasaysayan para sa 8 miyembro ng Bini ang pag-imbita sa kanila sa Senado para sa pag-adopt ng Senate Resolution 370 na kumikilala sa kanila kasunod ng matagumpay na pagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival noong isang buwan. Kwento ni Senator Bam Aquino, ang sponsor ng Senate Resolution, tunay na may pagmamalaki ang ginawa ng Nation's Girl Group.
6: Yung performance ng Bini sa Coachella really created waves in the entertainment industry and talagang brought out our Filipino pride. Nakakatuwa talaga na nandun sila in such a big setting, a global setting, at halatang halata sa kanilang performance na proud sila sa pagiging Pilipino.
7: Meron talaga kaming goal, meron kaming stand na talagang gusto namin. Everywhere we go, we bring our Filipinism with us.
5: Punong-puno rin ng saya at pride ng girls sa pag-congratulate sa kanila ng mga senador.
7: Yung joke namin na kaninong panaginip, parang hindi namin akalain na, alam mo yun, na-recognize yung hard work nga ng Beanie.
8: Hindi ko po alam anong iisipin ko nung time na yon, pero I know that I'm so grateful.
9: So thank you po sa pagkilala kasi yun, parang na-validate din lahat ng hard work and parang malaking bagay to sa amin.
8: It's a good feeling po, so we're just so happy to be here.
5: Sa lakas ng OPM ngayon, naniniwala si Senator Bam na panahon na para pagtuunan ng pondo at tulong ang Pinoy creative industry na kung tawagin ay soft power, bagay na sinang-ayunan din ng Beanie.
10: I believe na dapat talagang ma-share to all of the artists, hindi lang OPM artists but also lahat ng mga creatives out there na walang means, walang kakayahan, walang outlet, platform for it.
8: Naniniwala po kaming lahat na ang laki talaga ng potential ng mga Pilipino, lahat ng artists, ang daming kaya pang ibigay and ipakita out there globally.
11: Now is the time na talagang mag-go tayo sa global scene. Dapat di tayo matakot, wag nating ikahiya na kung sino tayo dahil lalaban ang mga Pinoy.
5: At pagdating naman sa petisyon ng Blooms na gawing ambassador ng turismo ang Beanie, reaksyon ni Senator Bam.
6: Let's do it! Let's do it, di ba? Gawin natin. No, I think Beanie and so many other Filipino artists can be, sila yung ilabas natin at pakita natin sa mundo, they're the best foot forward for the rest of the world. No?
5: Looking forward na ang Beanie sa kaliwat kanang imbitasyon sa loob at labas ng Pilipinas. MJ Felipe, ABS-CBN News.
12: Ito na nga pong ikatlong beses na nakasama natin si Alexa dito sa TV Party.
13: Wow! Napakabait na bata.
12: Naku, huwag ka magkasawa ah. Oh, ayoko, call me and I'll be there. Yeah. At trending nga daw ang digital series ninyo na The Chambermaid's Daughter. Huh? Paano niyo ito pinaghahandaan? Yeah. Nag-workshop po kami ni Jello of BGYO. We had a couple workshops. And then, we're very lucky kasi very hands-on po yung director namin. And the whole set po, ang ganda po ng vibes. Good vibes lang talaga. Kaya naging natural po yung chemistry and yung naging kinalabasan po ng The Chambermaid's Daughter.
14: Nakakakilig, oh.
13: No,
14: parang teaser pa lang nakita ko. Oh,
13: yung Jello, yan yung nag-newscast din dito. You're right.
15: Parang Koreano.
13: Yeah.
14: Yes.
13: Ayan.
16: Ang cute.
14: I think, Jesus. Bakit naman nilabas sa TV Patrol yan?
13: Yung Omekisi.
16: Ang cute. Ay, ang ganda.
13: Ay, matangkad nga.
14: Opo. Maliit lang din po talaga ako.
13: Thank Pero you. Napakagandang bata nito, Karen. Ano?
14: Salamat po.
16: Natural beauty.
13: Pero may bago sila dahil ang ASAP magbabago ng time slot. Kasali
16: okay.
13: Ka doon.
16: Okay. Oh, oh, invite. Kailan ba to?
14: Ano? Ayan. I'm inviting everyone to join our live concert experience sa ASAP XP on May 10 at the Araneta Coliseum. ASAP XP is bigger, brighter, and closer to you than ever. Because we've got two unique shows and two unique experiences. Show 1 is at 12 noon and show 2 is at 7 p.m. At marami po kaming explosive treats at very exciting guests na makakasama. Kaya sana po ay magkita-kita po tayo sa The Big Dome on Yay! May 10. Wow. Tickets are available at ticketnet.com.ph. Kaya grab yours now! And on May 17, catch ASAP XP on its new time slot. ASAP XP on Prime Time. Every Sunday na po yan, 5:30 p.m. Opo, sa All TV 2, A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at syempre po sa iWant.
16: Okay.
14: Yay, thank you po.
16: Ang tanong ko lang, quickly, alam mo bang dahilan bakit lumipat ng 5:30? Malaking shift yun ah.
13: Oo, from noon time
16: to... From a lunch show to parang prime time evening show. At kinwento ba sa inyo?
14: Not exactly po, pero siguro dahil ang ASAP XP po ay parang XP means experience. So parang na po siya concert experience.
12: Panggabi na talaga.
14: Siguro po. Ganda.
16: Alright.
13: Concert sa Araneta, yung dalawang time slot, ulit. Magkaiba.
14: For the vibes.
13: Magkaiba yun. Kasi dalawang shows, right?
14: Opo, magkaiba po yung shows.
16: Pero yun lang yun. That's not one time.
13: One time yun.
14: One day lang
13: po. Pero dalawang time slots.
14: Opo, two shows po siya.
13: Ano?
14: 12 and 7.
13: Pero the same artists yun.
14: Secret po.
16: But wait, not televised or televised?
14: Ay, televised din po.
16: Yung 12 at 7?
13: Oh.
12: Ang alam tama, no? Starting May 17 pa po yung 5:30 p.m. Okay. Time.
13: May special doon. But not live.
16: Fairness.
13: Manood tayo.
12: Alam mo? Yes po.
13: May 10.
16: Gusto ko lang sabihin ito, ABS-CBN, iba ka.
13: Ibang mag-shift.
16: Diba? Iba ka.
13: Mag-adapt.
12: Slay. Slay.
16: Wait, paka-explain.
12: Talakpak yan.
16: Parang clap po ganun ba yun?
13: Slay. Ano tawag?
12: Slay.
13: Slay.
16: Slay.
12: Slay. You ate that.
16: Ah, really? Yan ba yun ngayon?
12: Opo.
16: Oh my gosh. I am old.
13: Paano?
16: Sabi niya.
12: Miss Karen. Slay.
16: Slay.
13: Ah, parang may tea. Slay. Slay.
12: Slay. Depende na po sa inyo.
13: Slay.
16: So, now. At yan, ang mga balitang binabantayan namin para sa inyo.
13: Hi ka ba?
16: Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Fur-fur. Ako po si Bernadette sa
13: Plano.
16: Ano yung fur-fur?
12: For real. For real. For real. For real.
16: Wow. My fur-fur. God! Si ano ba ito?
13: Wala naman akong alam.
16: How did you know fur-fur?
13: Bata pa siya eh. Kumpara sa amin.
12: We're all in the same age group here. Tayo,
13: at sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Uy! Sa All TV!
12: Two!
13: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at...
12: Magandang gabi, bayan!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
17: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
18: This June 2026, kumapit ng mahigpit sa paparating na Malupitang Music Festival sa Eastern Visayas ngayong taon. Enigma Music Fest 2026. An explosive 5-hour performance featuring today's top artists and legends. Umindak sa sayawan kasama ang Sex Bomb. Kiligin sa boses ni Piolo Pascual. Mapawaw sa birit ni Morissette.
19: Gusto ko nang bumitaw.
18: Ah, ah. Love sa cool at seductive songs ni Arthur Neri. And vibe sa mga songs ni Janela.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Napagandang gabi, Eastern Visayas at the Globe City. Today is May 7, 2026. Webes na po tayo mag-vibes Thursday. And makakasama niyo po sa loob ng dalawang oras na tugstugan at usapan ng inyong mga vibes kada na sina? DJ Nico Chico.
1: DJ Faylamon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Alahala-hala. Para sa mga kabibs natin dyan. Yung mga medyo tutulog-tulog na. Nakagising muna kasi nandito pa kami.
1: Uy, 8 pa lang naman. Yung iba naman siguro is nagdi-dinner pa lang. Yes. Yung iba nga hindi pa siguro eh.
0: Yung iba
2: samahan niyo po muna kami. Diba?
1: Bakit ba nagtutulog-tulog
0: kasi
1: naman?
0: Kasi busog na busog na eh. Sarap matulog ngayon. Lalo-lalo na pag naka-full blast ang aircon.
1: Oo, kasi ang init.
2: Siyempre, naka-full blast din yung volume ng ano, radio.
0: Radio. Okay, mga ka-vibes ngayong gabi. Nako, ang ganda ng ating pag-uusapan.
1: Ang daming makaka-relate.
0: Parong na naman.
1: Bakit siya na parong?
0: Buti-buti lang ang banta.
1: Ay, sensitive.
0: Sensitive. Bagalan ko ah.
2: Bagalat.
0: Babae ng menopause.
1: Uy!
2: Sensitive. Sensitive.
1: Tabi-tabi po.
0: Aray!
1: Nagbiminopose na. Grabe naman.
0: Hey, kumusta, kumusta? Medyo na parang balita tato na PCA pa again. So later on, we'll get to see our faces again. Don't worry, girls. Anyway, mga ka-vibes, ready na ba kayo sa ating may topic ngayong gabi? Nako, patungkol pa rin po ito sa relationship.
2: Oh, ano nga ba yung question natin? Ano yung relasyon?
1: Ano yung relasyon
2: na pag-uusapan natin?
0: Relationship or situationship?
1: Patasan na naman tayo doon. Ito yung topic natin, ka-vibes, ngayong gabi. Mas masakit ba mawalan ng label o mawalan ng effort?
0: Sakita na naman to.
1: Doon tayo. Yung panakit na gabi?
2: Yung kagabi natin is about
1: pagsasalita naman yun.
2: Tas, kung nakakasakit din.
1: Eh, kaya
2: so, ngayon lang, ano to, sakitan din.
0: Sakitan
1: papunta
0: din.
1: Papunta na din doon.
0: Mapanakit na naman na gabi.
1: Hindi ito gandang gabi. Hindi
2: ano yung mas masakit?
1: Yung
2: mawalan ng label or?
1: Mawalan ng effort.
2: Mawalan ng effort.
1: Eh, dalawa din naman masakit to eh.
0: Parang yung masakit lang yan. Parang pero yun alin ba doon ang mas masakit? Yun ang ating pag-uusapan. So, we'll talk about that, mga ka-vibes. Kung gusto nyo maki-join sa ating usapan, kung gusto nyo mag-share ng inyong mga opinion, di ba? Pwede kayong mag-send ng inyong mga comments sa ating comment section.
2: Yes.
0: Live na po tayo ngayon.
2: Live po tayo ngayon, mga ka-vibes. Sa 100.7 FM Radio Tacloban page, hanapin nyo lang po yan. Nag-iisa lang po yan, 100.7.
1: Yes, yes, yes. At sa mga hindi pa po naka-follow sa atin, mga ka-vibes, pa-follow naman po. Parang awa nyo na. Kasi para syempre, mas marami kaming ka-talking-talking dito while we're live. At sa mga hindi pa po nakapag-download ng ating FM Radio app, available po siya sa Play Store and App Store. So, pwede nyo pong i-download siya for free lang po yun, mga ka-vibes. Para naman marinig nyo yung mga music natin from sign on to sign off dito sa 100.7 FM Radio Tacloban.
2: Kahit saan po kayo magpunta, maririnig nyo po lahat ng stations ng FM radio.
1: Yes,
2: kaya,
1: yes,
2: i-tuning
1: yes
2: nyo na yan, mga ka-vibes. I-download na ang 100 points FMR app at i-tune in na sa 100.7 FM radio Tacloban.
0: At i-share nyo. Don't forget sa inyong mga OFW friends and families para anytime, anywhere, maririnig nila mga paborito ng mga songs, especially na dito sa Tacloban City.
1: Yes. Correct. Para naman feel at home pa rin sila.
0: Feel na feel at
2: hindi
0: home.
2: Hindi nila ma-miss ang Philippines.
0: Hindi masyadong mamimiss.
2: Correct.
0: Yun. So, there go mga ka-vibes. Ang ating oras, it's 8:13. Matuloy-tuloy na po ang ating tugstugan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet.
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: pwede kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ikaw ay dilaw. Ay, nananaragit ngipon. Ay, delikado. Dapat.
1: Naka-toothbrush.
0: Okay, mga ka-vibes, good evening po sa inyong lahat. It's 8:25, alas 8:25 na po. And welcome po sa ating programang
2: Gandang Gabi Vibes!
0: Ayan, at tayo po ay mag-umpisa na ng ating podcast for how many minutes?
1: Black time na naman po. Black time program. Black time like program mga 15 minutes. Tayo. Enough na ba?
0: Ay, tingnan natin. Okay, mga ka-vibes, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa kung alin ba talaga ang mas masakit. Mas malupit na, mas masakit pa.
1: Masakit ba?
0: Malupit ang sakitan, oo.
1: Oo, ng label o mawala ng effort.
0: Alo? Alin ba talaga ang mas masakit? Sige, unahin po muna natin yung mawala ng effort. Yung parang dahan-dahan.
1: Nag-fail
0: softly with her song.
2: Akala ko his song. With his song.
0: Yung lyrics, di ba? Ng song. Pero ito, anin, ha? Kung fading effort ang ating pag-uusapan. Ito yung tinatawag. Yung alternate na title dyan is Slow Death.
1: Wow, slow death. Parang unti-unti.
0: Dahang-dahang pinapatay.
1: Killing me softly.
0: Killing me softly. Yun ang term doon. Dahang-dahang pinapatay. So, eh, bakit nga pala mas painful
1: yun? Dahan-dahan pa?
0: Hindi lang
2: biglaan ang alin?
0: Damdamin.
1: Bakit pag-usaping damdamin?
0: Affected lahat, no?
1: Dami.
0: Sige, eto yung bakit nga pala mas painful ang nag-fade ni effort. Number one, it's because of active neglect. It is not just about love fading, but about one person stopping the daily actions, communication, and care that sustain a relationship.
2: Diba? Kasi pag nakasanayan mo na ng isang bagay na ginagawa niya para sa'yo, tapos bigla na lang.
0: Active
2: neglect. Or dahan-dahan na lang pa. Ngayong araw,
1: ang change.
2: Yes, parang hindi niya na ginagawa. Okay, baka ngayon lang. Tapos nung pangalawang araw na naman, ganun na naman. Pero, oh my God.
0: Nung una, may breakfast in bed. Ngayon, ikaw nang nagluluto ng breakfast.
1: Oy, pero di ba ganun yun? Yung mga sabay-sabay, pag mag-jowa, ganun.
0: Ganun talaga yung mag-jowa.
2: Pero
0: pag nag-asawa na,
1: ikaw na.
0: After the honeymoon stage,
2: wow.
0: May banyak na.
2: Nagtupagluto. Oo.
0: Tsura. Bakit magluluto? Diba? Mga sa ganitong mga, labi daw ako, masahiya daw ako. Baga soft patim ka doon. Yan na, may konti galit na.
2: May diin
1: kaya
2: na.
1: Comfortable na. Comfortable na kasi ka mga kaditagsa. So, ang mga sugad, wari na masyado effort. Or else, may niya liwat gin hatagan hin sugad at nga attention ang ginahatagay mo before.
0: It's either.
1: Mm-hmm.
0: Sige, number two, confusion and self-doubt. Anong ibig sabihin nito? It creates a gaslighting effect where you question your reality, asking if you are too much or if you are imagining the distance.
1: Ano na naman to? Hallucination? Sasabihin?
0: Wala ko naintindihan.
2: Gaslighting yung parang gaslighting kasi yung parang
0: alam mo ba kung bakit hindi na kita pinapansin kasi ganito.
2: Yung parang nagiging toxic.
0: Nagiging na controlling ka na.
2: Yes.
0: Ganun yung mga salitaan yan.
2: Dapat ganito ginagawa mo. Ganyan. Dapat kasi yung effort kusa na ginagawa.
0: Tapos
2: hindi yung ikaw mismo.
0: Tapos magtatanong siya, ano bang kasalanan ko siya? Ba't ang ganyan ng parang cold shoulders ka naman? Frozen shoulders!
2: Kailangan ng massage.
1: Massage mo naman kasi.
2: Yes.
0: Ano bang kasalanan ko? Ayaw naman sabihin.
1: Kulang lang sa massage.
0: Sa ang kasi party?
2: Kaya ayun.
1: Soldier talong.
2: Kaya ayun, di ba? Nagiging frozen kasi hindi siya minamassage.
0: Saan kasing banda bukod sa shoulders nga, no?
1: Shoulders nga. Put your hands on my shoulder.
0: Okay, eto pa. One-sided investment. Ano bang ibig sabihin nito? It is exhausting to be the only one holding things together, leading to a loss of self-respect.
2: Yung parang one-sided love lang.
0: Ikaw lang talaga yung taga-maintain yung relationship.
2: Yes, tapos parang ikaw na lang yung kumakapit.
1: Pero at least nga, ikaw lang yung investor.
2: Walang iba.
0: Ay? Ay, scholarship program. Oo,
2: diba?
0: Diba? Gigiginastusan mo, di ka nakakabenepisyo.
2: Masakit nga naman talaga yun, yung parang ikaw lang nagdadala ng relasyon nyo. Oh. Tsaka yung parang di mo
0: alam. Di ba supposed to be a relationship and give and take talaga yun? Oh, oh. Eh, ba't iisa lang? Mm-mm. Yung give ng give ng give?
2: Walang take and take.
1: Iinaalaw mo kasi.
0: Palagi na lang take and take. Yung kabila. Yung isa, puro lang give.
1: Hindi, siguro kasi inaalaw mo din yung sarili mo.
2: Kasi naman, di ba, ganun yung talaga yung giver.
0: Oh.
2: Walang take yung giver kasi.
0: Caregiver?
2: Siya yung, siya yung taga-bigay.
1: Makahanap ka ng giver.
2: Walang nagbibigay sa kanya kasi yung siya yung taga-bigay.
0: Okay. Oh. May mga siguro nga mga cases. Kaya di ba natapod kasi ito, hindi ako ito babalyuan.
2: Correct.
0: Ako lahat guwapo nga gumaganay. Oh!
2: Uy, di ka maaram pag naupos na.
0: Diba? Takay, nalalagas ka giya. Nawarating ka guwapo, babalyon ka.
1: So, mamimiling nga
2: Tapos, another guwapo. Diba, pag na-realize niya, wag ka. Pag tumahimik na daw kunwit usa, like bagat.
0: Ano na ito, nagtitikang-tikang na pag-faded effort. Na, pag unti-unting tumatahimik talaga yung isa. Kasi napupuno na.
2: Oo.
0: Diba? Ganun yun. And lastly, why is it painful pag na dahan-dahang nawawala yung effort? Kasi hindi mo alam
2: na
0: na nag-break up na pala kayo.
2: Huh?
0: Invisible break up. It often happens slowly over time, making it hard to identify a clear moment of ending.
2: So parang yung isa lang yung may alam na break na kayo.
0: Hindi nyo na namamalayan, wala
2: yung
0: na pala kayo.
2: Yung parang time na yung nag-end na talaga yung separate sa inyo, yung time na
0: parang nagsasama na lang kayo for the sake of making sama in everything.
1: So hindi ka na inform na wala
2: yung
1: na
2: yung parang wala nang love na nafe-feel.
0: Yun ang masakit doon. Slow death nga, 'di ba? Hindi mo alam kung kailan.
2: Yung akala mo kayo kung, pero wala na pala.
1: Wala so walang na pala. Words na sinasabi na ayoko
0: yun
1: na.
0: Nga.
2: Tapos yung
1: pero sa effort nakikita na wala na.
2: Tayo.
0: Oo. Malalaman mo na lang yun. Kung dati early pa siyang umuwi, ngayon inaumagahan na.
2: Pero okay.
1: Early pa rin yun.
0: Early morning.
1: Yes. But still early pa rin yun.
2: Pero okay, parang okay na rin sa isa.
0: Oo.
2: Kasi parang nasanay na din siya.
0: Oo, parang nasanay na rin. Tapos yung isa naman kasi siya na naman talaga yung nag-hold na lang na, sa relationship, 'di ba? Yung isa, yung isa, parang wala na talaga. Mm,
1: so holder pa rin siya.
2: Maburubang butso.
0: And actually, it usually happens pag ganito kasi nangyayari. Usually, nagiging ganun talaga yung situation if
2: dahil
0: ever may isa sa kanila ang nagkakasala.
2: Ah,
0: diba?
2: Yes, yung parang nagkakaroon ng gap na nadadayunan nala.
0: Kasi wala nang trust
2: yes,
0: eh. Diba?
2: Hindi na kasi talaga mag-work it relationship kapag waray ka na talaga trust.
0: Oh, like for example, naabtanin mo.
2: As bagat feeling mo, magbabalik-balik la talaga gihapon.
0: Di mo talaga tira mababa. Oh, di mo talaga rin mababasol nga maghihinay-hinay ko talaga pag fade iton ira love para mo iton ira effort para
2: yes
0: ma-maintain it yung relationship if ever may nakagihapon kasi yung buhat nga dari maupay.
2: Mm-hmm.
0: Oh, naabtan ka nga may nakahem. Sideline.
2: Kissing scene.
1: ano yun? Drama-rama?
2: Yes. May dinira kissing scene. Okay.
0: Tato. Ato na. Di ka manudog artista.
1: Nagdrama la kami.
0: Diba?
1: Babe, nagdrama la kami.
0: Comfort ko lang akong friend.
2: Oh! May dinira ko.
0: Kissing scene
2: ano
0: comfort.
2: Ano tawag ito? Like in eskwilahan. May dinira.
0: Play.
2: Yes. Role play. Wow. So, may dinira kissing scene.
0: Ah. Namimiss niya kasi tiya boyfriend. Ako lang ni sumaliw.
1: Proxy! Pwede nga yun!
0: Sa taplungon.
2: Proxy!
0: Ano yun eh? Substitution!
1: Uy! Namimiss mo na ako.
2: Makalat nanganganak yung bunyag.
0: Kasi proxy! Alright, mga ka-vibes. That is why it is painful if ever naghihinahinay talaga pag-fade it on effort. Those are the things. Kung kaya nito yung painful. Later on, we'll be talking about the pain of losing the label.
2: Oh my God.
0: Oo. Tapos niyan, ikukumpara na to.
2: Ano talaga 'tong masakit? Importante ba talaga 't label?
1: Syempre.
0: Kung napalit kahin ko anhin, para dilata ha grocery. Paano man 'yung masasabtan kung na siya natin pinapalit
2: label? So is it label? Important talaga?
0: Yes,
2: very,
0: it's
2: important.
0: Very,
2: very important.
0: Oo. Oh, tapos ikaw masabot itong expiry date.
1: Correct. Makori mag-assume.
0: Correct. Okay, so that will matatong pag-uusapan yan later on. We'll be talking about that. So para itong mga ka-vibes natin, if you're excited, charot. If you're excited to learn,
2: well,
0: stand by lang. And of course, be with us until 10 p.m. tonight. And later on, we'll also be giving you our 9 p.m. Lotto Swerte result. Magtigo-tigo na naman kita. Yun ba talaga ang mga tutuloy tumayin na naman swerte or waray? Mabubutata ba? O may makakakuha ng isang number? Abangan niyo po yan dito lamang sa nag-iisa yung number one favorite bet na bet.
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes! Ang lupet!

0: alam mo lang.
1: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa marusog na tay,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: You're listening to your number one favorite bet in the bed. This is
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes.
0: Ang
1: Lupet.
0: Alright, ang ating oras, 8:58 na po mga ka-vibes. And guess what? Oras na para i-remind natin kayo sa 9 p.m. 5 p.m.
1: Lotto's
0: World Treasure Result. Ito po kanina ang winning number combination, 661. Ulitin po natin, 661. Girls, ano sa palagay niyong lalabas ngayon na?
1: Ba't palaging may 6? Gusto ko yung 6.
0: Gusto ko yung medyo mahinang 6.
1: Sasabihin ko, ano yung mahinang
2: sasabihin ko ba?
0: Wag na.
1: Tapos ma-MTRCB kita.
0: Tatagot sigot, iba papaya.
1: Okay, sige, for me.
0: Ano?
3: 3.
1: Saan mo kinuha yung 3?
3: Wala lang. Yung 3 ng 6.
0: 3. O sige, sabihin na lang natin.
1: 1 again?
0: Hindi. Kasi i-zero ko muna ngayon para at least may konting itlog.
1: Okay, 630.
0: 630. Try natin mamaya mga ka-vibes. Sino ba sa aming tatlo ang makakakuha ng number? Oh, para sa 3-digit Lotto Suertres sa ngayong 9 p.m. Tutok lang dito sa nag-iisa ninyong paboritong FM radio station sa Bulatang Radio. At nag-iisang number one, bet na bet.
1: 1.7 FM Radio Tacloban.
2: Kabais! Ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes! Mm-hmm.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9:22, alas 9:22 sa pamaka vibes sa kalain nyo. Nasa second hour na po tayo ng ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: At ngayon, ang natitirang ilang puntos sa lang ating pag-uusapan kanina. We talked about the pain of effort fading, yung slow death. Ito naman, ang pag-uusapan natin is yung pain of losing the label.
1: Oh.
0: Kasi compare natin mamaya kung alin ba talaga sa dalawa yung mas masakit. Now, when it comes to pain of losing the label, alam nyo ba kung anong nawawala?
1: Ano? Yung sticker.
0: Yeah, pwede.
2: Eh, kasi naman label eh.
0: Oo, pwede rin. Yung padikit.
2: Pwede.
0: Dahil naman.
2: Kaya ayusin nyo paglagay.
0: Nawawala yung future na inyong binuo.
1: Ayun.
2: Sana all my future.
0: Yun.
1: Paano kung wala?
2: Ayun.
0: Losing a label is not just losing a person, but the loss of shared plans, shared identity, and stability. Correct. Diba? Eh, lalong-lalo na. Kung ilang buwan na lang, magpapakasal na kayo.
2: Oh.
0: Tapos bigla na lang, I'm sorry. Hindi. It's not you.
1: It's me.
0: Charot.
2: Ay, parang yung ano.
0: Ang mga normal ng mga linyahan.
2: Oh, ay, parang yung
1: hanapin ko lang yung
0: ang
1: sarili.
0: Ang aking sarili. Ay, nawawara.
1: Nawara. Kasi kakulop kasi, lumakat ako.
0: Bagalan nawara ka signal. Nawara. Oo, sige, ay, pasok. May buntis.
2: Kay Bea Borres.
0: Nasa gilid yung buntis.
1: Ayan.
0: Ay, nako. Ayan, kompletos na. Mukhang exciting yata yung susunod na program.
2: Yes, yes, yes. Excited
1: kasi
2: na mga
1: kasi may maririnig silang bagong boses.
0: Perfect na perfect yung summer season eh.
1: Ano,
2: salad tayo.
0: Mga tropical fruits.
2: Okay. Kasama ba yan dyan yung ano, Chico?
0: Ay, di naman.
2: Lagyan ng lemon.
1: Siya yung siya yung nakakasira ng taste.
0: Hindi pwede may mga guard niyan. Lemon.
2: O, pwede naman. I-add on nila para siyempre may twist.
0: Asidig.
2: Oy, healthy ha.
1: It lemon, maupay to yan ha. Kay sigit uran ganit, sigit sira.
0: Sigit sira
1: so, kung
0: insisipon
1: ka, good for the health naman.
0: Oh, especially may tiabot nga LP, tropical depression.
1: Wow, may sumisilip sa likod.
0: Meron.
1: Sige, asa ta.
2: Wag mo muna ng air-reveal.
0: Wag mo air-reveal kasi baka mapanis.
2: Standby lang
0: muna. Sabay muna, mamaya. Huwag ko mag-alala. Maririnig niyo ng mga bagong protest natin dito sa FM radio. Masusustansya pa naman yan.
1: Oh, wow.
0: Yung isa.
2: Oo nga naman, no?
0: Yung isa, pag ikaw ay tayong-tay na. Pag replenish.
1: Oo, diba?
0: Yung isa, pag medyo hinihirapan ka. Yung kakayo para always buga. Yeah, may
1: yung
0: isa, may electrolytes, yung isa, may fiber.
2: Yun ba yung tagline nila?
1: Yung prutas na nakakapagbigay.
2: Pahama kayo!
0: Pag-replenish yung mga nawawalang fluid sa katawan.
1: Oh, ay,
0: para sa mga nahihirapan, kasi kulang
1: huminga
0: ng fiber. Oh, di ba?
1: Uh-uh.
0: Yeah, susunod na sila. Don't worry. Oh, perfect na perfect yung ngayong summer. Okay, anyway, welcome vibes.
2: Asan na tayo sa podcast natin?
0: Oh, yun muna. Introduction lang para sa next program. Sige, tapos eto na, yung second part na, yung pain of losing label. Kanina, napag-usapan natin, loss of future. Eto, acute grief.
1: Acute.
0: Anong ibig sabihin? Hindi
1: iba yung naisip
2: ko yung lagyap.
1: Iba yung naisip kong acute.
0: Acute grief.
1: Yung wala na garter. Acute grief. Walang garter.
0: Cute. Just, naka-string lang.
1: Oo, diba? Acute kasi wala na natanggal yung
0: super cute. Okay. Uh-oh. This is often sudden and accompanied by the intense immediate pain of separation similar to a physical wound.
1: Or
0: parang yun ang ba? Parang tulad din sa mga nagsisigarilyo, yung bigla kang...
1: Ah, hindi pwedeng bigla.
0: May withdrawal syndrome. Na ganun.
1: Wow,
0: withdrawal yun ang syndrome. Problema doon kasi...
2: separation ang tawag doon.
0: masakit. Hindi maganda yung feeling mo noon, di ba? Okay, number 3, social reality. The removal of a label brings the reality of the loss into the public sphere, forcing you to acknowledge the failures to friends and family. Yung masakit yun eh. Aminin ta sa mga friends mo, sa family
2: nawala
0: mo.
2: Nawala na.
1: Yung parang wala kayong label. Oo, wala kayong label. Ah, ano ba
0: nawala tayo? Na yung label.
1: Yes.
0: Oo. Last ano week, nag-announce na kayo ng inyong engagement. Tapos ngayon, pasok! Bigla na lang nawala. Di ba?
1: Ano ba talaga tayo?
0: Oo.
2: Walang tayo.
0: Ay! Ay!
1: Ano na ba? Ay, hindi. Ano na ba tayo? Kay, di ba? Nawaraan label. So, ano na ba tayo?
2: Wala na tayo.
1: Hahanapin niya yung kantang yun.
0: Nandito na. Actually.
1: Alam ko yan.
0: Alam ko yan. Kasi palagi natin piniplay yan.
1: Yes.
0: Dito, diba? Yun ang problema talaga pag nawawala yung label. So, tatlo. Mm-hmm. Loss of failure, acute grief, at social reality. Ano sa palagay nyo? Kanina, na-discussan natin about yung effort ano, na unti-unting nawawala. Alin ba talagang mas masakit doon?
1: Parehas lang naman.
0: Pareho lang na, no?
2: Yung masakit kasi doon is yung taong involved.
1: Oh. Correct.
2: Kasi masasaktan ka talaga pag mahal mo kasi. Mm,
1: kasi nag-invest ka na ng feelings.
2: Hindi lang feelings.
0: Pero sabi nila, mas masakit daw pag yung slow fade na talaga. Kasi gaya nga nang nasabi natin kanina, walang closure. Hindi nyo alam kung bakit nagkaganon. Hindi mo alam kung bakit na napunta doon yung relationship nyo. Kasi bigla
1: bakit
0: na lang siyang nawala, di ba?
1: Yes.
0: Oo. Oh. Sa palagay ko yun siguro ang mas masakit mm-hmm. kaysa yung sudden na bigla na lang mawawala yung inyong label. At
1: correct.
0: Least siguro may explain mo pa kung bakit nagkaganon, di ba? Pero kung yung dahan-dahan na lang nawawala, oh.
1: Effort na kasi yun, di ba?
0: Oo.
1: Pag effort na talaga yung nawala, wala na yan.
0: Kasi pag nawala kasi yung effort, parang feeling ni mo unappreciated ka.
1: Correct.
0: Nagiging invisible ka na sa inyong relationship.
1: Mm-mm.
0: Diba? Oh, yun ang masakit dun.
1: Aww.
2: Aww. Bawi na lang next life.
0: Ay. Okay. Pero anyway, mga ka-vibes, marami namang mga bagay na pwede niyong gawin
1: mm-mm.
0: para mabaliktad yung situation.
1: Yes.
0: Eh. Para masave ang inyong relationship, hindi mawala yung label.
1: Hindi mawala yung effort.
0: Or ma-maintain naman lang o mas mapaganda pa yung effort, di ba? Yun siguro pag-uusapan natin the next time.
1: So, paano ba i-maintain yung effort?
2: Tsaka yung label?
1: Tsaka yung label.
2: Siguro
0: paano mo po protektahan yun?
1: Uh-oh.
0: Yung relationship nyo. Correct. From situationship to relationship na.
1: Parang bumalik
0: ganun.
1: Tayo sa una natin.
0: Oh, diba? Okay, in-explain lang natin dati yung tinatawag
1: kung
0: na
1: ano
0: situationship.
1: Kung ano yung situationship tsaka relationship.
0: Yan. Oh, sige. Yan po natin pag-usapan siguro in the near future. Depende
2: pero
0: lang.
2: May result na.
0: May result
1: yun, na. Okay. Yun ang inaabangan natin.
0: Ito ang hindi natin may pagkakaila talaga.
1: Mm-hmm.
0: Anong number mo kanina?
1: 6.
0: Ako 0.
2: 3.
0: Alright, ito po ang ating winning number combination for tonight, 9 p.m. May 7. Para sa mga tumaya kanina, para sa 9 p.m. Lotto Swart Result, makinig na po ng mabuti. Ang winning number combination po is 9. Mukhang. 9-4-4. Butata.
2: Dapat kasi sasabihin ko yung 9.
1: Oh, congratulations.
0: Ito na naman.
1: Oh,
0: instinct dapat kasi,
1: yes.
0: Di ba? Okay, congratulations po sa mga nakakuha ng tamang winning number combination. Congrats po
1: wait
0: sa inyo
1: lang.
0: Lahat. Yes.
1: Kailangan nating magkumanta ngayon.
2: Ano?
0: Yun? 1, 2, 3, go! Happy!
1: Hindi na happy! Hindi na kakahappy.
2: Pala,
0: sige. 1, 2, 3, go!
1: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
0: Okay,
1: ayan, happy birthday hanaton usa nga technicians nga diyan.
2: Guapo.
1: Of course.
2: Oh.
0: Dahil kay makurbi sa merka nga diri, kay paro ba.
1: Guapo buutan.
2: Ah, okay. Buutan.
1: Maaasahan.
2: Maaasahan. Guapo talaga, sure.
1: Yes.
2: Maaasahan.
1: Correct.
2: Okay.
0: Ronel
1: magdadara. Kuya Ronel.
0: Mapipirtan ko rin na yung pagpalit niya ng ice cream ngayon yung mga barbecue.
1: Nasiningian to magpapapansit ya mayo nang adlaw. Pagulpot namon beef loop man
0: niya.
2: Sasasaktan ta pa yun.
1: Oo, diba? Happy birthday, Kuya Ronel.
0: Tiras-tiras
1: na lang
0: bukuha meatloaf.
2: Happy okay. birthday!
0: Congratulations tuloy. Happy birthday to Ronel Angay Angay!
1: Ayun, congratulations kasi umabot siya sa ngayon. Yes,
0: baka diba? Baka nagsisiniri lang ka.
1: Hindi, re.
0: Ako, happy birthday to you. Anyway, mga ka-vibes, ang ating oras, it's 9:31. We will be playing more of your favorite songs dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet.
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 9:53. It's time for us to say bye-bye. Mm-hmm. I'm sure excited ng lahat para sa susunod na programa.
1: Late Night Vibes.
0: And this time, ang makakasama po ninyo ang mga bagong prutas na
2: pupumpleto sa yes.
3: summer. Sinong excited dyan
4: sa
3: mga
4: wakas
3: vibes?
4: Na kumpleto din ang bukos. Ah, bukos sa
0: Fruit salad. Ay, buko salad na.
4: Yes. Uh-oh. Kasama na natin si Buko J.
0: And
4: si Eva
3: DJ
4: Papaya.
3: Eva Papaya.
0: Oh, yes. Healthy-healthy inyong gabi, ha?
4: Correct.
0: Ay, kung kinukurian, papaya. Kung kulang na in hydration, buko.
3: Perfect.
0: Anyway, before kita mag-end, I would like to say thank you nga pala sa lahat mga nag-send ng kanilang comments sa ating comment section. Si Ate Shirley Gitigan. Mm-mm. Good evening ka, Vibes. Watching po again, mga fiesta ng Adhaio. Pa-shoutout na Manay Station. As usual, dear ko nalang may mention basta asya na ito. God bless you always. And hinay ka budida. Ha, yung pag-uli kayo. Ay, mauran!
3: Kanina? Oh. Yan na.
0: Aba, Monty Shirley. Kahuna ko waray programa. Nagkakawara. Oh.
4: Nagkakawarawara.
0: Nagkakapalit-palit po ito ang amon ko ang signa. Sorry. Hello, Cherry Lou, nakanaong ni Colette Madelo.
3: Ha? From Christian Ripalda.
0: Yay! Napoy na naman ni Christian. And also sa mga nag-react.
4: Oy, Ate thank Shirley. You very much, oh, yes. Gihapon kang Christian Ripalda. Kay nagkikita yan na hiya ha, PRTV.
3: Yes, yes, yes.
0: Live na live po tayo sa through cable.
4: Yes.
0: PRTV. Oh. Okay, yeah. And would like to say thank you to Thelma May Caber, mm-hmm. Gilbert Torrio, Mark Alfred Revamon.
3: Of course.
0: And Ate Shirley Gitigan. Ayan. Sige, wag na, hindi na namin patatagalin mm-hmm. pa ang inyong paghihintay. This is your DJ Nico Chico.
3: DJ Faye Lemon.
4: And DJ Cherry Lou.
0: And do stand by for Late Night Vibes with Buko J and Eva Papaya. Ang ating oras, it's 9:55. Bye-bye.
4: Good night, guys.
3: Bye.

ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim. Ilalantad lahat at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin. Sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisa, Papa Bol ng Bayan, DJ Ron Turon. Mula alas 10 ng gabi hanggang 12 midnight dito sa 100.7 FM Radio Tacloban.

0: That was Ben and Ben for the song Araw, Araw. Good evening, Metro Tacloban at Eastern Visayas. Ayan, eto na po ang late night vibes. At syempre, hahalili po kay Kuya Ron Turon ay ang inyong bagong boses na tututukan ninyo sa inyong mga radyo. Syempre, ako po si DJ BJ Buko J. At syempre, kasama din natin...
1: Ako po si DJ Eva Papaya.
0: Grabe naman si Eva Papaya. Napakasarap. Uh-huh. Bagay na bagay for our late night vibes topic ngayong gabing ito. Siyempre mamaya-maya, mga ka-vibes, abangan po ang ating confession. At medyo, hindi lang medyo, Ate Eva, ito. Mamaya-maya ay magiging mainit ang ating gabi for our wild confessions.
1: Correct. Para sa ating mga listeners dyan, sa ating mga viewers, magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Ayan, syempre, sa mga online viewers po natin, sali na po sa aming usapan. You can just go ahead, dahil live na live po tayong napapanood online, i-search lamang po 100.7 FM Radio Tacloban sa inyong Facebook. At syempre, tutukan po kami dahil live na live po tayo. At mag-comment lang po kayo ng inyong mga shoutout song request. At syempre, makisali na sa aming topic. Diba tama yun?
1: Correct! Kung meron kayong advice, you can reach out through comment section.
0: Ah, reach out? Reach out! Yeah. Ayan, magbabalik po muna tayo sa mga feel-good sound trip na hatid sa inyo ng inyong favorite radio station. That's
1: 100.7 FM Radio, FMR Radio, Tacloban, ang lupit!

0: That was Moira de la Torre for the song Kailangan Kita. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong bet na bet, ang pinakamalupit na radio station. That's 100.7 FM Radio Tacloban. Kasama po ang inyong DJ BJ. Ah, Buko J. At
1: ako rin po si DJ Eva Papaya.
0: Wow naman, grabe naman Eva Papaya. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, kami po muna ang hahalili sa programa ni Ron Turon. Dahil po, meron po siya mga prior commitments. Pero hindi po namin papabayaan ang gabing ito. Dahil ito na po ang ating late night vibes. Ready ka na ba, Mama?
1: Of course, Eva? I'm always ready.
0: Wow, always ready. Eto na, babasahin ko na ang ating wild confession for
1: go
0: this evening.
1: Ahead.
0: Ready ka na ba?
1: Yes na yes.
0: Kamay sa dibdib? Game ka na ba? Eto na. Eto na. Uulitin natin, ha? Ang ating topic sa gabing ito ay medyo sensitibo, kaya patnubay ng magulang
1: ay kailangan.
0: Ang kailangan. Eto na. Eto na po. DJ Buko J at Eva Papaya, tawagin nyo na lang akong Clarice. 4 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Marco. At binayayaan kami ng isang napakakulit at cute na baby boy. Uy, baby boy, mga paborito mo.
1: Mga baby boy.
0: Kung titignan ang buhay namin sa labas, masasabing wala akong mahihiling pa. Si Mark ay napakabait, responsable, at may matatag na trabaho. Hindi rin siya nagkukulang sa pagpapadama ng pagmamahal tuwing Linggo pagkatapos magsimba sa Santo Niño. Lagi kaming kumakain sa labas at hinding-hindi niya nakakalimutang i-celebrate ang bawat mahalagang sandali ng aming pagsasama. Uy, ready ka na? Eto na, konti na lang. Sabi dito ni Clarice, si Mark daw ang aking unang kasintahan at ang tanging lalaking nakasama ko sa buhay. Isang taon lang ang aming relasyon at nagpas siya na kaming magpakasal agad. Siyempre, hindi na lang ako nag-atubili. Mahirap nang pakawala ng isang katulad niya. Ikaw ba, nakahanap ka na ba ng katulad ni Mark, Ate Eva?
1: Siguro noon, pero ngayon wala.
0: Ah, wala. Sige.
1: Single na single.
0: Ay, single na single ang pinakamasarap na papaya.
1: Correct. Eva, my papaya. Freedom ka.
0: Eto na. Ngunit sa likod ng masasayang pagsasamang ito, may isang bagay na unti-unting gumugulo sa isip ko. Nagsimula ito noong nakabasa ako ng mga confession daw sa social media tungkol sa buhay mag-asawa. Kung papaano mapapanatiling masigla ang pagsasama at ang tungkol sa aspetong pagtatalik or
1: alright,
0: making love. Uy!
1: Oh my God! Gabi-gabi pa naman ang lamig.
0: Ang lamig, painitin na ba natin?
1: Painitin na natin yan.
0: Eto
1: na. Nabanan mo.
0: Eto. Napapaisip daw si Clarice, Ate Eva. Mabobor kaya ang asawa ko sa akin? Kasi sa totoo lang daw, marami pala akong hindi alam pagdating sa tsuk-tsak.
1: Tsuk-tsakan pala ito?
0: Tsuk-tsakan na ito. Ang akala ko, kapag natapos na ang asawa ko at nagyakapan na kami bago matulog, okay at sapat na daw yun. Uy, eto na. Pero marami akong nababasa tungkol sa mga babaeng nakakaranas ng tinatawag na ang pag-abot sa rurok ng kaligayahan.
1: Oh my God. Top of the mountain.
0: O top of the world looking. Dahil daw sa totoo lang, hindi niya pa daw nararanasan ang sinasabi nilang rurok. may mga pagkakataon daw na kasama ko ang aking circle of friends sa may Burawin. At kapag nagkakabiruan tungkol sa usaping ito, nakikitawa na lang daw siya kahit hindi ako o hindi ko talaga alam ang pakiramdam. Alam mo ba ang pakiramdam ng rurok, Ate Eva?
1: Of course.
0: Ay, sana all naka-experience.
1: Ah, syempre.
0: Cloud 9 ba?
1: Super cloud na cloud 9 and 9.
0: Ito na. Ito na ang pinakamalupit. Na bet na bet. Minsan pa nga daw ay nagbibiro daw si Clarice at nagtatanong kung ano ba talaga ang pakiramdam na ito. Pero tinawanan lang daw siya ng mga friends niya. Sinabing itanong ko raw sa asawa ko kung bakit hindi ko iyon nararating. Dito ako nagsimulang kabahan at maingit. Buko J at Eva Papaya, totoo ba ang multiple rurok ng kaligayahan sa mga babae? Meron ba talagang mga tulad ko na hindi nararanasan ang rurok? Uy, gusto kong ma-experience gaya ng iba. Pa-advice naman, Buko J at Eva Papaya. Yan po ang ating confession para sa araw na ito.
1: Sa gabing ito.
0: Sa gabing ito, from Clarice. Ayan, hindi niya daw naaabot ang rurok ng tagumpay. Bilang babae daw ba? Totoo ang multiple rurok? Rurok na lang ha?
1: Siyempre.
0: Hindi na lang natin gagamitin yung own a word. Kasi medyo alam naman natin na yun na yun. Bet na bet.
1: Ako kaya, bilang isang babae, Buko. DJ Buko J.
0: Sige, go.
1: Naabot ko na rin ang rurok ng aking pangarap.
0: Saan all? When was the last time na naabot ni Eva Papaya ang rurok ng tagumpay?
1: Sekreto.
0: Sikretong malupit. Ayan, tulungan natin si Ate Clarice, no? Ano ba ang advice natin for Ate Clarice? At syempre, tulungan po natin siya kung tama ba na napapaisip siya sa kung ano ang sitwasyon nila ng kanyang asawang si Mark. Ayan, baka kailangan niya ng tutor. Pwede ka bang maging tutor, Ate Eva?
1: Well, I'm always willing to teach people who actually needs my advice.
0: Speaking of advice, mga ka-vibes, sali na po sa aming usapan. Kung meron po kayong magagandang advice for Ate Clarice, sali na po by sending us your comments at pumunta lamang po sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Radio Tacloban sa inyong Facebook account. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating live dahil live na live po tayo online and also on air. Siyempre, babasahin po namin ang inyong mga shoutouts and song requests, advices at kahit ano pa man yan sa aming pagbabalik. Sa ngayon, balik po muna tayo sa mga maiinit at mga feel-good sound trip na hatid sa inyo ng inyong Bet na Bet Radio Station.
1: 100.7 FMR Station Tacloban. Ang lupit!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayaw bet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: At for the song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Pero ang tanong, mahal ka ba? Uy, ang sakit! Ayan, kayo pa rin ay nakatutok sa inyong favorite music radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That's 100.7 FMR or FM Radio Tacloban. Siyempre, kasama po ninyo ang inyong DJ BJ Buko J at of course, DJ Eva Papaya. Ayan, kami po muna ang ahalili para sa programa ni Kuya Ron Turon na Late Night Vibes. At eto na, kanina nga ay binasa natin. By the way, we are down to the last hour stretch of our program, mga ka-vibes. Kanina nga ay binasa natin ang story na shinare sa atin ni Ate Clarice. Eto na ang mga katanungan niya. Totoo nga ba daw, Ate Eva or Eva Papaya, na may multiple rurok na nararanasan ng mga babae bilang babae, no? Eto naman, here's another question from her. Meron ba talagang mga tulad niya daw na hindi nakakaranas ng rurok? Or ano ba yung tawag natin dyan? Nakaka-reach sa climax. Kasi gusto niya daw ma-experience yun. Kasi hindi niya daw na-experience yun sa kanyang husband. Okay. Ano daw ang pwede nating i-advise sa kanya? So bago tayo magbigay ng personal advice for Clarice, basahin muna natin ang ilan sa mga advice ng ating mga ka-vibes online. Meron ba tayo dyan?
1: Alright.
0: Let's go.
1: Yeah. You can go ahead and read those comments.
0: Alright, sure. Walang problema. Eto na. We have some kasagutan or advice from our ka-vibes here sa ating online. Sabi dito ni Linboy. Ano ila ha? Eto, sabi ni Linboy. O, di no. Iba daw kasi ang level. Okay, sabi niya dito, iba-iba daw kasi in level. Teka lang. Alright. I-make sure muna natin na filtered ang ating mga kasagutan. Sabi dito, iba-iba daw kasi ng level ng rurok yan. May ada kasi iba, contented na hira, hasyahan na pag gawas pala. Gets mo na ba yun?
1: Correct.
0: It iba, liwat, gusto nira, intense. Uy,
1: of course.
0: Ikaw ba, personally, mas gusto mo ba ang slow but rock?
1: Gusto ko intense.
0: Ay, intense. Wild. Parang yung confession natin ngayong gabi.
1: Parang may thrill.
0: Ay, thrill. Tapos, ang iba daw, mas prefer daw nira ang pagiging exhibitionist.
1: Okay.
0: And for Linboy daw, as long as you are happy and contented, that is already your rurok. Meron pa ba tayong ibang mga shoutouts dyan? Go ahead, Ate Eva Papaya. Basahin mo muna. And of course, ating mga ka-vibes dyan na gustong mag-send ng kanilang mga advices, shoutouts, and song requests, sali na po sa aming online community. I-search lamang po 100.7 FM Radio Tacloban sa inyong Facebook account at follow, like, and share our lives para naman po maging updated po kayo araw-araw sa aming mga ganap. Ayan, correct. Meron na ba? Meron na ba tayong mga shoutouts? Shoutout ka muna dyan.
1: Okay, shoutout para sa ating mga friends dyan sa Barangay 12 para sa, yes, actually for this coming fiesta celebration of Barangay 37 and Barangay 12, Malanog. And para sa, ito ay
0: laban!
1: Yes, i-greet natin ang mga Haingi family, Dialka family out there. At hello po sa inyong lahat dyan.
0: Alright, eto pa. Meron tayong mga ilang advice din from our friends online. Sabi dito ni Rigor Roger, madami daw babae na may partner or BF or asawa pero nangangaliwa at malaking percent dahil hindi satisfied sa tsuktsakan life. Ang lalaki sigurado na nakakaranas ng masarap. Especially daw pag nararating nila yung rurok. Pero bihira daw sa mga babae ang nakakaranas ng rurok sa pagtsutsuktsak.
1: Okay.
0: Personally hindi ko 'yun alam kasi 'di ba? Iba naman din talaga yung experience ng mga babae. But sabi ni Rigor, ilan din ang mga ilan daw ang sa mga babae na may asawa ang kinukulang daw sa sarap during chuk-chak. Totoo kaya yun, mga girls?
2: Totoo ba?
0: Totoo ba? Sana all. Sana all nakakaranas ng... Feeling ko si Rigor nakakaranas to ng rurok every night. Parang alam na alam niya. Parang based on experience. Eto naman, sabi naman ni Jericho Romano. Uy, this is a good advice actually coming from Jericho. Sabi niya, need nyo muna mag-usap mag-asawa tungkol dyan. Siguro, wala ring alam ang asawa mo pagdating sa kama. Paano ka masatisfy? Discover new things to spice up your chuk-chakan life. Like kung ano man ang makakapag-abot sa iyo sa rurok at abot sa iyo ng todo-todo sa rurok. At pag-aralan yung dalawa dahil mahirap na kung sa iba mo pa mararanasan ang tinatawag na rurok. Open communication lang ang kailangan yung mag-asawa. Tama naman yun. That was a good advice coming from Jericho. Ikaw ba, Ate Eva Papaya?
1: Yes.
0: Syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba, na hindi sa lahat ng pagkakataon yung mga partner natin ay nasasatisfy tayo. May mga times na we are doing such things pero hindi natin
2: nararanasan. Para sila masatisfy.
0: Sila lang yung nasasatisfy pero tayo hindi. Paano mo yun, paano ikaw personally, ano yung ginagawa mo in order for you to be satisfied?
1: Well, ako naman, para maging satisfy ako, para may maabot ko ang ruro ng tagumpay, kailangan mo na may sinasabi natin mga laro-laro na,
0: kumbaga, romance-romance.
1: Correct.
0: Foreplay-foreplay. We have to be sex positive here because normal naman yun.
1: That is right.
0: At syempre, paalala lang po ulit sa ating mga kabataan dyan. Patnubay ng magulang ang kailangan sa mga baby boys and baby girls out there. Tulog-tulog na po. Ayan, sige go, continue.
1: Ako naman para, ang advice ko naman kay Clarice, bilang isang babae, pag-usapan nilang mag-asawa yung mga nangyayari, lang chok-chokan nila. Of course, you have to consult. You have to ask whatever your concern is, para at least may bigay niya yung tagumpay na hinahanap mo. Kasi kung hindi, paano niya malalaman kung hindi mo i-open up sa kanya, di ba? Kasi nasa sa inyo yan eh. Mag-asawa kayo or mag-tsawa kayo, then of course, you have to talk about it. Hindi lang, of course, tulad sa akin, before, when I had a boyfriend, tinatanong ko yung BF ko. Are you satisfied?
0: Paano yung pagtatanong, Ate Eva?
1: Are you satisfied?
0: Are you lost, baby girl? Parang ganun lang, wow!
1: Mga ganong atake. Siyempre, kailangan nating tanungin kung para at least ma-feel naman natin na masaya siya. Hindi lang ako yung masaya, pati rin siya. Then, if you are both happy, then go for it. Kasi ang ganyang tsuktsakan, very normal yan sa isang taong nagmamahalan. Well, for me, ayoko magipagtsuktsakan sa hindi ko mahal. Kasi wala naman talagang jarap dyan.
0: Walang sarap pag hindi mo mahal.
1: Correct, wala.
0: Pero minsan may sarap pa rin eh.
1: At ewan ko lang.
0: Anyway, mga ka-vibes, sali na po ulit sa aming usapan. Mamaya-maya, ibibigay ko naman yung personal advice ko for Clarice. Cool. Pero sali na po sa aming usapan. If you have some comments, shoutout, song request, or advice for Clarice, you can just send it through our Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Radio Tacloban sa inyong Facebook. Like, share, follow, at i-comment na po ang inyong mga kasagutan. At babasahin po natin yan isa-isa, maya-maya lamang. Sa ngayon, balik po muna tayo sa mga feel-good sound trip na hatid sa inyo ng inyong favorite music at number one radio station dito sa Metro Tacloban. That's
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Kavibes, ang lupet!

0: kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang siya.
1: Uy! Correct!
0: Oras po sa buong Pilipinas, it's already 11:48 and we are down to the last few hours or few minutes pala ng ating programa. Again, you are still with us, tuning in on your favorite music radio station dito sa Metro Tacloban. The number one, the bet na malupit, 100.7 FM Radio Tacloban. Kasama pa rin po ang inyong DJ, BJ, Buko J. At
1: ako naman ang nag-iisang pantasya ng radio, DJ Eva Papaya.
0: Wow, napaka pick-up naman yon.
1: Of course.
0: Diba? Saktong-sakto for our late night vibes. Ayan, kami po muna ang humalili sa programa ni DJ Ron Turon. And in the next couple of days, makakasama niyo po ulit kami for late night vibes hanggang Tuesday. Dahil po si Kuya Ron Turon ay may prior commitments, pero siguradong-sigurado na babalik po siya at gagandahan po namin ang programang ito kahit first time natin. Diba?
1: Correct.
0: Kaya maraming salamat sa mga nagtiwala at sumuporta sa atin.
1: Amen.
0: Maraming salamat.
1: Thank you so much. We would like to thank for those who supported us and of course, behind all our scenes, okay?
0: Iba naman talaga. Iba talaga si Mama Eva Papaya.
1: Behind the scene.
0: Alright, eto na mga ka-vibes. Basahin na po muna natin ang last few advices from our ka-vibes online and also sa ating community. Ayan, ulitin natin ang ating topic earlier ay about kay Clarice na hindi niya nararanasan ang rurok ng tagumpay or ang climax, kumbaga, sa pagdating sa making love. Oh, eto, here's some of our advices from our ka-vibes. Alright, eto na po. Unahin na po natin ang ating friend online. Sabi dito ni LJ. Sabi niya, alright, sabi niya, Buko J, DJ BJ Buko J, and Ate Eva Papaya. Wow. Sabihin mo kay ate, hindi siya nag-iisa. Married na rin ako for 6 years bago ko naintindihan sarili kong katawan. Communication talaga ay malaking bagay.
1: Correct.
0: Communication is key, di ba?
1: Correct.
0: Eto naman, sabi naman ng isa nating friend din, makakavibes, sabi niya dito, na si, iba, Eva din ang pangalan niya. Sabi niya, Eva.
1: Eva,
0: baka Eva Banana? Normal lang daw yan, normal lang daw. Masyado lang napapaniwala mga tao sa mga napapanood at nababasa online. Hindi pare-pareho ang experience ng mga babae.
1: Mm-hmm. True. Totoo naman talaga yan. Ako to avoid, complications, to avoid yung mga overthinking, ay hindi ako nagbabasa talaga ng mga ganong comments sa social media.
0: Mm-hmm. That's true. Minsan, you have to trust
1: yourself
0: and your relationship to
1: Correct.
0: That, to your partner. Eto naman, sabi naman ni Kim, importante talaga dyan, comfortable ka sa partner mo. Hindi pwedeng one way lang lagi, dapat teamwork yan. Kasi minsan, nahihiya ang mga babaeng magsabi ng gusto nila. Akala natin, automatic, alam na natin partner natin.
1: That is right.
0: So, communication pa rin talaga.
1: Correct.
0: Ayan, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes na nag-send ng kanilang mga advices, shoutout, song requests, at also sa mga tumutok sa atin online dahil grabe ang support ang pinakita ng ating friends, family, and community.
1: Correct.
0: Diba?
1: Ang dami nating viewers for tonight.
0: For tonight's video.
1: Nakaka-overwhelm naman. Thank you so much, guys.
0: Alright, maraming salamat. Pero bago po tayo magtapos, no, eto naman ang personal advice ko for Ate Clarice. Eto. Clarice, normal lang yan. At mas marami kang kasituation kesa sa mga iniisip mo. Hindi naman kasi porket ikaw lang nakaka-experience, ikaw lang talaga yun, di ba? Hindi lahat ng babae agad nakaka-experience ng rurok or ng climax. At hindi ibig sabihin na may mali sa'yo o may mali sa partner mo. Iba-iba talaga ang katawan at experiences ng bawat babae.
1: Tama.
0: Ang importante, Clarice, maging open ka dun sa partner mo, dun sa asawa mo.
1: Para fair.
0: At huwag matakot pag-usapan ang tungkol sa intimacy. Minsan, mas nagiging maganda ang relasyon kapag mas nagkakaintindihan kayo sa gusto at nararamdaman ninyo. Tandaan mo, Clarice, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa mga nababasa mo online. Ang mahalaga, masaya, komportable, at connected kayong mag-asawa.
2: Correct.
0: Yun ang importante, di ba?
2: Yun
0: yan
2: talaga,
0: ang advice
2: yun na yun.
0: Ni DJ Buko J para kay Clarice. Alright, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes ulit na tumutok at sumama sa ating biyahe ngayong gabi. Oh, biyahe ngayong gabi.
2: Biyahe to Mount Province.
0: Alright, and syempre, samahan niyo po ulit kami bukas ng gabi, alas 10 hanggang alas 12 ng madaling araw dito sa Late Night Vibes. Bukas, makakasama niyo po si Eva Papaya. At bukas po, wala po tayo, pero for sure, magiging masaya po ang ating Late Night Vibes. Alright, maraming salamat po ulit. Ako po ang inyong DJ, Buko J.
2: At ako naman ang nag-iisang pantasya ng radyo, DJ Eva Papaya.
0: At kayo pa rin ay nakikinig sa
2: the number one favorite na bet, 100.7 FM Radio Tacloban,
0: Ka-Vibes, ang lupit! Maraming salamat. Ako po ulit ang inyong Buko J na nagsasabing, live, love, freedom. Paalam!

pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.